0: Dumela, a motho magatua. Ko mametse ke le ka mona ka maokeng. Prostata. Leqhubu ke 90.3. Ke Jeanette Tshabatsane, ke mametse le Sedi FM. Ha re ho renya bohlano ntate.
1: Dumela, a motho magatua. A motho magatua. Ke dutse le wena ka leqhubu la 90.3. Ke Papi Mokoena Ramolo tse Pultjons Kroon. Ha re ho renya botshile ya bohlano tangu.
2: MK ke pitso pitse comrade Sabata Thedisi Monyake versus Pokon ha ke tsose
3: ila roto mo tsuma ga tuwa ho tsolda ante ina des fora ga ba ha se me ka ga simule ntate ntsa o jile ga tse bona 806 ntate la ho hlalo ntate la ho hlalo la ga she ya ntate a no mo ya ra ntate la ho hlalo ma ga she a no mo ya ra ntate ka se ma te ba tu ntate ka se ma te
4: Hey, la khotse mo tsumogatiwa. O tsere ka SABC Plus le ka mona ka N1 ka Beaufort West di Mantoronto. O tsere ke power, ha e ke manyatsi le di brand. Thank you.
5: Yela e mo tsumoto 88.4 ke lekhubu. Ko mametse ke le ka mona ka e khubene khauke maboneng. Ke ntate le bese ke a leboa ntate a re e horeng ya bohlano a re e horeng ya bohlano le Tebele a re e horeng ya bohlano ntate o ntse o di soka hantle ntate e motsho
6: a re di soke seponono metsotsong e ne 29 re ya horeng ya boraro Pepi mabedu ya tshebeletso ya lesedi go na le ntho e kgathatsa moya wa ka go tloa tsatsing la maoba ka labobedi go na le ntho e sa le ntula hampe moyeng wa ka mona e tlileng kgathatsa haholo ke le ke lo iphapanya ka nnete ka fumana gore ga ke kgone mme jalo ka e le labohlano tjena re ya mafelong a beke ga re sa bue ka taba ena ka nnete re tlabe re etsa phoso e kgolo gagolo sealemoyeng Hey ho nna le ntwe nya go sa mmeli ke ntse ke shebile marangrang ho tloa ka lapile loetse ha go di ena ene thwasa ka nnete ke shebile marangrang mona diketso tse bohloko tse hlokang pelo tse hlokang boitshwaro kutlwele bohloko hlompho le boikokobetso diketso tsa bana ba rona le bana ba borona makeisheneng a fapaneng hey ntho ke ena e ba reng ke o amohela spring ya o tshela batho ka metsi ka nnete mamedi wa tshebeletso le sedi ke tsotsena nna ke le sebohudi ke di tshwela ka mathe. Go bona bana ba hlompholla batswadi ka tsela e tjena, ha ke dumele, ha hona le motho la le mong hona jwale. Ka nnete haibe ka nnete re na le nnete, ya ka re ntho tsena ke ntho tse ntle. Re hotse re tshelela ka metsi rona re le bana, re bapala ka metsi, re tshelana ho amohela kgwedi ena kapa sehla sena. Ha ke tsebe kapa mo ke goletseng teng tshe dintho di batla di fapana kapa di ne di fapana ha ona mohlang ge ne re tshela batho ba go loka metsi ntle la haiba ba ka bapala mmogo le rona tshe ge ne re bapadisana ya hore ga tlang ka metsi re tshele dikoloi ge tshele batho ba fetang ka tsela ge tshele batho ba holo ge be re tshele le batho ba iphidisang ba etsang kgwebo ke be re tshele le dintho tse ba di rekisang ka metsi go na le ntate mong ke shebile video ya hae o lla ga bohloko ba tshetse pampiri tsa hae tsa mosebetsi ka metsi a di isa mosebetsing pampiri tsa bohlokohlokohloko haholo a tsamaya ka maoto ba tshetse pampiri tsa hae ka metsi e mong ba tshetse founu ya hae ka metsi e le mogani wa lori tsena tsenyane tsena ba setse founu ya gae ka metsi a tlameha a ise thepa kae a se ke a gona mogala wa gae o shwele ba tlo e lokisa founu yo bana bao ba keke ba e lokisa ke ya kopa mentate mo chambetseng sebeletso ena le sedi hona jwale ha ibe uno rera ho mafelwana be ke moqebelo o tlo kena nthong yena ya o tselana ka metsi le tshele batho ba holoka metsi le tshele koloi tse batho ka metsi wa tseba hona le mong ya thutsing ke koloi ha bohloko hlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlok le moko le saponena la mokokotlo spinal cord ke papa di ntwena ya otselana ba otsela batho ka metsi gona le ga le ba leng kwa ne ge ba pala ga le ba leng kwa ne ga tselana ka metsi le ba leng ge le mo champana ge le tjen ge le mo champana ga tsama ka mo champana ga tselana ka metsi ge ba pala ge le bana fela ga hona mohlangene ga tsela batho ba go loka metsi ke tso tsena di mpi mamelo ya tsebeletso le sedi ha ibe ne le ge ri di go mokgwele re tloetsa nthone e emiseng se ka hlola le yetse go ba jole e tswa taolo gona le ngwana ya hlajueng ka thipa ga bohloko o shwile ke go bao ikiki hleke ibe o shwile kana ga go lahletswe ke bophelo o shwile ka bakala nthotse tsena tsa o tshela ba tsa o tshela batho ka metsi gona le batho ba sebetsang ka thata ba tswang o seng nahana ntate ntate enwa na theoela a pusha stoko sa hae ka trolley a lo theohela a lo etsetsa bana ba hae bophelo ba setse ka metsi stoko sa hae watsaua go monate ka watsaua go nkuwa di-video re keke ga thola re keke ga phutha matsogo di metse le metsana ya rona e tswa taolong bana ba tswa taolong ebe go ntse tlotlatsheuwa ga ntho tse senang kelello oe ke ya kopa ke tsa kgoeletso ke tsa thapedi mamelo ya tshebetso la sedi ketso tsena le ditse soto ke tse bohloko ke tse senang tlhompho ga ebe o motšha ke rata o itshele mogubu ka mathe ona jwale se ke swabile kana ke swabile go noaesa wa tseba ke laba ko go phelwa ka ne le bohloko ka tseleng o ikgethileng ya ka nkalela gagolo gore re godisa moloko o jwang o songwe latlhetswe ke segiti le tlhompho jale ntho o tlwisang bohloko ka go fetisisa e o tlang pelo yaka ke go bona batho ba bagolo ba sa galemele bana tšhe a se kao fela ke kopa o nkutlwe ba mmele wa tshebeletso ya lesedi di-video ntse ke di boneng ke bua a se kao fela ke kopa o nkutlwe ke kopa o tlo nkutlwe ba teng thong ena gwa tsheuwa go monate ntate eno ya o tshetsweng tokomonaitse ka metsi ka pampiri tshetsetsweng ka metsi dipampiri tsa gae ge ga etseng ge gae kae o etsagale eng ka ena ba bangwe ba e leng ba di ba tswa o seng ba e di-interviewng ge ba tshetse ka metsi re go wetsa leng ka tšhelete tsa bona tse badi tsa go qetela tse tsa go palama ditšhelete tsa bona tsa go qetela re wetsa leng ka bona go tla eng kelellong ya motho go tla eng kelellong ya motho ga nka qeto ya gore ke tlo nka metsi ke le go tshela batho ba bagolo ka metsi ke tlo tshela dikoloi ka metsi bona ngwanano ya thutsweng ke koloi ga botlhoko o sepetlele ke papadi o sepetlele ke a kopa ke a tseba o sane ke moqebelo ke tso tsena ntse di tlatswela pele fela ke ya kopa wa tseba ka nako tse ding o tla go bapala o tla go bapala a thu ke tsatsi la tsietse o ntse go bapala gwa tsheuwa go nkwa di emere gwa tsheuwa go nkwa di emere o lo tshela batho ba go loka metsi jolo ka moshingana eo o na sa tsebo ka le la matsatsi ga se ntho ntle be go ka nete o hlajwe ka thipa ga se ntho ntle go hang ga keke ga tshietsa gore batho ba bolawe re keke ga tshietsa batho ba hlajwe ka dithipa go hang fela re tshwanetse re ithute boemong bofe kapa bofe wa bophelo re ithute ga ona motho na le tokelo ya ntsha mo yona meng ga yo le a le mong fela se ka ipitetsa mathata a legolo le wena ka baka la qeto tse o tla dinka ka baka la papadi bontate le bomme ba metse le metsana ga re emeng ka maoto re emele nthona ka maotho re emele ketso tsena ge di tshwele ka mathe ge di galeme nna ke ya kopa ga re se dumelele ntho tsena di etsagale go gang ka nnete go na le ke tlatla ko qoqela butle ke tle ke rekise ka mona ke ya gotla gona jale ke nna eno ke atla
7: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
8: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
9: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
8: Master, ke fumana ho kae deal ena?
9: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
8: Ke tla etsa jwalo.
9: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
10: Ditheoha dikalaneng le e motsho moratuwa ho lesedi FM fela. Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7. Kapa kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
6: Le tshimolo tso rubo metso tso ra o reng ya burana mo khatlolo kwa pele ditheo di kalaneng ho lesedi FM e botsumo ra tuya selamo sa hotle mabedi a sebele tso ya lesedi ke o taba a ka jeno mabedi ka ya rate hang o eketsa kgweletso matebela matla bo mmeli bo ntate di nthotsa tsena wena o le mo tshama metsing ha ke mbele di nthotsa mofuto o tsena ka maoto metsele metse na gone ke ke ya tswa taolong re ntse re le teng e motsumo ga tuya mona maboloka ke bone mo hlolo ka ga di emeretsena tsa bona ba tlatsa majwe ba tsela majwe go ke monyetla ba le wa dikebekwa go go tlong ke monyetla ha re meleketso tsena ka maotuma medu ya tsebetso le sedi nako ena sa le teng di khalemele o ska ba dumela ntona yetse ha le motseng wa heno location la house strateng sa wo mmeli bon tate e meleng ka maotu le khalemele go sane o seng le hle le khalemele o so khalemele bana ba o ka tlhongwe ha le tloetsa nthwena ka jeno ho hang a le tlotsela batho ka metsi papadi ntwe ya papadi o tla ipona lo ntlwana tshwana ga tsatsitleng ko vetsa nnete ke se ha ke soka ke bona ntho bohloko tjena sa le ke hla ha ke soka ke bona ntho bohloko tjena ke le sibuhudi e sa le ke hla ko mo motho a ikutlwang ana le tokelo aba ile a jwetse motho a mohula mo supe ka monwana hore o mangwe no se batlong o tshelwa ka metsi ai ai ai ai ai what's about mabedi ke batla o vetsa nnete le godimo ke batla o vetsa nnete e phelang ka jeno se le mo o tlo itse bentwe na go le motho a motsha gona le batsha gona le batho bangata gona jwa ba semba le bagolo ba malapeng ba nyetseng ba mesebetsi ba o diketso tsa bona tsa botsheng di ntseng di ba setse mogao ba ntseng ba sotleha ka bakala diketso tse ba ileng ba dietsa ba ntse ba le batjha ditlamorao tsa mesebetsi eo di ntse di ba latela le gantse ke gona jwale ditlamorao tseo di dutse di return tsa bona ka nako tse dingwena o tloga bapalathe o santse o roa ka bokamoso ba gao le motho a motsha mohlang o hlompholang mohlang o nyenyefatsang mohlang o rohakang motho a moholo le ngwana o tsebe hore o so ikuketse mo putswa bophelo ba gape ga ona motho a tla e bang o loile ga ona motho a bang o rohakile wena ka bo wena o sonkele mo putswa mohlang o sheba mmao ka mahlong ntatao o mo supang ka monwana mohlang o arabisa mmao o arabisa ntata gao mohlang o so hlahlomphe batho ba golo o tsebe gore ke letsatsi le o nka mo putswa wa gago o sonkile patala ya gago ya bophelo o so ikile e se a ile wena mo letsatsi le o utlwang o se o le thaka o ka kgona go supa motho a mogolo ka monwana o kgone go mo jwetsa ntho e batlang o se o sa bone phapang pakeng tsa gago le motho a mogolo o tsebe go tlwa tsatsi le o nkile moputso wa gago o se o patetswe go na le bana ka jeno ba tsubang dithethefatsi ga se ka lebaka la tshotlheo ga se ka lebaka ke diketso tse ba di entseng go se tlhomphe batswadi ba bone ko fetsa nnete ba bangwe batho ba iphumana ba sotlwa manyalong mona ka baka la diqeto kapa diketso tse ba di entseng batswadi ba bone and o tseba gantle pelong ya gago tse dingwe tsa dintho ga wa tshwana le ebe ka nnete o ntse le mo o leng teng gona jwale o se tlhomphe go o beile mo ka jeno kopana le mathata ke ditlamorago tsa o nka qeto tse fosaetseng bophelong ga ebe ka nnete o luang ka karolo ntho ntsena tsa go tshela batho ka metsi gona jalo o tlo ikobe ha ebo tswa motho le mo tshelaga o tlholo go kopa tshwagelo ona jwae wa ne ke le ditse motho yo bo so ke ntla teng ba tsetseng pampiri tsa ka metsi re gaetse jwa a thewa a a isa di pampiri tsa tsa bohloko mo sebe re ga aetse jwa jela ha re tsetse stoko santa di wa thewela o seng ga a fatele bana ba e papa jwa jela ke la loe kae mo e be ga tshe re nka di video ga tshe 086 000 3084 086 000 3084 le sapola mo kokotlo le go bile spinal cord lo go di tsheng bo phelo ba e ka ofela le sa di dumela
11: tsabela
6: le ga ntate
11: re bona le kae papa
6: ha mona ati mhlomphe
11: o bona le ka tsa mola sha i monna di wa barolo ka mafete matuma fa fete ke limpopo tla a se kwa ntate
6: ntate
11: ntate mantu a ga go dikeledi tsa ka dikeleketla marameng ntate ke kule o bolela nthong o re na bo ka moso jwa bana ba rena re batswadi ba ba jwang re batswadi ba ba jwang re ga sha peu ye jwang ya go se khompe ya go se khompe se tshaba mpuje ditokomane tsa ntate o a de mpuje se toko santa to a selela go bona bana ba ba tswara go metsi ka pakete kwa ya go tshela ba a ba selela ao
6: ntate
11: uri ntate ke bole a bolela so mogala jwa ke kwa kwa bo go go kudu go ne le ba kwa gore uri go ne le ba ba tsega go ditiragalo tse di diragalao mwana o gutse mwana o go be dile maoto a babedi le spinal cord o di la will check ka bakala go ka baka la botshela ba ka metsi
6: ntate bophelo ba
11: moring goreng re sa re latla setso sa gabo rena ka gore go tshelana ka metsi ne re tshelana re le bana rena re le bana
6: re bapala
11: re bapala re le mashampana
6: ntate
11: mara jwale le kgono goreng re tsia ke dumelela bana ba rena ba tshela batho ka metsi fa le ka dikolo batswadi bo ntate ba bagolo ka metsi e ntate watuwa ke mpapa ke kule bohloko mantsi a gago modimo a go ekeleke le ge batho ba bangwe ba ka no go kwa ba re hai a ye bua yena lentsi la lelela a ye bua yela o ikgokela madimare ke kule gore batho gane jalo bana motho e mogolo gane jalo o sokola go ya ka ditiro tsa gago tse a tswa go tsona kwa bonnyaneng nna o ka seeme strateng wa re ke kile ka mara ditiro tsa gago di a bonala uri a sanga wa soka khompo di tloga fase go ne le murutishe mongwe ke le wa nrutare tswalo ga e gane ka teng fela yutsa le ka ntle ya gane a di fitelle ba bangwe mogala jwa geso ke ka tsamola shayi ke tswa ka limpopo masepe tlase kwa
6: ke a leboa ntate
11: go lebogile mogala jwa geso
6: mohlomphehi ba bile tsebele tsela se di shumela metse medi metso so ka re ya ho renge ya boraro e motse boratuwa ke tso tsena ke di tshwela ka mathe ke le buile ho le hlemonga ka direl monga phofo le kuno tima re yo bohlokong Bethlehem ke ya le bua kwete re tsebele tsela se di mametse motse boratuwa re ya le bua ha holo kwete ke le bua holo motapelo waka e ke tle ke tse tsena ke tlo nka maikutlo ha ma bile tsebele tsela se di ke tlo nka maikutlo ha fela ke khutle papatso mona tla tla ke nka maikutlo ha wa ke
0: jo a motse boratuwa e go hlokong thetsa itseng hore ngwane lo a lahlelo ke bophilo mogadi wa ka kwana Gauteng o re bana ba tshaisa ba pala malogi ka motsho a re ka ba ba tshetse ka metsi ka mo ka loring ka morao a re jo founu ya ka ke ha e le metsi re kolobile diaparong mme motsho mogaduwa so a chai fele nthweno ka nnete re le batswadi ka nnete re tshwanetse o ema re kgalemele bana ba rona ka thata ya leboa motswadi ke ke yenete tshaba tsene ka maokeng
12: dumela e motsho moratiwa ko mametse ka leqhubula 90.3 ke mona Fusion Scone o bua le rata Maria motsholotsane ke a leboa.
13: Huawei Pura 90S Pro 5G and chanchos of Vodacom ifihlile. Ifumaneka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumaneha lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
14: Fumela ntate. Sho. Ntho buang ka yona ya bana ba tshelang batho ba baholo ka metsi ke e bone le nna ntate empe. E tshwelwa ka mathi, tlamehile e tshwelwa ka mathi ntho eo. E bohloko le ho ba bohloko. Nahana ka nako tseo motswadi wa bana ba hae, hobane ke batho ba baholo ba na le bana ba bona. Ha ba bona ntho e jwalo social mediaeng, bo ntate ba bona le bo mme ba bona ba hasiwa ka metsi jwalo ke bana ho tsheuwa. E bohloko jwang baneng ba bona. Kore nna ke utlwa ke sa e batle, ke utlwa e ntena le ntena ntse ke bona le di-social mediaeng mona ntate wa ka. Ha ke batle nix. Kore nna ne ke tsho ke re la ebe ke ne ke tla tsamaya be ke tlhaelwa ke ntho jwalo, e ne ke tla mo tshwara kore le tsebe ne ke tla e kgaola. A o heletse le yena a fetohe setsheisa. Bothata ba ma South Africa ke hore ntho tse snacks ke tsona tse ba di tsebang tsa hore ba phoqane. Re shebuwe ke dinaha tse ding ka ntle ka mane hore ke le boneng ba etsang batho ba baholo. Ha ba tlamehile ke ba dule fatshe ka tsona di-groupu tseo le di-emere tseo ba ke ba tshele magwenya ka mono ba eme dikhoneng ba rekise kapa ba bule di-markete ba rekise. Ke gore ba etse ntho tse hlabollang dikelello. Ba mborile batho bao e motshomoratuo. Ke utlwa ke sa ba batle. So nka bua ka ba ka qeta nako ya hao ntate wa ka, ka mokgwa ke tenehileng ka teng ke bana bao. Ke a leboha.
15: Lesedi FM dumela. Radio Kgotso.
16: Kgotso mzazi.
15: Le kae?
16: Ke mzazi le kae?
15: Phela moetapele.
16: Mzazi ntho ena e utlwisa bohloko ntate, e utlwisa bohloko haholo. Haholo.
15: Ntate.
16: E le hore batho o lo ja mapapa ya bana. Bana ba bang ba metsemeng ba sa rutwang botho ha bo bona. Ba tlo sietsa dintho jalo ka dipampiri tseno ntate mzake tse ntse o tshoga motho no ba dikolobisitse ka metsi and-e ke dipampiri tsa bo mosebetsi
15: jalo re raetse jwang tateo ntate re mo isa kae re raetseng ka pampiri tse tshetsweng ka metsi
16: ae ntate mzake nkisa bohloko nkisa bohloko go ja e lebelele go le di-videong tseo batho ba etsa ntho o ba tlhaela a ya ga kgona go ba bulela case ntate mzake
15: oneso ke leboa
16: ba tshwago thank you very much for the blessing that I'm saying.
15: Let's say you have to be a hotso.
17: Hey, I'm sorry.
15: That little guy.
17: Ah, I'm not
15: a little bit. Hey,
17: I'm going to go to the house. Hey, what I go to the house? I said, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ah, ke a ya tsaka lugwanda de ke a le bua mswa.
15: Le se di khotso. Le se di dumela.
18: O mo tsoma ga tlo.
15: Ntate le kae?
18: Hai ke so di. Ka nti e bohloko ntwe na bana bana ba e ntse.
15: Ha ho.
18: Hai ya so di. O ba ne ba sa tsala ne bona.
15: Nta ngwaneso.
18: Sho a a se.
15: Hai. Le se di? Khotso. Come on, Tilly.
18: I didn't like I left a the Kublan knowledge. I don't feel I will always South Africa if we saw Koko. You could saw Koko and another to the Bill Halen to give up Papa, you might have never like a band. For some power to our own little arch. I bet you know what's a land I have a tough.
15: General phone your motors and gabbies. Rewets are linked.
18: You like it. I came at a talk with you. Ntate o a le batla mosebetsi ha e beneng ke yena fela ane ba bo ho se tapile ke ne ke tlile se tlala go o lo thola mo tsebitswe tsa lengkae
15: ha tshi jole a fitle interview mane a tlepere ke metsi a le tlepe
18: how now ga ka tsisa go ba sentse go ka mo survive feletse hona mo
15: le se di dumela khotso
19: hello
15: le kae
19: ke tlile kae
15: amnadi
19: Tatem Zaki.
15: Valeu.
19: Hello. Hey. Ah, eu sou com Tatem Zaki. Entendi, Tatem. Corre, é a bonsa, Rabana Baron. Rabana. Rabana Tompo. Ene, eu sou com o Oiso, Releva Zaki. Harekono Kalme Labana. Because, Harekono Ziba, Releva Zaki, Rene, like Ocean Tatem Zaki. Instead of the Halmele, the duty, the civility, that's here. Homonatum of Trump, who look, Puduka, and a fancy, here's all hike up again. You forgot how long that them was working to none. And about Swazi Baban, how about Honu, we am at a Halmele ban. When I don't turn a shaking one, no, I shall go and get cheaper. You folk. But what I'm barring, Kiwana. Eka isa mo ba ngwana nwa o hlabue ka tshipa ba ho tlhela motho ka metsi fela eka isa eka tatela yentse go ngwana ka nwana na ba hlabue ka tshipa ba ga ntate mo zwa why ana itsa jalo why ba ne ba lwetsa jalo e bo hloko ntwe na ntate mo zwa ke gore e bo hloko bana ba gona ha se tsena ba ya kae ha bana maitseo gore e bo hloko e bo hloko ha ke tsebe ke re ene re le batswadi ba teng jwa ke tshwanetse re eme ka mantle ge galemele nthwena like o tsho go sane hona ha o sane ha ebe ba teng ba ne ba lo yetsa nthwena ke ba stop
15: wa leso
18: ka nnete ntate mo jwa go kore le nna ke swabile ke swabile ha ke so bone batho ba baholo ba etsa jwalo go bule koloi ya motho a itshelwe ka metsi gore na go etsalang ka koloi ena ka mora mo ntate mo jwa ke ke tshine hello mo sentho ye di wa ka kolo ya hao
15: hai o le sojele wi
18: a le bui le ntate mo jwa
15: le se di a fema dumela khotso
17: ba re mo jwa
15: phela mo etapile ke tle ke phela kwete
17: a da de ga ipela da de ke ntate so lo ga sa ya mane e ntate mo thuru go thelwa ke batho na jina a la e da de mo jwa ke a u kwa ntso di bua ke ba tsela ai ba dobala ba tswagisa kelello botlhata ke le
15: hach
17: ai ke kaka batho bo tweng and ha o ba shebile ba phela ntle ba ralekelalo fela ntse se ba di etsa ka ka ba ba tsa tate ya a ke tsebe na ga tla eta kwa re jira ra nna ke se go tlhong tate
15: mong haji le sedi dubela
20: e la polo la mna du ganga
15: ba tle ga mo hlomphe wa ka
20: hlomphile ntate bua le madrota ke le se ke le madi se tswa tswa ntate wa ka ke bo hloko hloko ke mame ke taba ha no qala ka nthwe ya bana bana ba rona ka pao tsalana hona ka metsi and ke ntwe le ra bua le ra beke ke bo batho ka ba re ana she bana mbolona ke ba palle kwa la tshe mbolona ke la tsenya rona ka beng tsa lone ka pala ka tsela rona ba tsaba ho e le hloko ka o fitisa ke ya ya no mo bulelang ja ka sa tla hlola pa boela a tsama e mo tsala tshe ke bo pele ba le tsa se tsa tsama ho tsitsa bakeng sa rolo le batho ba baholo be re ba kenya le lona dipakeng gobane ga re dithaka tsa bana ba rona kapa bana ba tlang bana ba tlane ba bapane le bana ba bangwe kwa mathoteng kwana ba tshelane ka metsi ba le ba mone ba tlhomphe batho ba baholo bana ba rona tho ba etsang se tlhomphe batho ba baholo ba ipakela bomadimadi a bophelo ba bona ntse bo ya pele re botlhoko ka ntho re le batswadi re botlhoko ka ntho ya bana ba rona
15: ke ba itsang ke le
21: bua ntate le se di dumela
15: I'm okay le ga mo gatu
21: ke le ga mo
15: ba monate
21: I'm okay ko ya ba ntse e bohloko e bohloko o re ene bana ba ke nana wa ngwana ha e tsa ntsho o e bona go ntse e go motho ha se thakaka o tlisi ko ho tsaya motho a tsebe mo a ba palanteng e bohloko hona jolo bana jolo o nne no kuna bo probe bo se buile e bohloko ene le ena motho a natshelwa ka metso le ke motho a moholo hai mo tsaya bana ba bona ke tsapa o tlo hona tsena e bile le ntho ena ya o tshwana ka metsi ene e feditseng cause ga o sheba go makgoa ntho tsena di
15: etsagadi
21: etsalang gona
15: gohang
21: kante ntho tsena tse sena dikelelo ka ofela di etsa ke kona batho ba batsho
15: and
21: o tla thola ngwana o mongwe gabo bone o a galengwa mara ga a tswela ka ntle o ketsetsa dintho tsa gae e botlhoko mozwake
15: ke le boile agolo
21: hi ke tshedio seke
6: ke ratile ntho o tsedi a e buang a re bana ba bangwe ba tseba gore ra ba etsang ga a bona ntho e mpe o a e bona go etsa ntho empe ka nako ngwe a seleta ba batswadi ba galema fela ngwana ga a kgetha go ka qeto e fosaetseng ngwana o a tseba ga etsa ntho empe le a etsa ntho entle ka nako tse dingwe a se le ka thuto ya ka tlong ke ngwana nkang qeto ke ka ona ke itseng o tsose ngwana ga ona jale ga e bo gobetse go mamela gedi ga o tseba gore ga na tsebe o tlhe go mamela gedi ke ne ke bua le bana ba matriki pele ba ngwala ditlhatlhobo tsena tsa se ka magaolagang ke ne ke bua ka matla a kgetho ke ne ke bua ka matla a kgetho ka re go bona ga ke a tla go lona gobane ke nagana gore ke betege ke sebohodi ka re ga ke le eletse gobane ke nagana go se ke fitlhile nna bophelong fela ka re eto lekgetho o tloeng ka gona jale e tlo ama bokamoso ba gago ka go ka kgetha o tsheya gona jale gore ga o tlo mmamela o tlang gopola ka mogale motse leshome bane qeto o tloeng ka gona jale ge tla bona moputsi wa teng ditlamogao tsa teng ka mogale dilemo tse leshome a bona ke papadi o tshela motho wa mogolo ka metsi fela ke o fetsa nnete ntho ena ntse tlo gutla ngwaneng ofe kapa ofe ntse tlo gutle e ntse tlo gutlela go yena ke a tia ke a tlapana ke ka gona ke kopang batswadi ka jeno le tshwarele bana ba lona dikopano le dule bana le bana ba fatshe ga le ya dijong tsa bosimo ba tswa sekolo le ba dule lefatshe le go sale ke moqebelo o ba dudise fatshe bana ba o ka jeno o mo dudise fatshe o ba jetse bana ba gore bana baka ga le nka qeto o sane onka di emege le o tshela batho ba boloka metsi le tsebe gore dilemo tse leshome ka morago moo ntho eno e le etsang e ntse tlo gotlela go lona ga o sana ntho go ke tla go tla bana ka baka la bogopa batswadi bone o tlhomometse go bona bogopa bo tlo tla go wena ngwanaka e seng ka baka la ka le motswadi nna se ke o galemetse o tlho ba dudiseng meetining ka jeno o ba boetse go bana baka o ba bontshe le di-video tsa social media o di bule o ba bontshe go re sheba moo le bona ntho e le ntho e nepaitseng o ikenye televisioneng o bapale TV ba e shebelele o tlho ba botse gona le bona ntho e ne le ntho e nepaitseng na gobaneng ba sa e le ba leng kwa e le bana ba bapale mo batshelane moo jalo ka ga ne re etsa le gona ebe ile ka nako tsa gona batswadi be ba re shebelela ge bapala go be monate ba nne ba tshee ke itse ntle le ga bane ba ka bapala le gona mmogo re reng ka motho ka koloi ya motho re reng jwa go e tsa leng ga o bulela matu tshela koloi ke founetse kaikai ke founela station commander sa teng kaikai ka ga ke kopa ntho na o hlo e galemela go bona o bona ntho ena le ina le botsotsi ke ga ke na le go se hlomphe ina le mathata ba ema ka mebileng dikoloi tlame di sketsa feta jwalo go se ka bua mesebetsing bana ba nne ba tshele dikoloi ka metsi ge reng ka batho ba sebedisa mehala ya bona o etsa tšhelete o iphedisa ge go etsa leng ka mehala ya bona re keto o etshela ka metsi nabe ke bona ditshwano tsa ka kwano e be raro metsotso ka morao ra ya boraro ntumele ke tleketse tsena ke tle ke tlo fetela go wena ke nka maikutlo a gago ge tsebo o kwala taba tsena tsa rona ka jeno
1: e motho mo ratua ntone bana ba etsang ke bohlanya fela e gape bana ba sebedisa dithithifatsi tse kotsi tsena golo di a tsoya ka dilwang tsa ba etsa ntho tse mpe tsene motho mo ratua ke bohlanya ba bangwe ba o tshela batho ba bagolo ka metsi a kgona ma o bua le poulo ka bona ka maplaseng a stansres
2: moneng e motshomogatiwa moneng ba esorotse ka cronstat wa tseba e kare bana ba ke bankuwa ba isiwe stoke school beke tse pedi ba le stoke school ba lo tshelwa dikelelo gobane ntho ba etsang ga fe ga utlwe kešo kere o fumane gore ka tlo ya gago respect bana ba gago ba ofa respect ebile ba bagolo go bao ba ntse ba tshela batho kae bana bana ke bana ke bana ba ntse ba tsara batswedi ba gona ka metsi gona batswedi ba gona ga ba hlomphile ga ba respecta ga ba fa hlompho e kgapatsegang bana ba segate bona ba tla ka ntho tsa bona so bana ba ne ka ba ka state school a e ntseng fela jole be motlhala tsamayalo a ye state school kwa a le kopana le thaka tsedi mo ngwape
3: mathata ke mathata yo mathata ke mathata yo ke ne se ka mo ka deep float yo batho ntho e bohloko bana bana bana ba rona bana ga ona ore ga o kgalemi ngwana ngwana wa mokgalemi ngwana o itseela o tsamaya le ba bangwe ga ba fitlha ka kwa ba etsa ntho sa bone yo
4: ai wa bona ntho eo date mozwake e ka se kgalemelee gobane batho ba bangwe e hlile ntho eno e ba file monyetla gobaneng le mon
22: a se tsa tsinyana khone ba tla tsholwa ka mathe sefapana ka modimo ba tla tsholwa ka mathe onzo tswe e South Africa metsi metsi batho ba lla ka metsi onzo na le batho ba sa fumane metsi metsi a tletsetletse jena ba bapala ka ona ka modimo hona le ditulo tse sena metsi Afrika Borwa mona ga ba keta ba bapala ka ona hampe hape hape ga se kannete ena e tswalwa ka mathe kannete kore le nna ke a qala go e bona nthose koo ke ipotsang tato wa modimo ono kannete ono hai tšhe kannete tšhe lefu ke ntho e botlhoko fela wa utlwa motho ga o etsa jwalo motsho mokatiwa kannete aj aj batswadi a ke re kgalemeleng bana ba rona tle ke sa
23: dumelangwanamme ke sipo motswala ka mona ka Davidton ngwana mme ke reketso ya mofuta ona tle ngwaneso gampe e stopiwe golomente ga e kenele le bana beso e se ka tlhole phete tsala gobane ke moo setle so bana le mafu banong batho ba tlhokofala batho ba senyegelwa ga sa le thabola ntho na la sama ngwaneso ke bo satane fela hampe ntho na e fediswe e se ka tlhole phetha yetsege government ga e kenelele bana ga e kenelele ngwana mme e kenelele government e stope ngwaneso hampe e fele ntho ena e next year le after next year ga ba e bene ga e bene yo ngwaneso danke
24: dumale motsho magatu o mametse le qhopelang 89.4 hi ntho ya bana banana hi ena na yona ha e sale spring day ena na sale spring day se ba bona le wenet ke hotela le o dia batho ba baholo seriti ebile go na video tse dintsi ntse di hlahella mo ba o fostang go ba o tshele ka metsi ba o tshwara ka matsogo wa bona e nngwe e leng kutlwisa botlhoko le go feta ke a ke bona bašwanyana ba babedi ba targeta motho a moolo ebile o na dutse bolcheng ka bathong aa ka nako ke bosio ka re aa ba banka mona ba bula mamata dikoloi ba tshela batho ba dutseng ka ditekesing ba bang dikoloi tsa motho a feta koloi ya gae ba sebedisa go ba epala mo oduma gae oduma koloi ya gago ka re bathong setšhaba se setso re akae re akae re akae foo
25: e motshomorati wa dumela so e wa tla wa bua e nngwe taba joo ae empe a e le tsenang tate empe a jo le gona re dipolasing mone he ga re bone ntho tseo mpa e go phaosi re a ya re tsebe kapo e bantse ba etsa ntho tse jalo ae yona e batla e kgalengwelwe e batla e kgalengwelwe ebile ga e le gantle tshwanetse jwale e nkelwe bohato ba molao ga e le jalo empe bana ba batho ba felelwa ke bophelo dipampiri tsa batho ba bagolo di tshelwa ka metsi bana ba supa batho ba bagolo ka menwana a nkele bohato tate e iswe molaong ga e sa le gantle jalo ka tsela e nang tate me mamule ka mona ka ka ka ka medal cup u ka tla ka utlwa bohluku batho jo
5: dikalaneng ole sedi f m
7: Huawei Pura 90S Pro 5G and chanchaos of Vodacom if fihlile ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app ifumane a lebenkeleng le online ho na le dipehelo Together, Vodacom.

0: Dikalaneng o le sedi FM.
1: Sipono mela a bua ka. Ba le mema funde ka mola ka kwa ka makwana. Hey, ke sutwa so sao. Sipono. Hey. Hai, le na kopa ntho ene ya ho tsalana ka metsi. E fedise, e ska hlola ba teng. Wa bona bana ha ba sa yetsa le bana fela. Sa ba tsela le batho ba holo ka metsi. Ba tsela batho ka dikoloi ka metsi ba tsela eng? Papa eng? Ai, e stopwe ka nnete. E na le mathata. Ha le batswadi ke re dule le bana. Ka tlung empa hei batswadi ba bua maga hei e bohloko ka nnete sponono ke a leboa ratola ke a lebongwane so

0: Huawei Pura 90S Pro 5G entjantja tsa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgweding tsa 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Ntate Mzake, ntshwarele. Banna ke thotse ke mameletse. Ke ne ke re ha ke na bua, banna ke utlwa taba e bohloko ntate. Ka nnete, ebe ha hona sponsor se hautshwanyana se ke se bitse bana ba tikoloho eo. Se ba kgalemele moo batswadi ba bona ba leng teng, se ba bitse le batswadi ba le teng. Ke mahlabisa dihlong ntate. Weh, ke lehlohonolo ntate. Ke o jele ka tsebe ka 89.0. Ka nnete ke utlwa ke hloletse ntate, ntshwarele.
2: Bozakele kae? Re teng. Ho na le bana ba bang ba sa kgalemelweng malapeng a bo bona. Nna ne ke bona ntheolo ebile a ke re ke theolo e be thuto ho bona. Motho a ka lebe thulongkonkwana kgwedi tse tsheletseng a be le criminal record. E be le tshwao le sa feleng ho yena a tseba go bodutuwa ka thotse moputso wa bona.
3: E motsho moratuwa, Mozake ka tele. A ke ba tsose batho ke tsose mmakeletso ka mona.
4: Ntate Sponano, dumela ntate. E bohloko taba ntate. Ka nako eo o itshwaretse di-CV-nyana tsa gago o wa isa o lo leka ditaba tsa mosebetsi o bone go iphedisa jwang, o kopana le batho ka moo ba o tshela ka metsi. E bohloko taba ka nnete. Ke utlwisisa hantle gona moya wa gago o fatshe ha botlhoko jena gona molato ke eng ntate wa ka. Ka nnete e se ka gore ka engwang ka maoto ga kgalemelelwa bana bao. Gona go gotse re bapalela ntho tse di di-ground-eng kwana. Why ba sa ye di-ground-eng kwa ba le go bapadisana bo bona, ba tlwele batho ba bagolo. Hai man, oh, ke masea ka Hillside View Qwaqwa ntate.
5: Hai Mzake, wa tsa ntho e bohloko haholo, e bohloko. Ke bone e mong ke shebile video ha bese ema ausi o mong a theoa a re o mo tshela ka metsi ausi wa gotlela ka beseng. Moshimane a kena ka emereo ya gae ka mo beseng. Motho wa bese a kwala bese ya tsamaya ka bese. A tsamaya ka bese ke a kgola mo a leng teng. Ba ile ba mo fa ntho eo a ne e batla. I wish ebe ba mo tlelapile to come nice. Ba telela bana ba rona. O tla thola o tswelela pele gantle gale a kgalemelwa. Wa kgalengwa ngwana wa kgalengwa maga tswela ka tsetsantle o etsa dintho tse e makatsang. Jwale o file batswadi ba mosebetsi wa go ba tlo mo pata ka botlokotsebe ba gae.
6: Dumele motho mo ratuwe. Ai so se bua sa se bohloko, se bohloko, se bohloko, bohloko, bohloko. Go ke da ga ba ga ga bitang ga tswa le TikTok ka nna ntse ke shotse di video course. How scroll fela go hlatsa ona fela mo batho ba bolo ba tsheliwang ka metsi. Go no hlatsa ona fela. Ke ba ya ba phone le fatshe. Bona ka semo se a 2017 ka sekolo sa Thaba Fusion School. Ga na ga tshela ka metsi. Principal vila go otla ntate vila go otla ga betsa sekolo ka ofe ba ntse ba tshelana ka metsi ga betsa sekolo ka ofe. Ke le boe motho magodu tango
7: mela mafifi e motho magodu ntse ke o mametse ka SABC Plus app ye le msebetsi mona fix bag ye lo ga mela ke di o morwane e go ete ntwe bana ba gona ba yetsang ke ntwe e nngwe e tswilentse le e ri posanga o fela gona a buisa go bona go tshina ba bonga kae bana bana ntwe no tsalana ga metsi ya sentwe fihlang e mo somaratu a le gona ka ho sentse re isa empa ne ka sa papalle ho batho ba baholo e be ka tsela batho ba baholo ka metsi ene ke nngwe re mistend di hlo e mo somaratu go re fela ga le batswadi re buele go le bana ba gona ka thata
8: ke la bohlano kwete ke tsatsilane elle radio re
9: ntla la tumela ba mazake ka tshela a yena ntweetsa a yena empe ha ho loka nete a hore bana ba tsale ba thoba ho loka metsi jo nna ke tse bi wa mbata ke 5 years ba ta ke qala ho yutlwa ha ke itse bi ke utlwile ka batho ka ra lo thwasa bona ka jwa no se a te e tla le bi tsa morao tse mpe ha ho lo ke qala ho yutlwa ke itse bi ya tsara batho ka metsi ya tsala yukwa she pa ba khalengelwe ka matla botsadi ba bona ba duwe le bona fatshe.
10: Hey morning morning e motsomaratsi wa morning ba yeso re tsaka constant wa tsaba e ka re batsadi ba nang le bana ba batsose hona jwale ba mamela mantso a hao re mantso a hao a ha ka ratile sa sala nna ke na ngwana a aging e o ka tlo bana ba ka ba hutile ka fela ba bona mantso a hore ntho o etsalang hona jwale o ntse o tlo ikotlula hore ke ka after 10 years after 15 years o ntse o tlo ikotlula digapa tsa motho o motsetseng ka metsi o a ne a lo batla mosebetsi a ya interview pelo eo ya hae e tlile e botlhoko eo e tlo drapa wena e ka re bana bana ba ka ba tswile ba mamela mantso a gago a galemelang ko bolelele e ka re batswadi ba ka tsosa bana ba bona ba re ke o tsowa tsowa o bua le lona thaka tsa lona ntho tse ntseng di etsa ka ntlo go ntho ngwe lengwe o e etsang o e lebelele go sane
11: kgotso motho moratuwa kgotso ojebe setlhoo sena sa house se motsheyage bana ba mametsi ka o fela le batswadi ba mametse ba utlwa setlhoo sena sa hao se ba se buang ha e le ntho ena e etsaetseng selemong sena e qala o etsagala selemong sona se ga re tsebe go na e tlhaa kae nthoena ya go hotelwe le batho ba bagolo ka metsi ba bule dikoloi tsa batho ba ditshele le batho ba bagolo ba tshelwe strateng ba etse gona jena ngwane wa tlhatlhiweng ka thipa batswadi ba gae selemo se senne se seng ka di-1 tsa September ba tlo dula ba ntse ba gopola le eo wa wheelchair o buang ka ena selemo se senne se seng a okala o etsa o tla re ke tsena ke tsena ke yona nthweno ntho yona e tlamaile go kgalengwelwa ka thata ene ke nna ke le mong ke le tsena bana ba ga ba etsa jalo ga ke re ke ya bagalem ba ka se mmamele next ba ke be ba mmamela strateng ba tlo nsheba fela ke sekathaka tsa bone ya lebo
12: kgotso ntate majabajaba o phetse ngwana mme a ka mogao ntate majabajaba wa tseba taba e tsalang ke batho ba baholo ga ba ka ba leke o itlhompha ba fane ka sebaka baneng lebaka ke eng kwete ke gore go na le ntho ena ya gore ka nako nngwe go na le batho ba bangwe ba batho ba bagolo be e leng re ba nwa le bana bana ba ba tlwaetsa bana bana jale ba ba tlwaela boemong go fitlhela boemong bo e leng re ga bo gantle kore ga ba bona batho ba bagolo ba sa ba bona e ka motho mogolo ke thaka bona so ntho e etsaetseng empe ga ke e support-e empa ga re ke re faneng ka sebaka batho ba bagolo fanang ka sebaka go kobe le sebaka pakeng tsa lona le bana and-e batho ba bagolo ba ka ba leke o itlhompha mo e leng re ba nwa teng ga ba nwe le bona ba ka ba avoid-e bana ba ka ba avoid-e bana kwete ke nana e ka re sebeletsa o tloa mong but as long as batho ba bagolo ba ntse ba ikentse kara bana ba nwa le bana ga ona mo tlhompho e tlo ba teng mone kwete e monyane o siela e mogolo sebaka e mogolo o siela a monyane sebaka sekolwanyane clocolan known as london 89.0 tanko
13: ntate bozake ga tseba ke ngwana mme ga le batswadi re tla dula re ntse re lela bosiu le motsheare gobane bana ba rona ga bana matswalo ebile bana ba rona ba ya bakisa bana ba rona ba na le ntho ane ya gore eno a se nne bakaoba o sa motswalo eno a se ntate wa kaoba a sa ntswalo go o etsa ntho ngwe lengwe kore ka qeto tsa hae ka qeto tsa hae o bo ipotsa hore na ho sasa e tlo ba mme e tlo ba ntate ya jwa o go mona ntwe go se bo go le ha jwa je ke tsana le wena ntate mo tsaki ke ntse ke le bohloko ke le ha ke bua le wena je ha ke na boko ha ke na boko ntwe ntwe go ntse o kopa o e ka lo ho sasa ka mokibere e ke e thive ba tle ba se ke ba yetsa bana e ba ba sa bona we ba bang ba se ba se go se le mo fu ye mo wa bona sa bua ka go e mong o se petle ha ke tse baba ha ke tse baba empa ntate yane a butiana tsho mo shanga o supa tisha ka ka monwana ha motho ne ke sa mohloka ke mohloka pele ka ke mohloka pele ka tete ka jela ke ntla buka ba le go

0: Dumela e motsho mogatuwa, ke mme ba tshepa motholo ka mona ka Kresta Violence. Ka nnete ya modimo e motsho mogatuwa, ntho bana bana ba entseng, bana ba tellang, bana ba tswileng taolong ka ona mokgwa ona ono, kore ba be nne ba re ipitlele batho ba baholo ba ba katelle fatshe, ba ba tshehe, ba ba tshele ka metsi ha motho wa moholo wa omana ba mo tshehe. Hele, bana bana ba tswile taolong ka mokgwa o mong, ntho ena ha e kekeng ya emelwa ka maoto ka nnete. Nna ke bona kotsi fela, ke bona kotsi fela e motsho mogatuwa.
1: Dumela ntate. Ntate wa ka, ha ho ntho bohloko.
2: Motsho mogatuwa, ke o mametse nna ka leqhubu la 89.5. Ei, wa tseba ntate wa ka taba ena ya spring ena, ei, pelo wa ka ne le kgubedu haholo. Bona ntate wa baesekele o bana bana ba ne ba mo etsang, ba reng ka dipampiri tsa ntate. And ntho e ka ukwisa bohloko wena e motsho mogatuwa, ha re ye sekolong, bona bana ba ba ne ba tshwere diemere bao, ha re ye sekolong re lo kopa performance ya bona o tobong. Mathata ana a esana, mara dintho tse tswileng tseleng, number one.
3: Dumela e motsho mogatuwa. E motsho mogatuwa, ntho enana ya bana banana, atjhe nna ke bona e ntse ha e ba wesolare. Ke nahana hore hai e fediswe ntho enana ya ho tshelana ka metsing hobane jwale ha e sa etsahala jwalo ka pele mehleng ya rona. Ha e le tjenana jwale e ntse ha e ba wese haholo, e tlo qeteletse jwale ke ntse le mmuso ka hare ho nthonyana tsenana tsa bana ba sa hlompheng batswadi. Ka nnete ha re hane motho a ka tlotlomme ho dumella batho ba sho fela, mara ketso tse tjenana tsa bana ba sa hlomphe motho a baholo ha se yona hohang. Nthonyana ya tshelana ka metsing nna ke re e hlefedise, hlefedise hobane se tswile taolong.
4: Motsho e motsho mogatuwa, nna ke bua taba engwe thata mabaramara re ntse re bua kana nthona ga re naye ebe banna ebe taba e tla isa kae banna kantete ntsa go tsantsa kana ebe taba e tla isa kae banna ga ke kaa jale ntho di tswa matsong tse banna ke be jalo kgosi ka oleka olekeno go toja kgone motsho mogatuwa ntse wa thata go tswala tsela.
5: Dumelang, dumelang Sponono. O e bohloko taba ya bana ba nahle, e bohloko, utlwisa bohloko, eng amme haholo. Ho ebileng e ka re metsi a ka kwala ka nako o fihlang kgwedi eo. E bohloko Sponono, a ke tsebeng ka reng ntate wa ka. Ke a leboha, ke dineo ka mona ka Vals. Thank you.
6: Dumele motsho mogatuwa, ke ba Modupe ka Betleme. Hai e motsho mogatuwa, bohloko taba. Bona ngwana ne tse o lo fellwa ke bophelo ka baka la fela la bostoutu. Hore na ntho e le mpekane ba etsang ba tshelang batho ka dikoloi ka metsi, ha ba tshelane le bona ke mme motsho mogatuwa. Bana ba rona ba tswile tseleng, ba hloka thapelo, ba hloka ba atametso pela ntate Modimo. Ketso tsa bona ke ketso tse mpe. Nahana ha e ne le motswadi wa hae a na tshelwa ka metsi jwalo ya mosebetsi ka lo mosebeletsa, o ne tlo ikutlwa ho le jwang? Hai e ntsho pelo ya ka bohloko e motsho.
7: E motsho mogatuwa, ya buang ke mme Masimone ka mona ka Majakane. E motsho mogatuwa, ke e mongwe wa batho ba tshetsweng ka metsi ke tšhaisa, ke le ka hara transport ya mosebetsi. Lori ya rona emisitswe fela dihampong, mo thweng ke dihampong ka Majakane ka mona, ha o theoha le bridge la N4. Re tshetswe ka metsi. Ka tswa ke re ke a kgalema, go na le bana be ke tsebang mahabo bona, ke re ke a kgalemela, ke ga ke tshwewa ke tshelwa ka metsi straight.
8: Dumela tebe, dumela ngwaneso. Wa bona ditlhola di fitlha dilemo di etsana dintho, empa e na le mosena a tshele pele mane go so kopane le boitshwaro. Ka nnete o njwetse gona jale ga o so entse ketso e kaeng enong o so ke ne ka ga tsetse ka baka la bana ba uteletse mono go hotella batho ka nnete ha ifediswe go re le monsana ke bone ba fufa le ile di Springbok go re a ka nnete a ha ke ifediswe ke ifediswe ka molao e hle fediswe o bone ba holo ba qadile ntho e ntho e hantle monate bana bona ba iqetella ka ho hloka la batho ba holo hlompho Mama Fuku Matela Boxback yo rumisela pe mothabutha makhona le magene.
9: Freistata Makufe e khutlile. Mokete o moholo wa Makufe o tla etsahala Mangong Bloemfontein. Ho ketika mmino le botshaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. O ho tlo mamela mmino wa bodumeng, amapiano le hip hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. O tlo akala tharo isa ka la shilo metsimbedi lwetse. 2026 ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computer Ticket Makufe e kgutlile
10: o mametse mzwake ka tlhela emotsho moratiwa ho lesedi FM.

Kgotso, motho Mafifi. E se go sa ha ntate. Le nna la bobedi mona la ba ntshela ka metsi. Ke mo hloka lebitso ka kuku ka setopo ka mona. Fela ka nnete atjhe. Ke le ka ikisa ho wena ngwaneno ka nnete, le ka ikisa ho wena. Le hana gore ntse ke tshwenyega, a nna le boemeo, a la kena dipakeng. A na le boemelo a la kena dipakeng, ke tswa mosebetsing. Bona ba nyetsa motho ka ntsha bapala le bona. A ke le ka botheo wa baesekele, ke le ka botheo wa ka ikisa bathong. Fela ntse ke tshwenyega, a nna le boemelo a la kena dipakeng. Ke a leboha motho moratuwa, ke mo hloka lebitso ka kuku ka setopo ka mo.

e tsheletse metsotso mo bile tsebeletse le sedi ri ya goreng ya bone di thewa dikalaneng e motsomo ratua ntumele hleketle ke anele maikutlo a gao hle o ile ngwanelana ka ona tabeng ena ya ne re bua ka yona ka jeno mme ke a tshepa gore ka nnete re hlokometse ka nnete mme re tla ithuta go ya pele mme ke tlo kopa batswadi ke phete gape go sane ke moqebelo bana ga ba ye dikolong ba tlabe ba dutse malapeng ke a kopa dulelele bana fatshe le ba jwetse le ba bontshe di-video ke a pheta le ba kgalemele gore ngwanaka ke kopa go sane o sekeba wa nka emere ya metsi o lo tshela batho ka metsi o long o tshela dikoloi ka metsi ke a kopa ke a kopa ke a ikopela ke le sebohodi mme ke tshepa gore le mananeong a tlang o tla nne utlwe taba tsena tse kgalemang tse tshwelang taba tsena ka mathe ke bone lefapha la tsa selegae ke social development ba ntshitse statement le bona gore ka nnete ba tshwela ketso tsena ka mathe mme re ntse re re phepi go botlhe ba ameileng ka nnete ga maswabi a golo fela ga re ke re ithuteng bana batho ba batšha ga re fetiweng baetapele ga re fetiweng baetapele ee ga o bona ngwane mongwe a etsa ntho e seng gantle kapa gore rerwa ntho e seng gantle e tswa go yona tswa go yona o bue ka sebete go banna bana besong e na yona ga e sa le yona ga re e tlogeleng se ka tshaba go galemela batho wa tsa ke kešo ke re o kampa bamogele o fapana le go be karolo e diqeto tse fosaetseng ke sa pheta mantsho ya ka gape ke a pheta mme ke tla bua o ya mobung wa batang ga ona ngwana ga ke re ngwana o ko tsebe ke bua ka wena ke bua ka nna ga o na le batswadi fela la e se ba o ntse o le ngwana ke tla e bua go ya mobung wa batang ga ona mohlang ke ona ke molao wa botheo wa bophelo tlhompha mmao le ntatao matsatsi a gago a tle a iketswe lefatsheng lone le mmao le ntata wa se ba go tswetseng fela ga ona tsela ga ona mokgwa ga ona tsamaiso ga ona system ga ona formula ya bophelo bo bolelele ntle le ena ya go tlhompha ga o batla bophelo bo bolelele ga o gapele ga o gapele bophelo bo bolelele o a tlhompha fumana bophelo bo bolelele ka rapela empa ga o sa tlhomphe o tla bo fumana ba bophelo bo bolelele ga ona motho ya motšha lefatsheng mone yaka sehlompheng a ba ba le bophelo bo bolelele se ka gotsofatsa ditshiu tsa gago ka qeto tse mpe tse o tseng kang ga ona ntho ngutse motlhobo le ka motho a telelang batswadi ba gae a bona o ka dietsa ntho tsa nako fela bona motho a telelang batswadi le batho ba bagolo ache beke e fetileng kile ka bua selemoeng ke re le ga nka ba sebohodi ka tlotlwa ke batho ka opela matsoo ke batho ya nna ba di-sisi ya banna ba di-alelele talente ka bo yona e le nngwe ga ya lekana gona sealemoyeng mone dipaleng difapelela tsa ditaba dibohuding go na le batho ba ileng ba tsamatselena pele go nna ke tshwanetse ka metlha yotlhe ke gate butle ke ithute ga bagolo ba go nna e monna mona wa fosa tsamaya ka tsela e tsena ke tshwanetse ke ikokobetse ke mamele ga ona ngwana ya ka tswelang motswadi tlhompho kapa motho ofe kapa ofe wa mogolo tlhompho bophelo ba ebe bo tsamaya ka nako ke batla go betsane tona le batho gona jwane ba sebe le bontate ba ditedu ba tsofetse ba ntse ba gola dithulwana tsa meqeto tse ba leng badin ka ba sa le banyane e le batšha lefatshe la bashapa gona jwale a seng obane modimo a sa ba rate kapa motlhomo ba louwe ntho di sa tsamaye gantle diqeto tseo ba le badin ka ba le banyane ba lekana le gona tsena ke tsona tse ba beileng mo ba leng teng gore na o ka etsa gang go lo jwang wa ya odimo wa ya wafatshe wa ge sebohodi sena he tsena le tsena fela ko fetsa nnete ya bophelo ga o nka qeto ya tlhompha ka jeno o etsetsa wena bokamoso o agela wena bophelo ba ka o sasa o bana bana ka o fela ke bua le bona ba entse nthweni ga e bomametse sealemoya kapa mme wa ga o mametse ka jeno nna ke le wena nka kopa tshwarelo ka kopa tshwarelo o tlho dudise bana ba o fatshe ka jeno ga e bona le batsoko whatsapp group ya family o tlhong romele molaetsa gona fele pele o lebala tlhong romele molaetsa ka group chateng.
o metse bana ba malume ha sekela le sekela e kena ntwana o tshela batho ka metsi ke ngwana ke no thutse dikoloi maoto ba bedi a go beile go bile le mokokotlo ke le saponela la mokokotlo spinal cord a tshwere emere a mo shapa koloi ya mona hlela o dimkwa a tshwere emere a go tshela koloi ka ka metsi jela ha o keto tshela koloi yo motho a ba le accident ka pa a thula ba koloi e thula go tloetsa lae ka pa thula motho ho etsa le eng ke ene mothutsi ya motla ha o dimo itse a gutle ba ke maoto a go bile ka baka la qeto e nkileng ka metsotso le motsotswana go ntse o tsheu ka spring ke a tshepa ke kopa o nke gato hona jole mme nka gato o ntate o hlongole ka molaetsa ka kopo o hlobetse bana ba hao gore ha ebe le gegile go sane le tlatina di madugwe ana a magutshwane di dikipanyana ne le sasang ke di strateng mona ka di emere le hle le emise le seke ba bala ba ka go lwa ntwe ha o so utlo so le bobebe le motho a motsha o so tsheya ka motho a moholo ha o ntse mo tshela ka metsi o tsa motlae ngwana o so tsebo so nkile moputso wa gao bophelo o so patetswe na bophelong mohlang o ne o nka qeto o etsa jwalo o tsebo so fumane patela ya bophelo o so gotse mme o sasa o se ka balela ntho tsa di sa kopane o se ka re tlhodia mona wa nna le o tlhopha le baruti dithapelo wa nna wa ya dingakeng wa le o kopa thuso bonkgege ba o thuse mone ga wana le bonkgege ba tswa o bone ska ba kgathatso bane ketso tsena ntho tseo di tsena tse o kopana le tsona ke diqeto tse o di nkileng tsa bophelo motsotso ka morago rra ya bone mamedi re a phethela mokgatlholo ka go qetela ke ile ka tshopijana mane ka re ke rabala sešhane ka gedi ka jeno e ka baka la mabaka a ke keng a tlojwa fela he bekeng e tlang o tla ba teng a be mmogo le rona re ke tle konkele pine monateagolo nate imebukzo ka morago moo ke tle kolatela lefelo linda a re nka mthando montu Jennifer Lopez LLJ all I have ka pina tsena tse tharo ke ya o amogela tlhe ebile ke o fa monyetla gore ke tle ke o sututse ganyana fela ko watametse mafelong a beke go lesedi FM ebo so moratiwa seponono ke thate majabajaba disamentšise ntho tse monate ga o le malate e tleleng pitse ke tola maketola ke la botlhano bekeng ba re ditšhofe le tebele kankane ka makgede o tlo di atametse ketane mmile maotong di kene mmileng jo le ga ditšhofa di a sakege le o gama re etsa jena

0: morati wa ke mfula masipo ka mona ka petsana retsi ke kopa tso sa batho ba ba gago ba latelang ke tso sa pontsho mokwena ka mona ka petsana retsi ke tso sa mama hadi mulika ko constata ke qetelle ka mantsi be mkhona zi ka mona ka petsana retsi ke ga batho ba thwa tso sa ke mfula masipo ka mona ka petsana ke le bo emotsomo ka tu
1: hela mafifi emotsomo ka tu mna ta mna ta mna tengwana me ke tsona ma a go re ntate mutimpana mutlo ka lusaka ka mane a tswe ke le khosi o se meri pakisi ka mane ka devil ke le pakane ya o se tsidi ka moka se bokeng zone 12 ke le pakane ya ntate ske me ke me ke le khosi le qetela ka ndezi ka Brandfort ke le pakane ya ya le wem somratwa
2: mo somratwa khotso sponono ke passe ka mapo batho ka mona ka botshabele go potso se bana bana ke namba ka batho ba patsime bona ke bushi modise hola ordinary stress ke be marena mafabatho ana mo kutlwanong ordinary stress ke ketele ka kifue mafabatho.

0: o mametse Mzwake ka tshela emo tshe moratiwa go le sedi FM
1: emo tso dumela tse a go ntumela ke tso se te for Tlhabane yena o phameng Tlhabane tswana twa twa kere a tswe a phatsine ke tso se ragane Roger Maoke le mfumadi wa he mantauleng Maoke bona ba kamane ka force loras le bona kere ba tswe ba phatsine ke tsietsi mogalanyane ka twa twa ke le bohle ngwana mme
2: ei tsietsi wa ngoba tsietsi ke tsose ka mani ka mkhleng ka tswa hey tete ke tsose e mme ya na u ka mani ke lo ra ke tsietsi mkhleng ya ni ei hey ye wa ngoba ngwaneso
3: Tumela Mzwake, ho la dikala neng ke kopa ho tsosa bana ba latelang. Ke tsosa taiti ka mona ka Stand City ka mona ka Joburg. Ke taiti tsua ko seng. Ke ya ka mona ka Frankfurt ke tsosa mapaseka, ke mapaseka tsua. Re batla lebese ha o si, ha di tume lebese, ke batla lebese. Ke hle ka mona ka Lethabong ke tsosa Luleka, ke Luleka tsua ko seng. Bana ka Frankfurt tsosa ke Esther, ke a leba. Thank you Mzwake.
4: Ke a leba Esther, le se di dumela khotso.
5: Good morning, Ponki Ponki.
4: Le kae mama?
5: Ketin le kae?
4: Thank you Popinyana.
5: Ke kopa ho tsa batho na ba ratelang letsatsi. Ko ima timani ka matatiele. Ne mamuka na maloka season 5 Thabantsho. Khale mo le se ka ruile potiki mo le ka ntemo ka timo le Paris. O be le masela be ke a sala ntikiso le tshwe le boha bye.
4: Ke a le boha le sedi.
5: Alo Mzwake.
4: Le kae manana?
5: Ha mo natile ke ntate.
4: Thank you Popinyana.
5: A ke tsuse ntate Thabo Borole. Ke se re Thabo Borole. Ka Clockland. Ke re ntate Sello Mogele ka Clockland. Ke re Khalimulese ka Roda Port. Ke re ntate Lebese ka Moka Pamrisi. A tsone. Bana ka ofela ba tsofa ke nama mo kana mo ka fumana ke ntse ke thabang. Tata e mo ke o rata hle.
4: O rata ke nna le sedi dumela.
6: Me dada o siu.
4: Ntate phila tle ke phile mo etapelo wa ka hle.
6: O lo sa phila mo etapelo.
4: Ah ganya ganya mogena.
6: Ola o hlano magasha no mogiana.
4: A ke re ke tshoje.
6: Tatila botlokotse.
4: Wa tsiba.
6: Eh ngwana mme eh ke tla tsusa ngwana eso. Ba ka ke re ke ga mane ga ga matebele ga qwaqwa ke tsose le tshela mofokeng ga mo watsi wa phatsime. Bana ka mo ka qwaqwa ka mo ke tsose ndate modimpa na motlou ke le na tswa phatsime. Ke my brother from another mother. Sa ba ta thedisa tswa phatsime ja tsapa go kopana le fungwa tindala o sane. Ikatela ka ba stone ka port ke next door ya. Eh ngwana mmelo o be le mafelo a be ke a monnate ntho tsa ka jetsa tsa mahantle re ke ka go kopana ho stone ta ka mo ka block.
4: Sebetsa hantle ngwana eso ke le bile a o.
6: Dango
4: le se di dumela.
5: E mo tshomo ga tswe le kae?
4: A mo latile kae?
5: Ke te a kurke ke ma thele tso tso bla tamani ke re mam sal ke ke la tsu. Ha ke tlo mo le se ke ya thabana tshwana mang tshirela ke re manta se mo fukeng a tsu. Ana tsotso mo ne ke mmakwane mane ne ke re matshepo mo fukenya tswe ga tla ka batso ba tswa ke nanga ka ka mana ka phake
4: ke ya le bole sedi
7: a bona tle ka ya Mzwake
4: a bona tipo pi
7: a bona tipo ti naiza Mzwake a ke etse tse bana ba latela le tsa tsi a ke re nne mangorena maloka a se ke re skwi ke tele ka makedi ba le ba a i botle ba melodi Virginia mang ba tepitse o rontsa barata Mzwake ba le tsagare monate hle
4: lo wena fela jalo mo ka tu.
7: Thank you.
4: Mabedi wa tsebele jwale selemetse tsungile mashobe di re ya urenya bahlano. Ge ke tla ke re ho wena mabedi ya lesedi ya ke tekang ga jeno tsa tsilela jwalo. Happy birthday mo gena tla ho hlonolo fatsa wetse hantle. O tlobeletsa tsile monate le hlonolo fetseng. Ke re ka mehlala matsatsi motho. O se ke wa hola dilemo fela, ho le maikagabelong, boitshwarong, leratong, o hole le tsheleteng, o be le tsheleteng ata wa tlelwe ke ntho tsohle wa tle, o rate katleho. Katleho e tle e be ka gola bophelo ba hao. Ko re tsatsi lena o kelelong ya gago pelong ya gago go nne o dume katlego katlego katlego katlego katlego Romeo le Juliet ga se nna ke na le diaphiwe le mawelele WhatsApp-ing ena ga o ebina e batla boetse SMS kapa boetse WhatsApp-a o emametse o re mogatiwa ko mamele ntho le sedimane ee ga e bo o sena pina ke gona le bontate le bomme ba sa fuwang ka o bina o mo jetse gore ena pina ke ya gago go tswa botebong ba ka bapelo e go tla go wena go thwe ke ntho ke dedication dedicated ke a e dedicator ke o fa yona e le mpho nna le diaphiwe mawelele Romeo le Juliet tla utlwa o tla utlwa melodi ena ga e kala mona pinyene o gatshe itse isa pelo gole ka bona ga o ntse o ganna le koloi o katelelo o se itse ga o gopola taba tsala ga o tla nthokile la botlhano ngwana ngono la botlhano sepono a di tshofe tate majabajana.

0: nna le di apiwe ga mmogo le mawelele ba rajelo romeo le juliet mabelo a tshebeletso le sedina kwa ka edutse mona metsong e lesometse tsheletseng kry goreng ya botlhano ya ntumelela ketle ke mathele go ngaka lesesa utlwa gore re beka jeno o re tshwagatse dife motlhompe le sesa ke a o dumedisa ke omele tshebeletso ka lesedi mongaka o ka nama dithapo ke tseo
1: ke wena ntate waka mamere ke a o dumedisa gotlhe gotlhe mo o leng gona teng ga ka lebitso ke phielelo ke ngaka ya sesotho ke ngaka ya moetlo ke tsa ka maane ka ditlhagiseng tse matlago letlhagisetsa ga kganya hebal remery tse ba gona mamedi ya gateang e ka ba o batla go thagiketsa e ka ba o batla go sebeletswa mashodu kapo dinyewe ge nte go o thusa o le kae kampong ka tshwara fela dinomogong tsa gona tse ke tla tla go fa tsona mora gona jale tsena ke tswaka ditlhagiseng tse matlago letlhagisetsa ga kganya hebal remery tlhagisa tse e phekolang mafutse sa a kokobetseng tsela gore tseletsa ka meriana ya bana le batho ba golo tseletsa ka dihwatlho le ditsepa e ntse e le ona go ka golola mathata a ka bang teng bophelong ba gago bona mamedi ya gate ga moriana ko ena o bitsang kganya hebal remedy moriana o phekolang mafue fa a kokobetseng moriana ona o tla o thusa gagolo gona ke sebetsena gagolo-golo ge ipapola gagolo ka go phekola lefule bitswang cancer e tsamaya lešala motho yo mongwe banna o ne a sa golo ya ntse a e kgona ba bese ba kabile batho ba batsho banna empa ya fitlha nako bane bane bokodi ga bogege ka nnete a itlhola a tlameya gore a kore ke kekutlwe ntlhena e motho ena ntseng a e tla legata ka yona tsatile ke yana a nang lantswe ka taba ya mofuta ono fa mora gore a nwe moriana ona o ile a mphounela a thabile gona goo jale wena mamedi ya rateyang tseba gore ga e le cancer e le tlala ke bo setsanyane ba kgwele ka ditlhadisa tsela tsa gaganya hebal remedy go tlo o bone gore ebile re a e galala gona ba gaganya ge batla gore o kwa enna ke mmane netefatsa ya gore jale nthena ke tlala nthena ke cancer jale o nwe moriana ona o bitsang kganya hebal remedy ga o kwa gore o betere o kwa gore jale bophelo ke bona o tsamaye o yamane o lo tlhatlhoba gape-gape ge na le batho ba bangata golo beeleng gore dinna ke dingaka di ile tsa netefatsa gore ba na le cancer ba na le tlala empa ka mogago ba nwe ditlhadiso tsa gaganya hebal remedy ga ba gutlela ngakeng ngaka gape-gape ya fitlha ya netefatsa gore ga ona cancer ga ona tlala mme jale ngaka ya tshwarwa ke tlhoa gore na ntho e go etsaetsejang gore e fole ga e le ntho e sokodisang ga kalekale banna we gaganya hebal remedy ke mmampodi ke bona gagolo ke tlhokometse gagologolo go batho ba bomme batho ba boausi ke bona ba sothuwang gagolo ke cancer ba sothuwang ke tlala gona jale tsena wena motho wa mme a ko etse bonnete ba gore o dutse o tseba gore na cancer o yene ka letlhakore le teng kgatlhanong le cancer kgatlhanong le tlala ba ditlhokometse go bommela a kule ba tshwere ke cancer ba tshwere ke tlala ga o ka bona fela go tsoya dinako nako e telele go feta yo o e tsebang nke ona e ke yo tshose gobane cancer e kala jalo tlala e kala jalo go batho ba bomme ka nako nngwe tlo fumana go ya ka mafele a tshareyang ka botlhoko bo potapota le letheka la botlhile bodule tlasa mokgobumona o tseba gore ke matshwao a cancer ke matshwao a tlala a lotsa botlhatlhoba maanengakeng mme ga e netefatsa gore o na le bothata bone o aganya hebal remedy ke kgwetla lahla tsoka le wena ke nka eno kapo yona sala yeno kana go mo yo ka tawu fumela o tama tseleng ka nna di kotula go tla ka ke hlanga ma tseleng o tlo go ke tsansa ya ke kalo ya tsansa ya ma tsene ntene no ga nya heba mme di tla o thusa tsa go go ba ga nya heba le mme di bo tsere ka tsike le heba ke di ba ka lo di tsire ka tlo di ntse o tsenya go ha ga ke pula se ga me sa ma tapo a practice alpha asthma le fuya pelo di pulse le banda di go teini ke phekola diphio le senya ka kganya heba remedy tropo le mathupa ge tlhotlhasesa lenyoko ge boete ape-ape re thusa batho ba gatshwane mogatshwaneng botlhe ba bona ka morianano o bitsang kganya hebal remedy phekola maceba a ka gang ko o thusa o swatswa madi ka o goka ngwana o bona go jale ga o e tsale yoa kganya hebal remedy e tla o thusa gagolo ke boete botshwa moriana o bitswang man power ona o le o tsare dipa tsa ntse se ndi hana o tsaya go bomme le bontate ga ona ditlamoga a mediana a gona ga e badi go ha ona mamedi ya ga tiang ke na le moriana wa bana kganya special baby o ntsha le letter filana manyua ke ka pele un television mo le mo bra go pula le khata tampana ke na le kompo ya dilaki ya mashono no kompo ya ntabile ke tla o kisa go no tsa funyama e tlote e o kisa o tumana mo tsebetse ke moriana wa gago ke moriana wa le rato se tsepa fa ntabeleng o le ntabeleng le tsewa sa ntabele re tsara kompo ya mabusetse ya makeke ke ke ke nna ka mele kwa etelesi wa sapa wa futa wa fuka ka re mono ka kompo ya dijo mabusetse ke tsewa sa mabusetse ke se tsepa sa mabusetse o le kae ka mpong kae re tsware di no mo ka gona ke tsela tsela 073 525 3583 ke re ke 073 525 3583 073 525 3583 o tsere gore e a fumaneya aforika borwa kaofela
2: Le Master V, rena le karabo ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
3: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke fumana ho kae deal ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Le shuma metsotso re go reng ye bohlano ntumele mabelo a tsebelo tsela tsedi ha itle ha ie me mona nakwa ka kitle kere ho tle ho rorishwe le ratu lena le ile la re kopanya ha mmoho le ha re ka arohana ke ya dumela ho feletseng hore dipelotsona le meya ile ya kopangwa ya ho kangwa mmo ke makhubua gaso ho le sedi FM ho fitlela ka tiana ha o ratile morena nako e tlang ke tshepo re tla tiana ne la me re thetho ho tlwa re nya botshelo a fitlo nya borobong ho sa sa moqebelo mafelo be ke a hlono lo fetseng a monate ke o rata ka pelo ya ke o hle go ba me di haibe bo monate mana nngwe hlala sedi a tlalatela ka morao go mona tlo hlokomela o dipula ditlana di bakeng tse fapaneng hle o tlo itlokomela mogani o tlo ganne hantle ke o sia matleng ke tshepo re ke tla tiana le wena o ntse o lutsi matleng tla ke suta kwa no mabelo ka rate hang tla tla le mo ifuma kumane mona le mane mantsi wa mofokeng le mo ifuba tla tsa maha mmoho lo wena e ba le mabedi mo monate hle ho pula qala tsa tsile ga ka mantsi ya reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola kana go tsohle Jonas Masotla re ka le bana jwang gotso.

Momamedi ke a dumedisa le o seng ha letsatsi lena. Dibitsong le mathlala molopole wa rona e le morena Jesu Kriste. Momamedi re fumana palo ya lengtse o seng hona. Buka ke a dipesalema ya lekgolo le leshome le metso robedi. Temana ya borobedi. Pesalema ya 118. Temana ya borobedi. E bale hantse na. Ho molemo ho tshabela ho morena. Kuina le ho tshepa motho. Momamedi re ke bua le wena ka sehlota ba sena. Tshepa Jehova. Momamedi bakhani ba difufani. Ba tshepa difufani tsa bona. Bapalami ba tshepa diterene. Ba tshepa dikoloi kapa dibisi tseo ba dipalamang. Letsatsi le leng le leng re tlameha ho beha tshepo ya rona ho ntho e itseng kapa ho motho ya itseng. Ho tshepa ke ntho e thata haholo ho e sebedisa jwalo ka motho. Tlhaloso ya lentswe tshepo le bolela ho itshetleha ke ho ba le tshepo le ho tshepa. Mme motho e mong le e mong ya phelang le ho sebetsa o etsa jwalo e le hore a be le boikemelo esitana le boitshepo. Momamedi, ho tshepa Modimo ho hloka hore motho a tlohelle taolo, taolo ya bophelo ba hae ho Modimo ka hotle hotle le ka botlalo. Ka ho etsa hona, ke bonahatsa tumelo ya ka le kgodiseho ya ka ho Jehova ka hore o tla nketsetsa tse molemo bophelong le hore ke sireletsehile matsohong a Jehova. Jobo o re bukeng ya Jobo kgaolo ya 13 temaneng ya 15 haeba a mpolaya ke tla nne ke mo tshepe. Ha ho pelaelo hore sena ke boemo bo phahameng ka ho fetisisa ba ho ba le tshepo le hore motho a tle a tswele pele ho beha bophelo ba hae matsohong a Modimo. Mme wa utlwahala ebile wa bonahala ho ba motho ya nang le tshepo. O re ke na le tshepo ha o tshwaneleha le ha o sa tshwanelehe, maemo a dumela le a sa dumele. Momamedi, ke mofuta ona wa tshepo o isang motho bophelong ba kgotso mo motho a tla re Jehova o ntsamaisa pela metsi a kgutsitseng o hlabolla moya wa ka. Le hoseng a letsatsi la kajeno, momamedi wa ka ye motle, ke kopana le wena o qhauwe ke mo o qhadilwe ke moratuwa wa hao. Ee, ke kopana le wena o re ha o sana molemo hore ke tle ke phele. Ee, o molemo o tshepa letswe wena le go tshepe motho. Momamedi, sengongorehe hle, sengongorehe ka letho, empa tsohle tseo di hlokang di hlahise ho Modimo ka thapelo le ka kopo e nang le teboho. Tshepa Jehova ka tsohle tsohle tse o nang le tsona. Fumana kgotso ya ho tseba hobane ntate wa hao ya mahodimong wa o tsotella e le ka nnete, wa o thasella, wa o rata ka sebele sa hae. Bina mantswe a sefela ke tsamaiswa ke morena ka o haufi le nna wa mkalosa, o nkalosa melekong lefatsheng. E momamedi, tshepa Jehova ka metlha, tshepa Kresete le o seng gona jwale le ka metlha e senang bofelo.

0: Moruti e badirileng motshekwane re ya leboa. Mamedi a tsebeletso ya lesedi hantle ho dimo hloho ho rakia bohlano. Mantse wa mofukeng le moifo dithapo ke tseo.
1: E hlile ke a dinanabela kgaitsedi ya ka emotsho moratuwa ke le buile haholo mamedi ha re le kole hore re tswa ka difingo sengona ho makumane e bile re kwalabeki.
2: Ba re tlhalosetsa ra tšhelete eo e tlo refundiwa back. So ko re tshwanetse re ntshe tšhelete eo ba kgone gore ba release di-funds tšhelete eo na re batlileng.
1: Sesuthi haufi le sealemoya sa gago o tlo utlwa selelo se feleletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le gore moifo o utullotse eng ga o mmatlela thuso. A thotse ding moporesidente Cyril Ramaphosa o tlhalositse mokaubere wa ntwa ya tokologo Nokuthula Semelani e ne e le mosadi ya sebeti ya matla ya behang naga ya gabo pele. Aforika Borwa, Lesotho le lona botlhe ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang le be le phele. Nna lebitso la ka ke Mantshiwa Mofokeng ha re teane ka moreitaba tsena tsa hora ya botlhano tseo re di balwang ke Diengwane Moeti.

0: Eka, ra fumana hore ba sebedisa address ya 26 McGrath Street hona mona Bloemfontein. So re le ra tswa kantoro mono re batlana le 26 McGrath. Mme re tsamaile McGrath kaofela ha e ho hang Bloemfontein. Strateng se bitswang McGrath. Mme re be re etsang re founela le batho ba NCR, National Credit Regulator, re leka ho batla advice ho tswa ho bona. Mme bona ba re jwetsa hore ntate o skengwe o jowe, ntho eno kaofela e ne le ya botsotsi. Bonnete re lekile ka hohlehohle. Le ntate se re buile le yena re mo entse aware hore company eno moana re nka loan teng ha eyo Bloemfontein mona strateng seno sa McGrath. Ma re tsaele hloko nako tlang a tlwele ho kena di-transaction le batho ba sa ba tsebeng. A check-e le police station e haufinyana hore na address e jwalo e teng le hore company e jwatso ya phela kapa ka ikopanya le dikantoro tsa rona.
1: Ngwana ya Salleng o shwela tharing le wena re atla ngongorehong ya hao re dilata ka bongwe e re ke fetise mapengelo ba ke kgutla re kgutla ka tsemelomong ya batho ho marandrang a dipuisano tsa setšhaba. E nngwe taba eo re tlang ka maikutlo hao ka yona. Bana ba babedi ba banana ba neng ba nkilwe mo nalapeng Afrika Borwa go ile go hejwa ka bona ba kgutliseditswe mo nagae. Banana bana ba dilemong tse robong le tse leshome le metso e metlhano ka go fapana e sale bang kwa mona Afrika Borwa ka selemo sa 2024 ba iswa Malawi mo ba neng ba arogantswe le ba malapa a bona ba bile ba hlekefetswa ba amogetswe maobane ke lefapha la ntshetsopele ya setšhaba le ba bang e re ketse tjena.
2: Tsatsi la rona la tsalo le maemong a lona a tlolleileng ka di major birthday deals. Tse jwalo ka 1 kg ya Clover Bliss Double Cream Yogurt ka $39.99 fela. Le 900 gram ya di Pokoma Weetbix Whole Grain Wheat Biscuits ka theko tlase ya $52.99. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona ha Shoprite fela.
3: Kajeno ha ke re bue ka mano a game ya bolo. A jolo ka tsela ya ho laola stoko sa ho ka FNB Speed Point.
4: O nepile. Bakeng sa beng ba dikgwebo ba batlang ho tseba ka stoko sa bona, thepa e rekisitsweng le hore ba sebetse ba etsang. Get Paid Plus e o nolofaletsa tseo ka ofela.
3: Ba bona hore na ke eng se kenang, se etswang, ke eng se rekisehang, le hore na se rekiswa ke mang.
5: Kena gaming ya ditefello. Ka banka eo fang taolo e feletseng ka Get Paid Plus ho FNB Speed Point. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
6: Nahana fela o bitswa ho ba sehlopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rassie Erasmus. O iketle le Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le ho shebella bo mampudi ba lefatshe ka wotloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa ho bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
1: Re ke etse tlhokomediso ya bohlokwa ke ena pele ke nka maikutlo hao.
7: Maikutlo a latelang ke a mamamedi. Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
1: Metsotsong ena e mashome a mabedi le metso e mmedi ka mora hora ya bohlano e re qale ka maikutlo a rometsweng ka di-voice note.
8: Dumela Usman Tsua, dumela. Usman Tsua na ke makala ha o ntse huwa kwana ka ga maphosa. Mara tjhelete yona e lahlehile, e utswitse, a ba a reporta sepoliseng, ba ba ba tshwarwa batho bao. Jwale ha o ntse a ya kwa mara a le molato, a se ga se ke molato ho beya tjhelete ka tlong. Ya mogonyana magaya wa mashatile yona, kgale e ntse e hlaha ditabeng mona ne ntse le re jwetsa hore mogonyana hae wa ameya kae, ba thaba hobaneng. Bana le dimilione gona re tswa gola maobane ha re sana le smauba ha re sana le sente ba kwallwang ha ba tshwagwe ba molato ke nkgono a leta motolo go utlwile
9: kgotso Usman Tsua ke nahana ba right bana ba molao ba kenyang tletlebo tletlebo moo. Motho a le mong fela a fitlha a eme a rakalele go etsiwe thato ya gae naga ya ema naga ya ema. Ga ke re ga ebe o tla ba a sekame motho o tla bonagala gore o sekama go tla tlhagisiwa mabaka. Jale mona ke ntho engwe ke ntho engwe e thata ena ga ba ipelaetse ke a leboa ke bereng ka Gauteng. Danke.
10: Dumelang moifo e Sindile Soldat. Ousmane Seo ena ya moporesidente Ramaphosa le Phalaphala le gore na o tla o botswa ke mang e santsane tlo ya gole eo e tlo ya gole gagolo ntlha ena a ketsebana ntho e patiweng a kana-kana mookeng. Yankosa.
11: Dumela sebodise moganang puisang ke mantutle ka Welkom. Mme go a bonala kgethelo ena commission ena ya dikgetho e leng IEC e ntse mosebetsi yona ka botshepei e sa kgethe mmala mme ga e ne ba e ne e dula e sebetsa jalo ka nnete ka nnete ka nnete ntho ebile di bonala di tsamaya gantle mme ke a leboa sebodise moyeng ga ba tshepagale ga ba sebetsa setšhaba ba sheba mogatlho o itseng ba sheba mogatlho o itseng. Ke a leboa mme ke mantutle ka Welkom mo sebodise moyeng.
12: Ousmane Seo wa dimofe kgotso ke a le dumedisa mafatlho bone ka mamafubedi. Ousmane Seo tabena parlamente le moporesidente le Phalaphala. Moporesidente o tsaba eng a ka tlwelela fela o fuputswe taba rona go na le botlokotse bo etsaetseng a gae kapa keng ke eng a ntse a jika-jika phata taba tse ga e seore go ingwa e le kgwego jalo ka moporesidente go ne a tsamaya fela a ka tlwelele bathoga ba etse dintho a kgone ka ntse le la segole ka dingweng a leade by an example. Ke a iteboela be kutlwa se mafatlhong ano mamafubedi.
13: Kgotso mme mantse wa lemefo ke a le dumisa lotlhalo. Ke kano yone ya ntata Ramaphosa yone ya ntata Ramaphosa le komiti di tla nne dipotapota tsena ga tsebe na molao o bothata ba molao Aforika Borwa gore ga dintho di kgethiwe kapa batho ba kgethiwe ba lokelo tsamaisa go ntse go potapota go itsewa ga tsebe na tla felela kae fela he ga ke re bona gona a qetelela teng ke feng batho la molekare ba commonance.
1: Re lebe foslo rase go ntate monyatse dumela ntate
14: me mantsiwa le kae motswadi
1: re tele kae ntate
14: re teng taba kae mona go ntate Ramaphosa ke bona taba ena Phalaphala isa fili taba ena ntate Ramaphosa e ntshwanela hantle le ile ya ntate Zuma ya o hahankanta mola le ya nkanako sifili ene di president tsena ka morao go ntate Mandela ke bona gore dina le botsotsinyana di boentseng ntle le ntate Thabo Mbeki. Ke a iteboela mmarona.
1: Ga re lebohe re furalele Foslorus re leba Fujian Screen go ntate Sokoti kgotsa ntate
15: sepodise tshepagalang
1: a re teleka ntate
15: a re teng santsho le mefo wa gao mono hai a le Ramaphosa e utswa botlhoko mme e ngopotsa e le yang ka ntla yane go ke ipotsa gore ga o sena molato ga ona molato wy o tlo kgetha batla Ousmane Seo o batla mang ga o batle mang o bana motho lo botsa dipotso tsho o lo bua le ena before le a patala tsa mano a bo tse feng o tla raba jwang la bona e ya bana ne bo hloko mana mara ga ba ba fumane ile a le bo se ntshiwa
1: ha re le bo ntate Sokoti re le ba Carlton Ville ho ntate kae kae dumela ntate
16: o tla kae buka
1: a ga tele kae ntate
16: a ga buka nna le ka mogo ke bona ntaba ya committee tsa maisa ntaba ya Phalaphala le ona ka bo yona committee na o ka sheba e kopana le ditlhoko le bona ke bona ka ba itsebe le modula sile wa bona ntate ka ke maka sile ka ha nna ke bona ka ba sa tsile taba tsa bona hantle so nna ke dimelana le taba o reng ka go ntate ka maposa taba ena o tsantsa a challenge le go khotlhele la dinyao ha ndo ba thula ba emele qeto ke magotla pele ba tsebe o tletsa go yona cause ha ona moya ha ina ka hlong ha ina ka maoto so ntate ka maposa le ena ba itwanela ka mona le ena go tsaka ditokelo tsa ka mona commission ka e tlhoste ntate yane madonsela gape-gape ba batla go nominata ba bangwe gape-gape so ke bona nna o le bangwe ba ba itlwelela taba ena ntate Ramaphosa a o bule temena ya mpes fela ka bona na ke mange ka ba moporesidente ka mora mono bona kgaitsedi yaka ke a leboga
1: ga re lebohe re furalele Carlton Ville re leba Villiers go mme Mamakhubo dumela mme
17: dumela Mantshiwa
1: mme
17: dumela Mantshiwa
1: mme Mamakhubo dumela
17: dumela mme
1: ei
17: Mantshiwa nna ke lebogetse banana bao ga ba gotlile ba ntse ba phela batho ga ba ile ga ba sa gotla ba phela ba gotla sa ba dimetse ke ya leboga Mantshiwa Thank you, mme.
1: A re lebohe mme Mamakhubo re leba Ruwe de Poti ho ntate Thabiso. Dumela ntate.
18: Mme.
1: Ntate.
18: Eh nna le botsa ho tsola fela ga mona ka tabena ya bana bana ba sa le ba nyamela ba khutle ba pele.
1: Mm.
18: Ka nnete ke taba tsena na di mmone.
1: Tate Thabiso. E ka ro gawile ri ne le batho metsing fela o da sa hlalositse hora e. O mpatho ho letsa fela ha ile mona bana bana ba banyane di le mong ba khutlile bantse ba phela ke bana bana ba isiwe Malawi ho ile ho hejwa ka bona. Ha re ya Kimbali ho ntate Ranthe ba dumela ntate.
18: Ha ntse le ka tsoka.
1: Ga tla ka ntate.
18: Ha mna. Mo dojo la ho se itse tsa work. Ka bo contract. Ke itse e sa ile mo ntse mo sedik. Na parameter le se mo dile ka pele a se itse gore ke yena ya ka tsang a tsame ka tabena ya ka draba pa go kwata dipotso. Ha ile mo go dikina e batla ipela ka bo rutela nye ma bapile hore ne a khutele mo sedik wa hae. Nna ke bona ele phutla ka le ke go ka ba le bonnete. Ke tsena la go ne ha e ile mo se mo tabena e feeling. Ke tsaka e tsana go tirela ha ba e tsaka mo go e ba le mo se mo ka dilo ka dilo o khutile bana. Ha ona mo e ba le mo se mo mabengele o sign contract ka bona ka tsaka ke tsentse ya ka molao. Aba ke mo ke ba mo khete o re tabena a pala pala e tlo fela foka ja le bo.
1: Ha re le bo he re le ba Crown State ho mbe nini dumela mme.
17: Dumela phoka le kae?
1: Re tele ka mme.
17: A ka mo ha u phoka.
1: Mm.
17: Na ke bua ka yena ya pala pala a o hlenta te ga maphosa a o mo presidente wa rona o hanelang ha dumele fela go sebetsiwe ka molao o pata eng go bana jwale gona ke se tshaba sense re bona gore gona le ntwa e pata ha ke a re phoka a dumele fela jo nana wena ha ya gona batho
1: ya le bo amme ba tshuwa hle a re le bo he menini le bo hle ba ntsitseng maikutlo ho tsenatse melomong ya batho ho marandrang a dipuisano tsa setjhaba social media re a dikwala
7: maikutlo a ntsitseng ke a ba mamedi Melisedi FM kapa SABC News hena kabelo
1: mo sebetsi mo hole nna rape mo kwena o mo mamalala la ho tshe hore fa tsa kgwebo le moruo
7: Re o be se se solo, ka tsa moruo le nana ngwe la makumane.

0: letsatsi la rena la tsalo le maemong a lwana a kolleileng ka di major birthday deals tse jalo ka 1 kg ya Clover Bliss Double Cream Yogurt ka $39.99 le 500 gram ya Rama 70% Fat Spread ka $27.99 fela. Di solo di fumane a mabenkeleng otlhe a Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: Bosoko ba lahlehelwa ke mrati wa ha se papa het clientele ikhushisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24 ho mana airtime ya 200 hang how can you claim plane engwe le engwe e cover batho ba 13 sms le seri ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehile.
2: Dijo tsa Sontaga tsa 7 Colors ka mehla di a hlabosa wa tseba. Ho fika e be ba nako yane ya ho hlatswa pane ya ho hadika nama. Sho! E le eo e tinya e kgomaretseng tlase e shebela e ka ha e tlotloha jwale ka soapi ya ADBCU. Ha mafura a le thata jwalo, o hloka ho matla ho fetisisa. Ka Sunlight Ultra Power, o fumana matla a menahaneng hahlano a ho thefula mafura. Isita le metsing a batang. Sunlight Ultra Power, e etsa hore o hlole mafura a manganga ha bonolo.
3: Di dropa tsa fapaneng, dina go di fapane. Bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stockvel e tlame o tswela pele. Meka FNB app, di thoka ofela di khona ho bona tjhelete. Bulang FNB stockvel account ka mokgwa wa digital. Motho le kae kapa kae fela. Le khona hore mo le bona ha tjhelete e kena le ha itswa. Kana go ile nngwe.
4: Ho bona tjhelete e tlame o bona ke motho a le mong. Ka FNB digital stockvel account, di thoka ofela di ka bona mo tjhelete ya stockvel e yang teng ho FNB app. Tshintshela ho digital stockvel ka FNB kajeno. FNB tuso e fetola dintho tsohle ho na le dibehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
5: Re dinga fa la metsotso e le shume le metso e robong ra re lebile hore nya botshelela engwe ya di company tse kholo tsa 24 fane na heng ena e hutsi kopo ya yona ya builwe tsa menya kwe papading ya setlapasana ha sa rugby Springbok hosane le baleng la di papadi la FNB Johannesburg Gauteng ba fofisi ba di fofane tsa company ena ba gotsetswa tsebo le bogoni tse ba nang le tsona bo fofising ka mara ho etsa menya kwe papading ya ona mabokoboko mafelong a South Africa beke le baleng la di papadi la DHL Cape Town Western Cape mo ba ba fofisa tsa di fofane tlase di etsa menya kwe ho bile ho ena le mbusi wa mebala e fapaneng sepakapakeng bongata ba ma Afrika Borwa bo khatlwe ke ketsahalo e ho kenyeletsa le ba ahi ba bang ba dina ha tseding le kala le laolang di fofane naheng ena South African Civil Aviation Authority SACA ka bokhutshwanyane le fuputsa ketsahalo ena ya moqebelo re tlalela hore ngongoreo e kgolo ke polokeho le hore na company eo e ikamahantse le dipehelo tsohle na tsa ho etsa menyako eo. Ke buile maobane hore ka bomadimabe baahi ba Gauteng Johannesburg ba keke ba e bona menyako ena ka ha company ena e hutse kopo yona ya ho ile wa thabisa babuhi le batshehetsi ba mabakobako hosane ha ba tlabe ba bapala le All Blacks e ka qeto ena e nkuwe ka lebaka la boemo ba lehodimo bo sa jeseng ditheohelang bo lepueng bakeng sa mafelwana ao reyang ra lebile ya beke e bang ne tlo tsola pele menya kwe na FNB hosane ene tla bele dikgetlo la boraro ietswa papading tse fapaneng tsa mabokoboko e re re manolle taba ena le CCTV ho tsa bofufisi ke phuthego mojapele ntate mojapele khotso o amohetse ho makumane tsebelisong ya le CCTV
6: ke a dumedisa mma ke dumedisa le baretsi ko gae
5: ke a lebohang tate ho bile le ditlalego tsa ngongore ho ka polokeho ha ho etswa menya kwe na ke melao ka pa dipehelo di fetsa saka tso ho lokelang ho ikamahangwa le tsona le hlakoreng la bo phahamo bo dumelletsweng ba ho fofa ha di fofane tsa kgwebo ka patsa sole di bakentse ho batho ba kgobokaneng ho tsona ka bongata tse kang mabala di papadi di stadium
6: ho ya ka melao e leng teng e be ileng ke ba batsamaisi ba di perform mo Afrika Borwa o sa la tsoko gore CAA ya rona e laola fela civil aviation ga e laole tsa sesone yanong ke tla araba fela ka ya civil aviation go ya ka molao ya civil aviation sefofane se tshwanela go gonna le what we call a clearance ya about 1000 feet mo gorang gore anything that is below that altitude se tlhoka gore se ka approviewa sana le a special approval ya ka se se diragetseng ka bokhutlo bo tsitseng ba beke mono motsekapa ka jalo se se tseleng gore se gona ke gore dipuo tsotlhe tse e leng gore di tlhoka go ka dirisa altitude e kwa tlase ga seelo se se ka nnang ga 1,000 feet ba tlhoka gore go ka nna le special permission e leng gore ya grantiwa jalo go ya ka melao e e leng teng ya civil aviation. Ha re bua ka tsa sesole sesole se na le melao ya sone e diriwang because go ya ka melao ya sesole masole ke defense yanong ba na le tetla e ba letlelelang gore ba ka fofa ka seemo se se rileng mme jaaka re itse gore dilo tsa sesole ke dilo tsa sephiri ga ke na kitso e kalo ya gore ba dira jang ka ntlha gore ke dilo tse e leng gore ke sephiri sa naga ya rona yanong ga re kakara tsena mo gone
5: na go atumelana ha le bala la dipapadi la FNB le maema fofane a kang ba matshaba ba o R Tambo le ba matshaba ba Lanseria ho ka ba le gahlamelo impact ho tshele mmolwana ka pa ho ananelweng ha kopo ya company ena hore e lwetse manyako le ba leng le ola dipapadi
6: ba di lotel channel letse di diregile mona ko nye fitileng and di kopo tse di tshwanang letse di bila di tla kana go tsotse whether ke ko Pretoria or ke ko Ellis Park because ko Ellis Park di diregile mona ko nye fitileng yanong se ke le ka go tlhalosa ke gore di permission di antsiwa di a neiwa di airline di a newa gore di ka dira yalo go ya ka melao e special e beilweng go ya ka the regulation ya rona e teng mo Afrika Borwa yanong first thing ke gore ga le gore di mafelo a tshwanang le bo FNB mafelo a tshwanang le bo Ellis Park go kile ga diragala seng se sentseng jalo go na le di-parameters tse e leng gore di beilwe gore ka ntlha gore go na le what we call a lot of high rise buildings around the vicinity go na le ka mokgwa mabaka a mangwe a leng teng a e leng gore go na le congested airspace yaaka re itse Johannesburg area e na le approach e leng gore bontsi ba sebaka e dirisa 03 left e leng gore e dira gore di routine ya teng e fete around FNB and jalo le jalo so go nna le di-restrictions tse di ko godimo thata segolo jang ga e le traffic e tswang ko Europe e tlhagang ko west yanong dilo tse di tshwana le tse dintseng jalo o fitlhelele gore go tshwanna bo gore go nne le se re se bitsang gore ke clearance e leng very clear and strict le dinako tse di newang jalo di-exercise tse dintsinyana di nna le impact e tona mo goreng di-performance tse dintsinyana di ka diragala ka nako eo jaanong ga se seo fela se e leng gore se diriwa ka gore go monate go se dira go na le matsapa a mantsi a e leng gore a tsewa jalo ke balaodi ba tsa pharakano mo moyeng le ba the weather service le yone e tsaya karolo e tona thata mo goreng ba provide information to the flight deck
5: o santse o buile ka bona ba ditshebeletso tsa bolepi ke boemo ba mofuta ofeng ba legodimo bo ka susumetsang go tlhakolwa ga merero ya go etswa menyako goba re tlalela gore company ela e hutse kopo ya yona ka lebaka la boemo ba legodimo bo lepilweng bakeng sa mafelwana ao reyang go ona a beke
6: jaaka ke ne ke santse ke tlhalositse gore ba seemo sa bosa ba tshwanna ko go nna go tsaya karolo e tona mo go netefatseng gore e tla re ga tiragalo e diragala ga go kitla go nna le phetogo ya maemo a bosa a tla ba kgontshang gore ba palelwe ke go dira yalo jaanong weather service gantsi ke di-prediction based on the radar information now the radar information e tla dirang gore ga ka nako e ba ikaelelang go ka diragatsa performance eo ga go ka nna le gore go na le kgonagalo ya gore go ka change go nna le tsona di-cancellation tse di tshwanang le tse re nang le tsona ga jaanong. Yaanong go ya ka ya ko Cape Town e diragetseng mono mo Cape Town mono.
5: A ko e tshware mo Cape Town ke fetise mabenkele ka pelenyana fela ha ke gutla re tla phethela ke o dumelele gore o qetelele polelo ya gago se ka beya mogalafatsheng tate mojapele re ke etse tjena.
7: Bula menyako mme o boloke jwalo ka Boss Build It. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta ehlwa wing fela. Promotion iqala ka la 24 August ufihlela la 5 September. Hati paisa liteng. Khona le dipehelo. Boss deals diqadile. Build it fela.
8: O rekile data, ho tshwanetse hore o tsamaisane le ho bua. Ho na le bao ba sa fumanang memo. Fela Telkom ke o fumane. Hobane mona, data e a bua. Reka 150 megabytes tsa data di le pedi ya di-network tsohle, ka 27 ranta fela. Ebe o fumana unlimited Telkom mobile voice bundle mahala. Na ebe network ya hao yetsa seo, dial *180# kapa downloada my Telkom app. Ho na le dipehelo. Telkom, possible begins here.
9: E ba monyetla ngo e khapela e lengwe ya di 12-65 tse ka fitela ho 7500 rand. Ho kenela, reka sehlahiswa sefe kapa sefe se nkang seabo. Mme o swipe karete ya hao ya Count On. Tlhodisano ena e fela ka di 11 tsa October. Ha e fumanehe mabenkeleng a OK Urban, OK Express le OK Liquor. OK, beng ba lebenkele ba o ka ba tshepang.
5: Ntate mojapele re ke bele ko amohele o nontso re tsetsa mohlala ka Cape Town.
6: Yeah, ja ka mo Cape Town ba ka tsatsila la mathatso fitileng go nnile le weather e ne le gore ne ba alawa go ka dira matsipe a ntse jalo a rabo ne ba dira ga. Me seo se ne se ra gore ga go kile ga ne go na le kgonagalo ya gore weather e ka tshentsa ba ne ba go dira se go diragetseng ga jaana mo weekendeng to abandon the mission or to go a little bit higher or we, depending on mo goreng weather e tla fetoga ka nako e rileng ga e le gore e tla fetoga e tlile go fetoga before the performance they would take it earlier ga e le gore after it would have been after that but the weather ya tshentsa and the information e dulang tse e le teng at all material times for the pilots to prepare for any mission.
5: Ntate mojapele re lebohetse nako ya gao le ka mosomotlhomphei.
6: Oh, ke lebogile mentso.
5: Re lebohile golo ke setsibi go tsa bofofisi yana ke Phuthego mojapele mamedi. Ha re phethele ka tsena tse supang ha dikgethong tsa selemong sena tsa magotla metsi bonkgetheng ba eketsegile ka diperesente tse 40 le metso e meraro papisong le tsa selemo sa 2021. Pele ke tlo amoela moiti wa rona a kore re dilele ke lejena.

0: jwale boholo dilemo tsa bonkgetheng bana dipakeng tsa 36 le 58 banna ke bona ba bangata ho feta basadi ka ha palo ya basadi e le diperesente tse 38% fela 38% e re remano letaba ena ka o buisana le setsibi sa dipolotiki ke Professor Sithule Gomatebesi o tswa Universiting ya Free State. Prof kgotso o amohetswe ho makumane tshebeletsong ya lesedi.
1: Khotso Mantheua Moifo le momamedi wa lesedi FM.
0: Re utlwile hore IEC e se kwetse boingodiso ba bonkgetheng ba lokelang ho iketa dikgethong tsena tse tlang tsa makgotla a metse. Re ka re mekgadi politiki le bonkgetheng ba ikemetseng ba malalalaotswe ho lo kae bakeng sa dikgetho tse?
1: Ba malalalaotswe empa ha o lebella palo e ko hodimodimo mo historing ya dikgetho mo naeng ena ya rona, more than 45 political parties e leng gore di a ameya ba e leng gore hohang ha ba ka ba kgona ho kwadisa bakgethwa ba over 2,274. Mme se o bolelela gore e tlile bothata bo teng and santse re tlobata o bona gore na IEC le tsone mega ena ba tlo rarabolola jwang bothata bona bo masisi bothata ba e leng gore bo ka ameya le sebopeo sa dikgetho tsa rona.
0: Ne ke tlile ke tla ntlheng eno ya gore e tlilo ama jwang mega e sa atlayang go ikamaganya le nako e neng e beilwe ke IEC.
1: E tlile ha o lebella mo dipolotiking go tswa fela gore o mang mme ponelopele ya me otlo ge ya me ke gore re santse re na le moga wa the African National Congress e leng gore le yone ka bo yone ya ameya kapa e ameilwe ke yone keto e nkilweng ke IEC kapa dipeelo tse beetsweng ke IEC mme go ya ka nna go tlo ba le kgatelelo mo IEC mme ke utlile ba reo gang bone ha bana nka keto e nngwe ka gobane ba se ba e amanya le molao o beilweng mme ga o lebelela mo dinakong tse ngata ga e le gore go na le kgatelelo ya sepolotiki bo fitlhelele gore moga ona o komišene ena ikemetseng ya dikgetho e be le gore motlhomong ba ga ba ka buisana le mega ena ba ka tla ka mogopolo o mongwe mme re santse re letile gore na maemo a na a tla fetola
0: fela sena se bolelang ka tokologo democracy Afrika Borwa le boikemelo ba IEC gore nke qeto ya gore re beile letsatsi le setilwe go ikamanya le lona ka gona re keke ra eketsa nako.
1: E bulela thata-thata gobane re tshwanetse re gopole gore IEC ke e nngwe ya di-so-called chapter 9 institutions tsa rona mo naeng ya rona tse e leng gore di tshwanetse di netefatse e seng fela tsamaiso ya dikgetho empa ba tshwanetse ba netefatse gore re godisa jwang demokrasi ena re matlafatsa jwang demokrasi ena mme gape le ba tshwanetse ba netefatse tsamaiso e tshepagalang go be le botshepei ba tshebetso mo diketong tse ba e leng gore ba dinka mme hangata ga e le gore go na le kgatelelo go tswa mogeng o itseng e be le gore ba o ananela se se bontsha gore e bothata bo teng mme ke ka gore reng re letile ka masama beodi gore na go tlo etsaalang mo ntlheng ena gore na IEC e tla fetolola keto e e leng gore ba nkile kapa ba dula mo letleng le e leng gore le ne le betswe mega e mengata ka o fela e seng gore ba ne ba kgetholola ga ba ne ba announcea tsone di-date tsena.
0: Ga re lekole gore na yona IEC e sentse tshebetso e e lekaneng mananong a yona a o ruta mokgethi ka botlhokwa ba dikgetho le se lebeletseng go tswa go yena letsatsing la dikgetho go ya ka tikolo ya gago.
1: O ya ka tekolo ya me ke akanya gore e tlile IEC e ntse o ka tlala seatla o tshwanetse go gopola gore hangata le lesedi le e leng gore la tlaelela mo websiteng ya IEC tse ding tsa di-roadshow tse entsweng ke IEC la o iteana le mega and ha o lebelela gape le teng go tlwa di-21 tsa Phupjane up until di-28 tsa Phato ke nako e ngata fela gore mega e be tshwanetse be ntse gore ba phetagatsa yone ntho ena ya go ka nominata bonkgetheng mme go ya ka nna ke e bontsha gape le bohlatswa ba tsamaiso ka ra mega e mengata mo naeng ena ya rona ya South Africa.
0: Re santse re bua ka yona taba ena ya mananeo a

خوها breakfast

0: ba soka ba ba phatalatswa gona ebe mohlomo di tla ba teng empa ke nahana ba ka nna ba tlhophisa le nngwe tshepedi nya
1: a itle botswana
2: re ba ne ha o batla botswana
1: re batla ho lukisa ho itukisa ga itse di aka re batla itukisa
2: o batla khape ya hao e bulang selemo e tla ha bua kwe
1: a itle
0: no ma wa ithalosa chairman o gona hantle o sebetsa jwa a go na le batho ba sa bana le khape ona jwa
1: Ke lona se re na le khapo le mo. Wa tampula lixo ma hlona chepato ba neki ipotsa ka nnete hore ha di qualifiers tse ke tseba di qala kgweding ene re leng ho yona o ba neng ba pala le gepeta kgweding e tla fela e we hlalusitse ka nnete
0: ke a leboa chairman
1: ya aba lukise ba
2: o re zame na ke a tseba ya sebetsa tsa ha o ka hapa ona taba o tle mang hore na o no tula mutanyana
1: ya ka o kire botswana e thank you Japan
0: o mejwa
1: shaba ba veri fela ba tsoka ba ra ba tsela Africa ba ra segalete.

0: special link birthday ya Shoprite. Mere keteka ka ho subsidize ditoko tsa mantla. Ka di solutse jolo ka di 400 gram dipi kapa dipi tse pedi tsa Right Brand Pilchards ka 40 randa. Le 10 kg ya Super White Super Maize Meal. Jwale ke 79.99 fela. Di solo di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: What's about working ho bonolo? Le shile shile ka botoro ho bofa dieta pedi ha kopana le pedi din thotse bonolo ebe ho ba din thotse tsutlanye ka di bonolo le ka ho ganna koloi ho thatolla di earphone lo mina di lakane ebe hape ho be le din thotse tsang ho din thotse thata din nolo fale jwalo ka Simply Blue ya Standard Bank e ka o thusa ho lekola boemo ba stoko sa hao ho thale bankelela online ho bukela din thlatsa di thekiso tsa nako yona ilo tsa kgwebo ya hao tsena tsohle le tse ding tse ngata mothining o le mong wa karete lekola ha bonolo fela Standard Bank Business and Commercial Banking hobane ke mo kgolo ya nnete e qalang. Standard Bank ke mofani wa semolao wa ditshebeletso tsa ditšhelete le ya ngodisitsweng wa mokitlane ho na le melawana le dipehelo.
2: O tseba pale e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata, ya na le ntoro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaluni. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 randa kapa 250,000 randa. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong. Ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O se ke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
3: Gizara ya hao ina e tlabena le metsi a tshisang. Ha e ba batho ba bang ba ne ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong. O latetswe hape hobane diroboto ha di sebetse. Batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong. Setjhaba sotlhe ha se na motlakase hobane batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tjhelete e nyenyane. Jwale transformer ile ya qhoma ka lebaka la ho imelwa. Se dumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setjhaba sa heno. Tlaleha botlhokotsebe ho Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.

0: lehla sola kgetho ya bona ena ke thakgowa go lesedi FM ke molelwa hashtag kgwatha motho
1: dumelang ntho thakgowa breakfast ka lebitso ke ona tshe mahlango ene ka jelo ne ke kopa go tsosa nkgono ka o temo gatang gagolo legololegolo gagolo ka lebitso la gae ke ntho ke mahadi le kwaletso ene ke kopa le mletsetse ringtone ya gae ebilena e rata pine ya gae e reng kona e reng pine ta rona o ya magodimo eo tanki babae
2: o tlhokometse se re fumana baneisi ba bangata ba romelang melaetsa
3: thata ke rata jwang taba eo
2: se re fumana baneisi ba bangata
3: Hai ke rata ha le etsa jene. Hape ke santsane ke khutlela tabenyane khada. Le Sedi FM. Ke tsa dintsa di station tse mmalwa Afrika Borwa. Le fatseng ka bophara. Tse leng hore le naneo le mamelwa ke le lapa ka ofela.
2: Nete ke yone
3: o ka mwana o kopela kgono.
2: Yes.
3: Ha se tsenga tatsena tsa sekgwa.
2: Ya le ngwana ha kopela kgono jwang ka paywa le batswadi ba tloma.
3: Le batswadi ba bomme. Le bo rangwane. Le bo ragadi. Ke rata wa bona mamentho etsang re tswe re tle mosebetsing ka mafolofolo mehlae.
2: Yeah.
3: Ke ntho hore re a tseba hore re batho ba malala.
2: E ba le isi sebakela ba le bangata ke yona hentwe re ratang yena. Mamedi re le ka jwalo letsetsa jwalo kgono. A re boletsetsa ga moleke hape ke ba shoma mabedi a betso be hlalofela betsotso a re fikeletse ora ya botshelela. The biggest summer drive at a whole breakfast show. Ka la botsalo. Le tsa fashion editing. A ka ta utlwa fela ka tsena tsa kgwatha motho. Re tla be re kena jwalo tsa fashion re utlwa hore ha ile la botsalo tsena jwalo ka boitukisa. Ke tla bo tswa mafelo ngana beke fashion DM jwa. Ai khona mohala wa kgono na le botshata. Ao ba.
3: Ke unati mahlangu. Ona batla hore nkgono wa hae ha o nkgono mahadi le kwaletso ka mo mulaetsa kuona re o fa pina ya ngwana o itse ka pinene ya tebo muruti ntata rona o rata le rat
2: ke utla kgono mohala wa nkgono ha olla ona pina o tshojwa lona kgwatha motho mulaetsa o tla fitla nkgono ba ne ba o ba atla thwasa le batho ka radio.

0: Tsatsi la rona la tsalo le maemong a lona a kolleileng. Ka di major birthday deals. Tse jalo ka 2 kg ya Thompson's French Poloni kapa Chicken Poloni ka $59.99. O reke le di 2 liter tse pedi tsa Snomapodi sa Coca-Cola Original Taste less sugar ka R48 fela. Di solo di fumane a mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 6 sa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: Na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Dumelang Tshwasa le Caras, dumelang bana beso. A re se ke ka e sela tswekere man, ntho empe bana bane ba etsa ntho empe, bana ba bapala mono. O ka se tlo sela motho a moholo ka metsi bo moshape ka emere bo modrapele o mohatefatshe, o buile koloi nke ntho e lekang laptop, o buile taxi utswe o thekeng amplifier, o tshele batho ka hara dibese, ka hara di-taxi dikoloi tsa bona ka metsi, a se papadi ntho empe man, a re e condemne mpe, a ona papadi moo. Please.
1: Dumela Tshwasa le batho ba emane ga nto ena se eleletse o bane etsatše ga ona go ga ba tshela motho ka metsi o ka tlhaa didi o tshwa gore bana bana ba plana go etsa content gore ba trend-e bona ba ga ba leka gore ba tlo trend-a ba tseba kere ka ntho ba etsa gantsi ke ntho e rong e tlo ba kenya bathati le dijo mahlomola ka motso bjoke.
2: Dumelang Tshwasa le batho kera. Ke utlwisa go bapala ko bapala but now se bang se o etsaetseng ko Pretoria whereby motho o bolaiwa. I mean really bana bana ba etsang tho senang kelelo we used to re bapale ka metsi jalo but nna sa sekele batho ba bagolo re ke neng re taxi a molao onke qeto ba stope this thing because of really tlo cosa problem and maponesa a tlabile immediately ba bona ntho e etsagala ba fitlhe ba galemelenyatso because of le ba le nne ba tshaba that is ba sa gone ba etseng ba le go galemela a re galemeleng bana ba rona.
3: Khotsong Caras ka mo le Tshwasa. Ah Caras nna ho ya ka maikutlo ke ka ba bapale motho o sa motsebe. Ee ha re bapale le bana ba rona. Ngwana se ka bapale motho o moholo a sa motsebe. Ke phetho. Tlwaela ho bapale motho o sa motsebe. Bapala le ntatao kapa mmao ya o tshwanang. Ke ya ka maikutlo ano Caras le Tshwasa ka mo. Ke a leboha ke jona a se mosabela.
4: Batho kaela Tshwasa a eka nnete ga le ena ntho e etsaetseng yona ga le ena e etsaetseng ntho yona empe nna ile ke e tshwela ka mathe empe ga e bana ba batsaye di-feeding kwa mabaleng a bona a dipapadi ba le bapalela ntho tseo tsa bona tseo tsa metsi teng go na le ke la batsentse le teno ya modimo tsietseng e jwang a eka nnete ka mola le kana le nna ke le kotlang ka nnete tsa mathe a ditronko ka nnete ke ntho empe ga gona ile ke e tshwela ka mathe bana ba na ba ke ba itshware gantle. Ga le ntse re bapala le rona re tlo re tswa bane mono ne re bapala le ho hang batho ba baholo ke a le bo ime putane mo yetse ka welcome ka mo
5: e khara le Tshwasa tabena o tshalana ka metsi bana ba ba sa understand ba sa understand ntwe no no bapala le bana kwa no tjena ke bona ke feta ka mane ne ba tshala bana ma 12 ba ngola o thole o tshwere pantry ya hae e mkenya ka mane ne a ngwalang ka yona ga e le metsi utloetsang ka ona a ba kgone o nagano ai kgona ntho enana se ba etsa gampi nana Tshwasa le batho kare se ba etsa gampi
6: kaoo
7: kare

Sí, la pasión, ¿eh?

Vegas.

mamedi ke a dumedisa le ho mema o kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke ya diprofobeya kgaolo ke ya leshome le na le motso le mong mme re bala ho tloha temaneng ya leshome le na le metso e mene mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane e baleha ka tsela ke ena setšhaba se diuwa ke o hloka dikeletso poloko e teng ha baeletsi ba le bangata lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona amen momamedi ya ratehang re la bohlanong la pele la kgwedi ya Lwetse e leng kgwedi ya botšhaba ntumelle mo re badileng teng re kopana le Morena Salomone Morata Fita Morena wa Israele a ruta bohlale le tayo a hlahisa dipuo le maele tsa ho tsamaisa setšhaba sa Modimo kgweding ena ya botšhaba ntumelle ke re ho wena setšhaba se jiwa ke ho hloka dikeletso ha setšhaba se fumana dikeletso bophelo bo ba teng poloko e ba teng ha baeletsi ba le bangata e momamedi ya ratehang setšhaba se senang dikeletso se kenelwa ke dima e ka Salomone o re Israele gore le tsebe gore Modimo wa lona ke Modimo ya poutlelang ya le kgethileng mamelang dikeletso gobane le bone ditšhaba tse ngata di diuwe ke o hloka dikeletso e momamedi ya ratehang le o seng ga letsatsi setšhaba sa rona se hloka dikeletso bana ba rona ba hloka dikeletso gobane ya dikeletso di le siyo setšhaba se a kwa poloko ga e be teng ga baeletsi ba le siyo gara setšhaba setšhaba se a senyega setšhaba se tswa taolong boitshwaro ba setšhaba bo a hlepa e momamedi ya rategang mohlomong tshebeletso ena e kopana le nna le wena o le moeletsi ya thotseng ya sa batleng go bua le a setšhaba se kgeloga le a setšhaba se tsamaya ka tsela e sa lokang o thotse empa Salomone o re setšhaba se dua ko tlhoka dikeletso

0: ke motšhini o tlhatswang washene
1: tšhomi yaka mona ke botlolo e sprayang ga o se utlwa o spraya moriri o e utlwileng tseo lephefi moratiwa waka ke a go rata la o tlotse lesedidumela ebile bo ngadile hello lekae re teng lekae ke bua le mang yes ntsiwa re ko fa modimo wa gago ngwana ka kuona utlwa

0: All right, ha re utlwentsi.
1: Mo se go tsaya ka mana le le re ka papatsa. Go ga tlhola. Ha le
0: khale.
1: Ba ga nnete.
0: Ha se ha se ba utlwa le nakala wa tsha le tsamae.
1: Yo!
0: Ha se lutlo mogotsi.
1: Ke utlwa hantle le tsela ka mana ntse e tshotle.
0: Tsepi le rata la ka ke a leboa utlwa. Le sedi dumelang. Hello. Mamedi. Le sedi khotso.
2: A le boa.
0: E o sa buja. Le
2: rata ga se
0: boa. O sa pa wena motho o qetela ke a tsiba wa inepa ke bua le mang.
2: Ke ke tswa
0: le. A ke kena ena wa bona yena. Ena ke a ha o tshone. Utlwa modimo wa o kwa. Keke
2: a ka mo o wa ntho ba mo go ni kotlo
0: ho tube ya dijana ka mona
2: eh
0: au khaitse dia ka ke le bo a hle wa tsa kwena botshantse reng ka jeno entle ke ne ke batla ke le shape ka ofela keke ke le buile mogati wa utlwa
2: ya le bo se bos.
0: Ya le bua wena khaitsedi ya ka mabedi e ke metsetsana fela pele re fitla ho reng ya le shome ntumele ke ka mona ke a gutla.
3: Na wa tseba hore ho paneng aus babra a opelwa ke hloho. Ke khotso. Thakalani la DJ ya ka ofisi. Hey, dikopano mba botsa hore o bapala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar. Hey, o thata man. Me aus babra ba to shem o dula ha o feel speaker sa ka ofising ha jwale e se le yena promoter ya khotso a tshi bana ha me se bitse ba to ba bang e o opisa hloho e fumanele mashesha hore mahlaba a fetu he matla 10 pain into power fumana grandpa se fodi sa mahlaba se potlaka grandpa the fast effective pain relief.
4: E ba monyetle ngo e gapela e lengwe ya ditholedi tsa 65 tse ka fitela ho 7500 rand. Ho kenela reka sehlahiswa sefe kapa sefe se nkang seabo. Mme o sa efe karete ya hao ya Count On. Tlhodisano ena e fela ka di 11 tsa October. Ha e fumanehe mabenkeleng a OK Urban, OK Express le OK Liquor. OK, beng ba lebenkele bao ka ba tshepang.
5: Labohlano.

0: Ah, ene ne le pina e monate ka nnete. Dumela nhle metswalle nyana ya ka.
1: Dumela me mathepe.
0: Dumela le lona metswalle ya ka hohle mo le mametse le na le na la rona le le hona teng. Ke boetse ke ya le amohela mona le na ne la rona la bana. Mo teng re phetang dipaletse monate e bile di na le thuto e itseng ka hare. Ka jeno re tlo mamela pali e bitswang phokojwe le ntsu.
2: Me mathepe.
1: Yes, honey.
2: Dipaletse o dilong re phetela tsona. Di monate ya ho.
0: Hulukile bana baka mamela mpale enwe e monate ke ena ya latela. Ho seng ho hong phokojwe ile ya bua le madinyane a yona yare.
3: Bana baka.
4: Me.
3: Ke sa batla ho ya lesella mahe bakeng sa dijo tsa ho seng.
0: Ya ba mme phokojwe o kenella ka hara muru. Ha e sa tsamaya jwalo ka hara muru o teteaneng. Ya bona serube sa ntsu hodimo mane. Sefate se seng se seholo tjena. Jwale ke ha phokojwe ena e iputsa diputso tse senang dikarabo. Ya nahana ka thata.
3: Ebe nka fihla jwang serubeng sele? Ke a tseba hore ho na le mahe ka hara sona. Ke a batla. Ba bothata ba ka kore na ke fihla jwang mono serubeng seo.
0: Ya ba phokojwe e kgaola mahlokwa a mang a malelele tjena. Ya kenya le leng le le leng ka tsebeng ka nngwe. Mme ya qala ho kokota sefate sena ka yona. Ya ba ire.
5: Hela ntsu! Lahlela lehelele leng mona ho nna hle. Ha o sa etse ka moo ko o laelang ka teng, ke tla kgaola sefate sena mme ke tla o ja. Ke be ke je le mahe ano a hao le madinyane a teng.
0: Ka hobane ntsu jwale e ne e tshohile. Ya lahlela lehelele leng fatshe mane moo phokojwe e neng e eme hona teng. Ya ba ire.
6: Ke a kgola lehelele leng le tla o lekana ka hobane nna ke na mahe a ho bapala.
0: Phokojwe e ile ya boela ya re.
5: Ntsu, lahlela mahe a mang hape empa o a lahlele ka bongwe ka bongwe.
0: Jwale phokojwe e ne e bona ka moo e tshositse ntsu ka teng.
5: Ka moo leng sethotho ka teng. O nahana ore nka di a sefate ha di se se ka ka mahlokwana a fela. Atjhe, o sethotho a ka dithotho.
0: Jwale ntsu e ne e kginne hoo e neng e sa tsebe hore na e etse jwang. Ya ba e fofela tlase mona moo phokojwe e neng e eme teng. Ya e rurela, ya e fafola ka dinala tsa yona tse bohale. Ya ba e fofa ka yona. Ya fihla ya e diela haufi le lewatle la sehlekehleke se seng se hole kwana. Ya e siya hona moo. Jwale phokojwe e ne e le nngwe. E ne e ipotsa dipotso di hana ho fela hore na e tla fihla jwang ho madinyane a yona a setseng a sena mangwe. Ya re.
3: Ke hore ntsu yena e sehloho e le ka nnete. E ka ntahlela moo sehlekehlekeng hore ke bolawe ke tlala.
0: Ya ba jwale e qala ho bina ha bonojwana.

0: se se tsang se se tsang se se tsang ha u fili se hleke hleke se se tsang se se tsang se se tsang ha u fili se hleke hleke
1: jole di phofolo tsa lewatle se qala go botsa phokojwe hore na ntse e bina yone ya arabela ka hore
2: sene ke sona seo ke neng ke bina ka sona le a bona ka moleleng bangata ka teng empa man o na ntse ke sa ikutlwisiseng diphoofolo tse ding tsa metsi tse kgolo di kae e bitsang letsane tse phelang lefatsheng mo go ommeng ke batla o tsamaya godima lona ka ofela ga lona lebaka ke ore ke tlhoka go lebala ke tlhoka go lebala
1: ya ba diphoofolo tse kgolo tsa lewatle di a hlaela tsa etsa thabagadi e kgolo go e neng e batla e fitlha lefatsheng sena ke sona seo phokojwe e neng e se batla jwale ke ga e qala go tsamaya godima tsona e iketsa e ka e ya dibala ga e fitlha go phoofolo ya go qetela mme e bona gore jwale e fitlhile lefatsheng leo e neng e lakatsa go fitlha go lona ya qhoma mme ya mathela lapeng ga yona go bana ba yona
3: ka nnete mme matshebi phokojwe ne le botlhale
4: ke ne ke sa nagana gore e tla kgona go boloka bophelo ba yona le ga o le jalo ke a gola e thutile thuto ya botlhokwa e keke ya tlhola e bapalela go ntsu gape
1: go jalo kananelo ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a gola gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jale arabang dipotso tsena tse latelang mmogo le kananelo letlhone pale ya rona ya kajeno e ne e bua ka eng
4: e ne e bua ka phokojwe le nonyana e bitswang ntsume matshepi
1: phokojwe e ne e rata go tlhorisa ntsu na ke nnete kapa tšhe
3: ke nnete mme matshepi
1: ke e se utlwisang botlhoko seo phokojwe e ileng ya se etsa go ntsu
4: ile a tshosa ntsu ka o otla sefate seo ntsu e neng a hile serobe sa yona ka matlhokwane mme ya e bolelela gore e fe mahe go seng jalo e tla di ya sefate seo
1: ntsu ile ya etsang
3: ile efa mae obane e ne tshoile mme matshepi
1: go ile ga e tsagala eng gore phokojwe e iphumane e se e le sehlekehlekeng
4: ile a tlhoka ntsu ka gore ke sethotho ya re ga ntsu elela gore phokojwe e ntse e tshosa ya tsubela go enka ka dinala tsa yona mme ya e latlhela sehlekehlekeng
1: na ke ntho e ntle go etsa e ka batho ba bang ga ba tlala
3: tšhe mme matshepi
1: ke a leboa metswalle go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo go fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
4: tsamaya gantle mme matshepi
5: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: Menyetla eming we bona sa tahole eming ke menyane e ka ba batho boitiko le thapo ha di kopane di ka fetoha di makatso e ka ba tshusumetso e sa lebaleheng e mading tshusumetso e gonwang ke wena o le mole tshusumetso ena ke ya hao Northwest University it all starts here
1: e bang o nana o ruke ke wa gona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal E ho fakeletse ya molao ka mohala hora tse 24. SMS sa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Mamedi ikise na hona le leeto le o kileng wa lerala wa ya ho lona ya ba itolena la hao wa utlwa le wena mara ba senya tshelta o wa tsona le pleke ngo tla o tla o tla ntsha tshelta ha o etse leeto ho be monate o ye ha o khutla mo ono utlwa le wena o lekeile hore ha e ka bana ke ya kae moye o halalelang ele ke batla re bua ka ana I'm not go paske ga bua ntotse bohloko re bua ka ana monate o kileng wa leetsa wa utlwa gore yane a no tshelta ka ke sebele ditseng ha monate mona teng a intsebele ditse lenna
1: okay smametse hlosa a no bona me kileng ka etela teng Cape Town Somerset West a bona ke stranded da yo ke ile mole ke chaka mole ke spending mara ke fitla mole ka thola mosebetsi ba re mona Spanish ke se le Spanish
0: ke batho
1: a re sports ke go tlile ke

0: ha se mo he mo medi ke ne ke onketse makhadzi a sama ya le mimi ba o tla nthe monate mo na mamedi le Prince Benza ba re sana marena ere ha o le tsena he mo medi ke o tsebise hore re kena se khutlwaneng sa rona sa bophelo seo re setlisetswang ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives kwa no le Seri FM me le hlophisitswe ke tsidiso ramatsiye
1: Eita bolle kala bohlano le se bongile sonopo
0: Mamedi kgwedi ya phuphu selemong sa 2026 National Institute for Communicable Diseases eleng NICD ka bogotswane ile ela hloko hore naha e hlaselwa ke sewa sena sa rotavirus me e ama bana haholo sewa sena sa rotavirus mamedi se bonahala se phahame haholo provinceng ya Gauteng haholo dibakeng tse kang Pretoria Cape Town le KwaZulu-Natal me mamedi tlale ho tsa bonga ka di supa hore tshwaetso yena e bona hala e bana ba tshwaetsana kana go yeo ba bapalang ka yona mme bekeng e fitile mamedi di letsa go tsaletse ba tswadi hore batle ba hlokomele bana hore ba ba ise di enteng hantle ka tatellano ya tsona ka mo ba lokelang ka teng jole ke mona bothata bo bong hape se borupuile e leng rotavirus ebe matshwao a yona ke afe a ipona hatsa jwang kana go efe rena le moeti wa rona ya tlatlangwa mamedi a re fa dintlha tse felletseng ke buisana kwano le mo etiwaka yena ke me sebotse ngake me yena he mamedi ke director ha utlwa ho tsena tsa bana re ka monaka provinceng ya Gauteng me sebotse ke a amohela tsebeletsong ya lesedi dumela hle moratu wa waka
2: dumela me bonile ke dumela shele ba tshele tshiba lesedi FM
0: o phetse moratu wa waka
2: ke tsimile nne molato o gona
0: re thagetse kudu re bolela le lena
2: a o ke ba tle bo gang tsa mme
0: ya le boa mme se botse ha re bua ka rotavirus re bua ka eng ke eng rotavirus ye re bona di ntontse di kena di atswa di ya kena ke mabitso a thata fela a go re hlalosetse ka rotavirus ke eng
2: rotavirus mme ke kokwana hloko ke virus ya simple temper gore ke gem o twetse yo iba ka go letshulo le lengulu iba ka go satsa ina le go tla le phisho go ntshisha mmeli ku dire masia le bana ba banyane e ka ba ka go selela ke me ke mmeli ka ba ka la letshulo ka le ina la le ya dinwa re ka re ke dehydration e ba ga ntse o ka dira ga jwa le hore e tla ba ka gore ngwana a be siemetsa gore a pele ke a le sepetlele go ra tsira e kalatsi
0: Jole me se botse ha re ke re shebe engwe ya dintlha tsa bohlokwa gore na e ba kwa keng me ke mang motho yeo ha holo re ka reng a ka ba le yona
2: Batho ba ka ba go tsing tsi ya o hetsa ke wa re sa tsela go re tsabaira ke masia le bana ba ka tsatsa ga menwa ga e le hlano le re tsiba gore batho ba bagolo ba ra le yona mara ba ba leng go tsi thata thata ke masia le bana ba ka tsatsa ga menwa ga e le hlano le bana ba o ba tsakang ba khetsa mo ento wa go tsabaira ka rotavirus le ente wa ona o fiwa first dose ka 6 weeks le ka 14 weeks se ngwana setse o belegwa bana bao ba le go depression le masimong ao bana ba baitshi ba kopanelang ko ona wa tseba gore bana ba bapala ba tshwara di-toy ba tshwarana ka diatla wa tseba papadi ya bane then le batho ba e leng goreng ba na le mashole a mmele a fokolago ka leina la se ya dinwa re yantle bao batho ba bale immunocompromised
0: Ee mme wa ka. Di phuputso mona re bone ha re ntse re etsa research hore e atile haholo di provinceng tsena tse tharo. Ebe re ka sheba hore na lebaka ke lefeng hore be e fumane ha di provinceng tse tharo haholo jolo ka Gauteng, Cape Town le kae hape KwaZulu-Natal.
2: Le bakang le taba ka hore re tshwana le sao e ka ba trust le a di nare gare di multi prospector ka re wa tsiba gore Gauteng ke urban area mo ile re go kopa kopana le hona ena ba ntshi re tsho gore go nale le di informal settlement ka pe go nale di ECD centers di malanyana
0: ka
2: ba tsebetse ena bana ba ba ntshwa ra tsho ga se go ratogela re tsha bana ba rena di creation ba kopa kopana le hona go bana e ya
0: ya mamedi e le shumele metso e supile metso tso pele re fitla ho reng ya le shume le motso o mong jole mme wa ngwana mohlokomedi wa ngwana ka pa ma tichere di preschool mona re ka bona joang hore ngwaneno a joa le e o na le bohloko bona ka pa o na le virus ena ya router
2: o masao a router virus a akaretsa le tshumbo le metsi ke ka ga ka le a dinga re o tharistus ka ga bona ngwa ma hlatsa le thatso la gona le tshumbo le tsamela na le phisho ya mmele le ngwa na ka la ka di cramps tsa mo di eng e ga bo tshokonya na mo di eng le na le tshoso ka tatajo ya dijo e na ka pe ga ile re wa tshola e na ga re mo fedi o mo mutswa go ne na ma ka selwa ke mo ithira pe mo mmele le so le e ka le a dinga ke dehydration so ma tswa wa go le tsa re ngwana sho tsene ke mo mmele la bona mmele mo ga go mmile e ni ma tswa ga ka ra wela ka ga ra tsene le ga ka gare ba function eyes then ha le la ya re mo mmele go ga itsa tselela o mo nna le go ha itse mo mahlong mo tlapolong ga go lena go mo nna le go di fuko tshe di le then re ile re ya le dehydration re re isipele tshe kudu re bona phetana ya ga go wela ka gare e ba itse gore ngwana o sele tshe di metse mo le then ba ga itse ba ga le se bona ga le ba re ba le tsatsi go ba ba sele tshe di matla then ba robala mo go go ka re go bua ba dilaba re go ba ba sele tshe di matla
0: mamedi ke a tshepa hore mme o di hlalositse hantle dinthotse o di bonang ka pa matshwao a o wa bonang e ba ngwana ana le virus ena ya router tsela yeo e ge ka reng mohlomong e ikatisa ka yona e ka batsela e jwang
2: Rotavirus is ya go iphatlalatsa yona ka pijana ke di ka tsela ya mantle a jumps intimacy ya teng ya mmeleng e ke fecal oral transmission so se dira ga ka mekgwa e mentsi motho re ile gore re o fetse ya tsena ntlwaneng ga o tlhape matsogo ke re fetsa go tshentsha bana maleng ya re tlhatswe matsogo then re re phithera dijo le tsone tshwantse re di tlhatswe especially the vegetables and the meroho le di enya ke tsange re di tlhatswe ka metsi re fokotse go phatlala tsa ga bo letsi jwa re thabana
0: mamedi ke metsotso e dulang antle o ye leshome le metso e mene pele re fitlha goreng ya leshome le motso o mong ga e ba go na le potso yo o batlang go e botsa mmesebotse ngake ka jeno a kwetse jalo mamedi ke kopa ko nthomelele molaetsa e ka ba ka tsela ya WhatsApp kapa wa ntetsetsa nomoro ya ka mohala ke 086003084 kapa o ka nthomelela molaetsa nomorong ya 079 758 5066 ka ntumela voice note ka pa wa ngola ke tla o bala kwano re fe mmekwano 086003084 ke mo kidutse nteng ka mohala o ka ntetsetsa le mono he mamedi hore re utlo rena ebe wena potso ya hao e ka ba efeng ho mmenga ke ka jeno 086003084 ka pa 079 758 5066 mme se botsinga ke ba mamedi ba rona ba sense ba romela molaetsa ka kwano ba batla tlhakisetso ka ka ka se hlo sena sa rona se re buang ka sona ka jeno mamedi ke nomona hore sbosh ke a utlwa matshwao mme o a boletse le dintho tsohle fela jolo ka motswadi king se o nka sietsa mbakeng sa o sireletsa ngwana wa ka hore a ske a fumana e virus yena ya router ke thing to e o me a ka yetsang menga ke hore a tla sireletse ngwana hae empa ke ka ba ke batla renke ba ba raro pele re o tla araba dipotso tsa bona mamedi e mongwe tse mo na are sboshe mhlomong na me o nahana hore di creche mo ke te mo re ka fumanang mo bana ba rona ba ka fumanang mafu ana me ke eng so batswadi ba ka sietsang ka pa ma teacher ka sietsang creche tsa bona hore di creche tsa bona di bolokee hore di sketsa fumana router virus e mo motswadi mo na o ngotse are ausi sboshe ke kopa o mpotsetse ho mme mono hore na bohloko bona bo a fela ka morana ko e kae me re bolaola jwang ka pa re bo treata jwang ke le buile aus di sebo ka mono ka Foschville mme wa ka
2: ah ke a leboga mme ke leboga diputsiso me ya mathomo e bolela ka gore tlhokomelo ya ko dikrešeng ka dirwa jwang ko dikrešeng ba tlo re bana ba tsa malapeng a fapafapanego ene re na le barutisi ba bona ene bana ba ratana o le o tshwara ko o tshwara dithoi o le o etelantlwane jwa botshwane se re sa gapelelang thata ke gore metsi a berekisiwang ko dikrecheng a ba berekiseng metsi ao a bolokegileng ene re dira gape gore bana ba batlang ko dikrecheng tsa rena re thutiletse batswadi gore ba lebele gore ba kgweetsa moento wa router virus ona o sireletsa bana kgatlhanong le bolwetse jwa letshololo le lentsi letshololo le legolo so re gatelela thata gore ba berekisane le batswadi go kgontshisa gore bana ba bona ba kgweeditse moento se botlhokatlhoka ke go tlhapa matsogo gore bana re tlhoetse bana ba rena gore ba tlhape matsogo ge ba tshee etela ntlwana ya ditshomelo ya seba ko dikgetseng dicompresses tsa kgone ba le dibaole mo e le gore metsi a tlhokega ba thuse bana gore ba tlhape matsogo ge ba fetsa go etela ntlwaneng ena bana ba tlwaela so ba tlhoetsa gore e dintlwaneng go tlhapa matsogo ba kgone le gona ko kaetsa ko mme batswadi ba bana ba tlhoetse bana ba bona gore ba tlwaele go tlhapa matsogo then e le gore na le bothata ba bolemogo ka re go nang le letshololo ana go tshwenya ba etele dikliniki tsa gaushi ra tsela re di dikliniki di re tshwana le di city center ya bo di
0: e utlwa hetse hantle mme wa ka ke kopa fela hore ke nke bana ba di voice note re ke re tlorna e be bona ba reng ka mona
3: Melang. Nna ke kene monyako mo nne a santse a bua ditaba, a santse a bua rona matshwao re ka bona jang. So ne ke botsa rona letshwao la ngwana a na le ditlapedi tlhong a se le le la matshwao a
4: sebongile ya monate re kaya a monate mme wa ka o ntshwagele ntho puo o e buang cheke a e utlwa se kopa fela o nthuse fela o nkopanye le ntate.
5: Le kae ne kopo botsa mme ka mo hore ngwana a ne le flu e sa foleng e phela ntse e bua gapetsa gapetsa ene go doctor ga bona sepe mar flu ya hae ha e fole a se matshwao a bona bolwetse bo
0: ke le buile haholo mami mme o hlalusitse ka ditlapedi ntate o bua ka flu e sa feleng na e ka ba manga matshwao
2: ahe flu e sa feleng mme re ke utlwile botsiso ga botse a se letshwao la rotavirus flu e sa feleng a se letshwao la rotavirus ka rotavirus matshwao a yona a na le go hlatsa le go tsholla le dikrempe then le go felelwa ke metsi mmeleng le rona e ba le dehydration le go ba le phogana e e jeta gare flu e sa feleng a se rotavirus
0: ditlapedi hlohong le yona ke a se matswa
2: ditlapedi hlohong ntlhalefetseng yona ga botse
0: oh ditlapedi ke ke di so hlohong
2: oh ditlapedi oh banki ya moskining a ke re le
0: ka eh
2: ditlapedi a se le tshwaola rota virus ditlapedi ke le tshwaola hore o na le a skin infection so while we have skin infection we should try to go clinic ya bona gaufi ba khone mo ya le go ruta ka go re a tshokomele jang le gore a di fetshile
0: e utlwa hetse hantle mme wa ka ha re phethela ditaba tsa rona mohlomong ho hona le a vaccine e ka banyeteng bakeng sa rotavirus ka pa dinale tseo bana ba lokelang ho di hlaba bakeng sa yona
2: e ya mme re na le vaccine e tsabelwang kgatlhanong le rotavirus wa tsone di ke bolele taba e botlhokwa ka yona vaccine e nne ka ngwaga wa 20 ke financial year April 2007 to March 2008 rile go ya ka di district health information system ra rekota mahu a tsholwang ke diarrhea mo baneng ba under 5 years rekodile 3245 ya mahu then tlhagafao mmuso lefapha la maphelo ba introducer rotavirus vaccine o thibela e bolwetse bo re fetsang go bolela ka jona ya ba e le gore from April 2025 ke ngwaga o feta go fitlha March 2026 re ke bolela tshilo re recordile 375 deaths go tswa mo DHIS ya rena so se se laetsa gore rotavirus since e introduced ka 2009 re bone o tshoga ka mahu ao a baka go ke le tshollo mo Afrika Borwa from 3245 in the financial year ya April 2007 to March 2008 re bone re shimetse go le dikgwedi go le ga le bolela ka 375 re sa bolela ka ditshiti tsa mahu re shimetse so go bohloka gore bonne ba ise bana ba bona ditliniking ba yo kgwetsa thibela ya rotavirus ba e fetsa fela ma le 6 weeks gape se bana le 13 weeks ba kgwetsa e nngwe seo se akaretsa le dithibela tse dingwe tsa malwetse a flu ke ria le bo pneumonia malwetse a diphtheria bo tetanus ka moka malwetse a dipolio malwetse a moko malwetse a di a di flu di flu ke khone khone tsa go di bona ya le bo influenza bana ba tsentse re ba ise fa go mo tshibela le tshibi go le empo wa BCG o ba o khutsa go ba tshe helela then ke di ba tsentse re ya mo ba e kale ba e khutsa di tshibela ke tsela ke go tsama e the right thing to do for ngwana a se di se sembele ba mo ka so tlo tlo o tsaka ya tlia mme ema o ema le mana ga re a khutse tshibela ke di mosontsi
0: ai o di beile hantle mme se botseng a ke re ya lebohahle ke a tshepa le ba mamedi ba ithutile ka jeno re lebuile haholo mme waka
2: ke nna ke leboga go mme go ba le nna mo tsogareng ya legolo o be le tshibela le bo
0: le wena fela jalo ma Mamedi o se ke wa qeaqea he o beile ditaba mesebotse etsa bonete ba hore ngwana ha o mo isa cliniking a lo fumana di entetse feletseng mamedi tseding le tseding metseding tsa tsona re di tsiba maemong a tsena hore na mamedi ngwana o fumolokela ra fumane ente ya mofuta ofeng le buile ha holo mme wa kana ne o lena o no ritsetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano ho le se di FM enriching minds enriching lives me mohlophisi ke tsidi so dramatic
1: e tlhabolle ka labohlano le se bongile sonopo
0: ha se mohema medie re ya kwala ha re etsa tshinana ke nka Dipsen re zamale mahu DJ Vic di Rose Ginger Stone bare Malage.

0: Mamedi enwa ke ntate Stana are fire mollo. A ke se mpindwe monate a kana kana e mashume ele e robo metsotso ka mora ho raya le shumele motsomong re kana mgahlelong wa o qetela wa lenane o la haula itlabole re mamedi ke mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng hopola hore ha ibe wa hula ka jeno a ko iketsetse letsatsi ka pa o be le batho ba o etsetsang letsatsi nomoro nya rona ya 0797585066 ka pa 086000 3084 ke mo keleng teng
1: na go ntsa tahlehelwe bophelong Mohau, e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mucha wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba hona le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, televishene le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.

0: Mamedi ke metsotso e le shumele metso e tsheletseng ka morago ra ya le shumele motso o mong ke ne ke onketse pina e monnate e neng e tla ka DJ Stoke ya tsamaya emo ba re masthokoze tsheletseng ya lesedi ke mang ya holang ka jeno re moetsetse letsatsi lesedi FM hello
1: amonate le
0: ga monnate nate pa
1: amonate jo mme a tiba ke la ka tsopela mme wa ka mona ena o ka mane ka zelo go mo ka mane
0: ke le di a se ke mo go wa hola ka sheku di ra re
2: hi boss
0: o shapo zwana na
2: o shapo boss
0: o shapo
2: es boss ke go tla sa re sa ka yana ke a tsitsa ke mo tsangwa wa hola ka jeno o kutela ke matshiso le phondo ka mola ka shogedeng maplasing a Forestburg.
0: E ya la gatolaka.
2: E ya se boche ke ga hola bona tse dintseng a tanga ka na tshwangwa le wa so hantle.
0: Thank you my baby. Le sedi.
3: Hi boss, how are you?
0: O sapo ho joang.
3: Wa bata.
0: Ai, wena.
3: Mame. Ke u di sabana ba latela.
0: Mm.
3: Mama ratei. Modise. Senegal a mohali mata di so ramaditi he the vista park le mam kitis khampu migrant ke ba sadi le tsana na na le ntse le hola le holela mahala le tsebe le ba bo mme mo le ntse mo ke o swa bona beti mudi se beti fotwane mudi se krosa
0: ke le bulela ga tola ka le sedi FM. Hello. O shapo jang khaitsedi?
4: Amna ndi khaitsedi ya.
0: Eh.
4: Tsho ngile go dikupa ga tlhile ka mang ka debithone tse go gola tshola ka mapepe tse khaitsedi ka ke. Gola fa khaitsedi ya. Tsa tlhile nna tla tswa lo tse. Bo ngile. Ke mathole ka mang ka abdipa di ba sugela ka mang ka go ka kika. Ka mona ka ntumo re pla go wa tsaka na go tsa bo ngile.
0: Hana mo.
4: Matoko maneng go ka e hana. Ke go
0: tsone. Eh ke ka bona ga gotlhe.
4: Bye bye he
0: tswa. Bye.
5: Na kontsa tahlelo ya bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela utoba na le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ha se mo hema me die e mashuma mabedi ka mra ho ra ya le shimele motsomong ere a ke bone ka mona hore na ke manya ho lo batla ha o tlo ba kopela ba ngwe le fatse lo rena ba dula kae. Hey, ma benke la ga gaolantse ge batlana le rena motho dula kae. Ye le buile a ho hle wa le sekopa ke le matsometsing. E re rutle na ka mona ka WhatsApp ke mang ya ho landumela bongi o bua leng khono maditedu ka mona ka K section botsabelo ke kopela setlholwana saka e leng mini ditedu gapu gapu ya mahlohonolo o etsa dilemo tse tharo ke re a ho le ngwanana a bone dilemo tse dintseng atangata over to ha hule hle ri a leboga dumela bongi ke kopela ngwetsi ya heso ya hula ka sonta o kopelwa ke nna ausi wa hae a mongolo modungwane zone 10 extension 2 sebokeng o batsong ha hule hle a bone dilemo tse ding teng atangata re lebuile ha hulo high boss ke kopela ngwana abutuwa ka eleng sibi no masondo o kopelwa ke rangwana wa hae eleng msibi tenene kere hola

0: o bona dilemo seding tsengata ngata ha re ka mona ka WhatsApp ruto rna e be ba teng ba hulang na.
1: Hello Bosch. Go hola nna Cecilia le buru le sole ke mona ka makhubu Mahikeng Bosch ke ikopela Bosch ke ikopela mahlogonolo Bosch. Go ntate modimo ore a nkokeletse matsatsi a bophelo bo sa feleng. Ke a leboga sebonge.
2: Hello Bongi, ke re happy birthday gonne mamonteng mokgosi ke mme wa ka. O gola le sekolo sa gutlang ga makao. Ke re ba gole ba bone tse dintse ngata-ngata, modimo a mpolokele bona. Go kopelwa ke mmantsotiseng ga makao Bloemfontein.
3: Nice Bosch, o tshwere mafafa kana Mahadi Frankfurt. Anke kopele motho ya holang tsatsing la kajeno, yena ke Nomsa Qaba o ya hola tsatsing la kajeno. Kore ho yena Nomsa, hola mafafa o ya o rato, wa utlwa ntate Modimo o sono lefatshe.
4: Dumela, ke Mafalla Moloi, ka ra Thanda Heidelberg. Ho hola Thato Moloi, ke moradinyana wa ka. O etsa lemo tse leshome le metso e tsheletseng. Ke re le gole lekgoloko le kotswana letlabagogo, ke ntata ke Mafalla.
5: Hello mamani bongi, ke teng ga go molato. Ke dumedisa ke re Bloemfontein ka ofela, Dennisville ka ofela. So
6: hi Andisa, ka joko go gola ngwana la matolong yena ke Ausi Sebolelo, seema re nga goleke. Ausi Tumi ka moka ga mapapontshong, thank you.
7: Go tsotlhe Bongi, a Bongi mona ke kopa go godisa eno a latelang ke Mmasebata Malinga, yena ka mane ka Roodepoort. Ke re a gole Modimo a mo ise molemo sa feleng, a be le tšhelete e ngata a ipatele segame sena se se kana-kana. Ya mo kopelang mona ke mme Maena Kojwana ka mona ka Kutlwanong K6. Thank you Bongi.
8: Hello Sbosh. Ke kopela mme ya ka le mme wa Mhlambi mane le Dkgomo wa keteka ka tseno. Ke re Modimo wa matlisa mofe mafelelono a ditshuki di motlogele.
0: Ga se mohe mamedi ere a re tle re fetele go dimakatsofolosi ruto rona ka jeno re ka lebelela difeng go imaatlafatse nana. Ke a phela tlhemogathuo wa ke difeng ga se re lebelelang ka jeno.
9: Kajeno o imatlafatse mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM le wena ke sentse ke o dumedisa. Re fumana gore mogatlo wa basebetsi ba di-industry tsa ka kakaretso Aforika Borwa GWSA o re o na le tshabo e golo ka tatlhegelo e bonagalang ya mesebetsi le mesebetsi e kotsing ya go fela go fokotswa ka segatlha se godimo sa basebetsi ba industering ya meriana. Re tla buisana le bona ka taba ena. Tse ding ke gore ba ditshebeletso tsa tshireletso ya setšhaba Aforika Borwa SASSA le ditšhelete tsa dithuso tsa mmuso porofenseng ya Free State ba etela tikologong ya Phuthaditšhaba kwakwa. Ba tla bua go utlwe mabaka a leeto la bona le gore na ba thusa setšhaba ka tsela e jwang. Tsena le tse ding go imaatlafatse gang ka morago ditaba tsa gora ya 10:30. Ke lebile gore
0: Bongi ke a utlwisisa, ke a leboa wena lerato laka, ke a leboa tsatsi le monate, o sebetsa ya monate
9: le monate gona go na le mafelo a beke
0: a monate natsemoe ei ke o retlhe re ipoloke.

ke le buile ha go lo kene modupi ka ditabatseno tsa hora ya le shume le meso e medi jole ka sa bontsi tse ditabatse latelang etla ba tsa hora ya pele mo mamedi ha jole meso so ke tsiletseng ya kamara hora ya le shume le meso e medi ka tseno ke la bohlano la la nne go di ke ya borobong yona ke ya lwetse selomo ke sa fetse pedi le mashume a mabedi ana le meso e tsiletseng le ka jeno lena le phetelambeke mohlopisi wa lona ya ka sehlohong entse le dimakatso motshweneng re laolela gaso ke anati kondla na le bitso la ka ke dimakatso wa hafolotsi kana lwana o tloha jwale o fitlela ha meso swi tabele mashume a mararo ka mara hora ya le shume le meso e medi hopola hore dina no lena le matlafatse o le tlisetswa ke SABC news ri kemetse ha re gatse nku ka pere dumela mamedi.

0: Mamedi ha re lekola se re tla o fa tsona ka jeno ho imatafatse mogatlo wa basebetsi wa Jiwusa o re o na le tshabo e kgolo ka tahlehelo ya mesebetsi le e kotsing ya ho fela le ho fokotseha ka sekgahla se hodimo industry-ing ya meriana. Ho sa le jwalo, ba ditshebeletso tsa ditjhelete tsa dithuso tsa mmuso SASSA profinsing ya Free State ba etela sebaka sa Phuthaditjhaba Qwaqwa. Sena le tse ding ho lena le imatlafatse ka tjeno empa pele ho moo ha re fetise mabenkele.
1: Na o tla hapa lebelo? Ke Spina Zonke Jackpot Race e kgetheileng ya Hollywood. O ka itshwasetsa bokgutu-kgutu ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng, labohlano le leng le moqebelo o mong le o mong. Ha o tsomana le matlotlo a patuweng, ebe o spinela ho hapa haholoholo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betjha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: E kgolo e kgutlile hape ke Big Red Sale. Big Red Sale ya OK Furniture e kgutlile hape ebile kgolo le ho feta pele. Fumana twin top washing machine ya 20kg ya Hisense ka 4490, o boloka 700, o boloka 3000. O reka Nebraska Queen Base set e ntjha ya Sealy jwale ke 5990. Big Red Sale ha OK Furniture fela ka lebenkeleng le online ho fihlela ka di 6 sa September. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Hobaneng o reka di-data le di-voice bundle ka bong ka bong? Ka Telkom, data e a bua. Fumana WhatsApp bundle ya beke le beke ya ho sa feleng, e o fang di-video le di-voice call, ha mmoho le di-voice minute tsa ho leletsa network efe kapa efe, ka 37 rand feela. Na ebe network ya ho etsa seo? Dial *180# kapa downloada My Telkom app. Ho na le dipehelo. Telkom, possible begins here.
0: Mamedi ha re wela ga bong ka tseo re di hlophisitseng ka jeno ho lena la imatlafatse. Re qala ka ditaba tse reng ba ditshebeletso tsa dithuso tsa ditjhelete tsa mmuso Afrika Borwa e leng SASSA ka bokgutshwanyane profinsing ya Free State ba isa ditshebeletso setjhabeng, mme ka jeno ba phutha ditjhaba moo ba lo buisana le batsamaisi ba SASSA bankakarolo bohle le mafapheng a mmuso setsing sa mesebetsi e mengata e leng Multipurpose Center Phutha Ditjhaba Qwaqwa. Re buisana ka sena le motshewa Maleka ho tswa SASSA profinsing ya Free State. Mme Maleka, ha re o amohele le CDFM.
5: Ke leboha mme Tsolosi ka semmo se le re fileng tsona re le ba SASSA ka mona ka profinsing ya Free State.
0: E le bakala sehlola la lona la hore le kopane le bahlanka le banka ka golo bohle tikolohong e le ba le ka lena la ditshebeletso tsa dithuso tsa ditjhelete tsa mmuso ke lefe?
5: Okay. Lebaka ke hore re le ba SASSA le Department of Social Development le NDA re nkile monyetla ona hore re tle re tlise ditshebeletso community ya rona ya ka mona ka Phutha Ditjhaba Qwaqwa. Ke engwe ya minister a yetsang ya tse dingwe tsa mehato itseng o tla enka gore a ye metseng ya rona a lo fana ka ditshebeletso. Jwale re tlile ka mona ka Phutha Ditjhaba Multipurpose Hall go tlo fana ka ditshebeletso e le SASSA le mafapa a mang a fapaneng le dibanka le tsona diteng ha batho ba rona ha e ba a tlwaetsa grant a bula its application e bo o sa ya bankeng mola a bule account tla re hona hona mona mo ditshebeletso di tshwaretseng teng
0: jo le ha re shebe he u bua ka ditshebeletso tso di disiseng sechabeng le ba fa ditshebeletso tsa mofuta ofeng
5: ke re ba fa ditshebeletso tsa hore ba baetse grant in child old age grant disability grant and then ba bang hape re ba fa ditshebeletso tsa 370 ramaphosa jwalo ka ke utlwile gore mona koko ba e bitsa ramaphosa so re ba fa ditshebeletso tseo tsa srd 370 and then nda le yona e teng e ba fa ditshebeletso tsane tsa di-npo batho ba nang le di-business di-cooperatives ba tle ba ba thuse ka ditshebeletso tsa bona so rona ke di-application tse ntšha ke di-online application ke di-old age disability granting aid ke mefuta yotlhe ya rona ya di-grant re le bagasasa
0: ke utlwa o bua ka dikopo tse ntšha ke a tseba gore batho ba bangata ba teana le diphepetso tse ngata gagologolo ditshebeletsong tseo ba di fumanang go lona le le sassa lona re ke utlwe go lona gore na ga le thusa setšhaba diphepetso tseo gangata le teanang le tsona ka bona ke difeo baneng neng ba tlebe ba re tšhelete e kene neng ga e a kena neng o fetolwa dikarete le le kopaneng le diphepetso dife
5: re fumana tsona diphepetso tsao tsa go tla fumana motho a re ga e sale a etsa application grant ya e ga e a kena ga ke go o tsebe batho ba go na le bona ha khatsa khatsa motho o tla be antse a tshintsha bank account ke buella mo di 370 o tshintsha bank account go dinye nako go na le ba sa tsare re santana re tsantlhela editswang ka go ke verification o sa tshintshile account re bise re verify yaane o tlile hape o tshintshile kana ko nngwe ke ge ba be ba baleha bo matshonisa mo ba ka di mend di chelete teng ebe motho ntse tla hangata a tshintsha method of payment a tshintsha account kgwedi e tlang gape tšhelete ya dieha ga e kene ka nako ko obane o ntsa ba tšhintšha ba sa pete ba fetolela method of payment ga ngata mo kgweding
0: ke ditokomane di feng tseo di tlhokang go batlang go lona bakeng sa go tloetsa dikopo tsena tsa go fumana tšhelete ya dithuso le gore na ebe bao le bona e bang ba na le mathata ba batla thuso mohlomong ba se ba ile ba fumana tšhelete nakong e fetileng ebe ba na le bothata jwale le bona ba dumeletse go ka tla go le ba thusa
5: ba eng ba grant e feng
0: e nngwe le e nngwe ditshebeletso tseo le fanang ka tsone
5: okay ga o tla mo o tla o tloetsa kopo ya grant o tlamehile o tle ka ID ya gago o tle ka proof of payment o tle ka confirmation ya gore bank account ya gago ke feng o tle ka ditokomane tsa ga e ba o nyetse o tlatla ka ditokomane tsa lengwalo la lenyalo ga o tloetsetsa bana re kopa di mangwalo a bana a tswalo di-birth certificate le ga e ka ba go na le any other document e bontshang gore o na le di investment tseo kapa di-savings tseo ipeetseng tsona kaekae o di tlise ditokomane tseo batho ba behe ditaba tsa bona pepeneneng gore a seka ba iphumana a sa atlega go etsa kopo ya gae gobane o patile ditaba tsa gae kaekae ga re le ba sasa once re kenya dintlha tsa gago kapa ID ya gago systemeng re kgona gore re bone gore o na le bank account di feng o hukanya le bo home affairs jalo jalo le other department re tla be re kgona go bona gore motho ona o na le lekeno le leng gape gape so batho ba rata gore o nagana ga tlisitse banka e itseng fela e nngwe a sa bolela ka yona ga re tlo kgona go tseba re tlo tseba jalo re kgotheletsa batho ba gona gore ipuele nnete fela re na le nthola gape e bitswang means test ga o tlotsa kopo ya old age grant kapa eng ka nako nngwe ga o na

0: tso kae kae le banka e itseng ba tlise lengolo le ho bontsha hore ha e ba grant ya e atleya re tla re kenya tshelete ya hae ya grant ka ga banki eo yena re fileng yona hore ke kgetha banka e itseng
1: jole ka le phutha di tshaba ka jeno le tsholo la lona le fella mo ka pa le tlo etela dibaka tsohle ka re province of free state ka pa di tiriki
0: re tlo etela dibaka tsohle re na le ntho re bitsang ka hore ke ministerial outreach ha jwale ke yona ministerial then hore na le engwe hape Beltfontein ka di 18 tsa kgwedi yona yena and then ha ga kgwedi re na le tse ding tse nyenyana tse re di bitsang fela ke di icrop tsa rona tsa sasa mo re yang dibakeng tsena kaofela tsa Free State gotlhe mo Free State ha go na le mo re o tlhokagalang ditshebeletso re le ba sasa ra ikitlaetsa re ye re lo thusa batho ba rona re itsa ditshebeletso setšhabeng
1: e fela le bona setšhaba se tlile bao e leng gore ba tlhoka dithuso go lona
0: tsetsa jang ausi
1: le bona setšhaba se tlile batho ba tlile bakeng sa gore ba tlo thola dithuso go lona
0: batho ba tlile le ha maemo a le godimo a se matle ka mona ka kwakwa ha o ka bona ka holong holo ya rona e tletse batho ba batla ditshebeletso batho ba batla dithuso go tswa mafapheng ka o fapafapana le ha ba emisi le ko gore maemo a le godimo ha ba matle ba tlile go ntse go le jalo ee
1: mme Maleka re le buile go le o kana kwa gago
0: ra leboga o fitimakatso thank you very much
1: momamedi eno ke mme motse wa Maleka yena o tswa go ba ditshebeletso tsa mmuso tsa dithuso tsa ditšhelete sasa kwano Afrika Borwa bakeng sa gore ba ise ditshebeletso setšhabeng mme tse dintse ditaba tsentseng di etsagala ga re bona magotleng a dinyewe re fumana gore taba e amanang le motlhanka wa sepolisa ka ona ka mono ka phutha ditšhaba o tlhegeletse le gotlhe le magistrata wa phutha ditšhaba ka lebaka la gore a tla utswe didokete tsa sepolisa mmuelo se polisa mako mo pering o bulela ha moeketsi mokwena a ile a tshwara ka tlaleho ya menyenyetsi ya boshodu ba ditokomane e leng didokete tse hlano tsa sepolisa mo di neng di beile tempolokelong kantorong ya motshotshisi mme o hlalosa hore ditokomane tsena ke tse neng di kenyeletsa diqoso tsa peto polawo tiko ya polawo boshodu ba diphoofolo mo ho le tlhekefetso mo phiring o boletse gore motho enwa o ne a romilwe bakeng sa gore a tle a ile lata didokete tseno kapa motho ya neng a le di lata itse ha fihla a fumana ditokomane tsena didokete tse hlano di le siko mokwena o lokollotswe ka beili ya diranta tse dikete tse pedi mme o tla boela kgotlela ka pele le kgotlela dinyewe goding ya Mphalane ga re fetise mabenkele
2: Tsatsila rena la tsalo le maemong a lwana a qolleileng ka di major birthday deals. Tseja lo ka di 400 gram tsenne tsa Coopbaked beans and tomato sauce ka 58 randa. Le di 2 liter difi kapa difi tsa peri tsa dinoma podi tsa spaletta kapa twist ka 30 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona ha Shoprite fela.
3: Ipehe monyetleng wa o ikgapela leleng la maeto go a mabedi le lefeletsweng tsohle la go ya Abu Dhabi Grand Prix mo le seabo sa 1 million renta betša ka 10 ranta kapa go feta go Jet X bakeng sa monyetla o tlang ga nngwe fela bophelong betša gona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betšha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Mamedi ha re bona re sela pele ka nnano la ditaba la imatlafatse re ntsetsa pele ditaba tsa rona ka ditaba tse reng mogatlo wa basebetsi ba industrying tsa kakaretso ya ba Afrika Borwa jiwusa ka bokgutshwanyane o nahana ka tshabo e kgolo ka tlaleho ya mesebetsi e kotsing le ya go fela go fokotseya ka sekgatlha se godimo industrying ya meriana lefapheng la tlhagiso jalo ka ga go tlaleilwe komiting ya ditlaleho tsa palamente maobane tatlhegelo ya mesebetsi e 2500 e tobile dikgweding tse robedi fela mme go kolwa ga dikhamphani tse robong tsa tlhagiso ya legae go lekantswe go mesebetsi e ka bang 10000 e kotsing ya go fokotseha le bokgoni ba

0: tsamaiso ya lehae ha se fela tlokotsi ya dipalopalo ke qoso ya tsamaiso ya meralo le maano a beileng pele o fokotsa ditshenyehelo tsa ka nako e kgutshwane le go feta tlhagiso e setsitsitseng ya lehae. Re buisana le moporesidente wa mokgatlo wa basebetsi ba indasteri sa kakaretso wa Aforika Borwa Jibusa yena ke Mametlwe Sibeyi. Ntate Sibeyi, ha re o amohele di CDFM.
1: Ke a dumedisa mefolosi ke dumedisa ka moka wa bathelete ba di CDFM.
0: Ngongoreo ke kgolo go lona le le Jibusa, re bona phatlhalatso ya moraorao jena ke ya go fokotsiwa ga basebetsi ba feta 240 khamphaneng ya tlhagiso ya Adcock Ingram. Mme re letlhalosa ga le ntse le buisana le bona, bothata bona ba dikhamphane tse kwalwang Aforika Borwa di baka tlhokego ya mesebetsi le tatlhegelo ya mesebetsi, taba e amanang le tlhagiso ya lehae ya meriana na bo bogolo ha kae ka ro Afrika Borwa.
1: Ke jo bogolo. Ka ge o tlhalositse maabane re be re le kua company ya Adcock mo e le gore company e nyaka go fokotsa bašomi ba e le gore ke ba 250, re kwele gore ba re ba nyake go iša palo e fase ka gore ba kwele gore re agana ba re 181, e fela sa tswala pele re gana. Re gana ka baka la gore ba bolela gore ba tlo fetsa ba tswaletse plante ye e lego gore e tsweletša ditlhare tsa go swane le bo citri soda le tse dingwe tse di tsebago tse e le gore ke tse botlhokwa go fodišeng batho ba borena. Sa bobedi ke taba ya gore ke thoba boroko ye e le gore e akaretse industry ka bophara. Ka dikgwedi tse 18 tse tsa go feta re latlhegetse ke mešomo ye ka go ba 2500. Dikhamphane tse senyane di tswaletswe 9 factories. Ebile ba laetsa gore re ka no fetsa re latlhegetswe ke mešomo ye e le gore e ka fetsa e feta 10,000 ka dikgwedi tse di tlago. Ke baka le e le gore re ka se tswele pele ka mokgwa tlhoko ya mešomo ke e kgolo, ebile naga go botlhokwa gore e kgone go tsweletsa dilo tse botlhokwa tsa go swane le meriane ya go fodisa batho ba e le gore ba abalwe ka re bone ka nako la COVID mo e leng gore dinaga tse re di gomileng di be di swere di-vaccine batho ba borena ka mono ba tlhokofala ba re bona ba shetsa batho ba bo bona pele. Ke baka le e le go botlhokwa gore re be le bokgoni le di-factory tsa go tsweletsa ditlhare ke ka moka re dinyaka go for malwetse a e le gore ama batho ba borena ka mono.
0: Le bontsha ga e le gore go bile le phokotsego ya tlhagiso ya lehae ya meriana go tloga go diperesente tse 72 ya meriana ya HIV le AIDS mo ga jwale le boneng ka 2025 go ile wa fokotsega go ya go ma diperesente tse 22. Le re sena ga se ketso ya Ntate Modimo, ke mokgwa fela wa go qoba dintlha tsa go fokotseya le nnyeloa mebarakeng, ebile gape le re ena ke kgetho ya sepolotiki gore maemo ana a be jena. Le ne le nagana tharolo ena e teng go ka tlhiwa ka efeng boemong bona.
1: Ke re seko gore mmuso o na le maikarabelo a go sireletsa industry le bokgoni jo naga e ne go najo ya go tsweletsa meriana le go sireletsa mešomo ya bašomi ka mone nageng. Jwale o ka nagana goba o ka elela gore mmuso kotsi e tlo ba ona e le gore o reka ditlhare tse dintsi ka baka la gore ko ona o tlhokometse go dipetlele ditliniki tse di tlhokometse go batho ba bantsi ka mo nageng. Ba be mengwaga ya go feta ba reka ditlhare tse dintsi go di-pharmaceutical company ka mo nageng, ba fokoditse go reka moo ba reka kudu dikhamphane tse e le gore no di tswela China le India. Moputso wa taba e ko gore ge ke sebalaka se sebaka meriana e tsweletsego ka mo nageng e feta diperesente tse 30, e feta ke e less than 30% tse e le gore di tsweletse ka mo nageng. Metswako ya go ria meriana ntho re bitsa go active pharmaceutical ingredients, metswako e ria go meriana 100% ya yona re a importa go tswa go China go tswa go India. Gopola gore a se gore ka mono go tlhokega metlhare ye e diago ditlhare le metsoko ya go dia ditlhare, a se gore ka mono go tlhokega diyunibesity le bokgoni jo go dia dinyakiso tsa gore a na ke metlhare e mefeng le gore a re tsweletsa eng metsoko e re e nyaka go tswa metlhareng yeo go dia ditlhare. Ke baka la gore ga gona le peeletso, ke baka le re rego mmuso o tlo sona ke gore o tie industry ya pharmaceutical o e bie ka fatshe ga mmuso o rie peeletso tse botlhokwa go bona gore re tsweletsa meriana ebile re tsweletsa le metsoko ya yona ka mokgwa e le gore e tlo ria gore re kgone go sheletsa mešomo e re nago nago bokgoni jo re nago nago ebile ge re tsweletsa metsoko re tlo kgona go ria mešomo e mengwe ya bao e le gore ba tla fanya ka metlhare ba tla ba bona gore re ntšha mo metlhareng ke e le gore di a nyakega go ria metsoko ya metlhare e re nyakago re ka ria mešomo e mentši ebile e le ge re itšhireletsa gore bao e le gore ba dikhumiša ka malwetse ba dikhumiša ka go rekiša letlhare e seke ba dikhumiša ka mokgwa e le gore o tlo fetsa e le gore o be le batho ba bona e le ge bona ba lebeletse mašheleng
0: o se buile ka ntlha ya botlhokwa go tse e leng gore le ya di batla o bona di etsagala lona le le jiusa go etswa hanghang taolong ya mmuso ga dikhampani tsena tsa tlhagiso ya meriana taba ya gore go nkwe taolo ya ditshebeletso tsa bophelo tsa poraefete e laolwe ke mmuso le di-medical aid le ntlha ya gore go kenyeletswe ka go phethagala makala ana e be ntho e le nngwe e wela mane go NHI le bona sena se tlo thusa jwang mojuo wa naga ya Aforika Borwa e bang se ka etsagala
1: ke taba ya gore ge o lebeletse ka mo nageng gana jwale industry ya di-pharmaceutical goba yona ya meriana leo ka baka la gore e swere ke batho ba e le gore ba lebeletse go dikhumiša ga e šomele setšhaba le sare tse e ditsweletsago ga e napile e le sare ka moka tse re nyakago ebile bontši jwa tsona ba bieletsa go ditlhare tse e leng gore ba bona gore ba tla ria mašheleng ka tsona a koo fe motlhala go ka re ke tsena ka dishopong tsa mefungwane tsa ditlhare di-pharmacy and other things go ne go fitlha mola e no ba ditlhare tse dintsi tse e leng gore industry e no di ria ka gore e no fele e botsa batho gore se ke ba kgotsofala ka mokgwa ba lebelelago ka gona ba no fele go ka re ka mone re batho ba baso ba no re lighten your skin o tla ba mofoanyana o tla fokotsega mmele o tla dieng ke ditlhare tse e le gore ba ne go rekisa batho bare ba neye tšhalete e le ka go bapatsa e le gore ba ba ria gore e seke ba kgotsofala ka mokgwa ba lebelega mola e le gore re tlhoka ditlhare tse botlhokwa tse di tlo go boloka maphelo a batho so re nyaka industry e tla go šomela setšhaba industry e tla go bere gore batho ka moka ba ditlhare tse e le gore di a nyakega and industry e le gore e tla tsweletsa ditlhare tseo ka pheko e le gore e amogela go mmuso ebile e tlile setšhaba ka moka ga tsona ntle le go ikhumiša ga ba leo ba se dicompany tse
0: ntate sebei ga re le bua golo ka nako ya gago
1: ke re le ka moso
0: mamedi eno ke Mametlwe Sibei yena ke moporesidente wa jiusa mokgatlho wa basebetsi ba industry tsa kakaretso kwano Aforika Borwa re fitlha peletsong ya lena la imatlafatse mme motlhophisi ya ka setlhogong wa lena le re kenyang mafelong a beke ebile dimakatso mo tshweneng a natikontla ke ene yaneng a re laolela kgaso nna lebitso la ka ke dimakatso wa gafolotsi re santse re re re lebuile gagolo ga e le mona o bile le rona go lena la imatlafatse ka jeno e ba le mafelo a monate a bolokekileng re boela re teana gape nakong e e tlang ga modimo o ratile ntle le tshenyo nako ya letho ga re tle re fetele lenaneong la jwale ke nako le thuso mo taong.

0: Imonati ke a tsiba bile wa irata wena motho e motle Bruce Randall Hosby a tsebele tsonye ratwang every little kiss kina le wena ho le ratwang
1: Nahana fela u bitswa bo ba se tlopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus o iketlele siya Cheslin le Aven se tsontsong sa sehlopa o bina tina ya sechaba o le haufi le Brian Habana lo shebella bo mampudi ba le fatse ka wotloloa le dikakapa tsa di boke Reka fela Coke Pack e fika pa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa ho bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
2: Freistata, dibini tsa basadi di a tsa makhufeng. Ka la 11 Lwetse 2026. Itukisetse mokete o sa lebaleheng wa basadi ba mata le mmino o sa lebaleheng moketeng wa mmino wa dibini tsa basadi wa makhufi. Ho tlabe ho le teng Zonke, Lira, Brenda Mtambo, Puleng Phoofolo, Snazo, Ntabi Sings, Sipho Kazi, Moles Twins le ba bang. Kopanya basadi, mme letle, ho tlaba le bosiu bo tletseng diketsahalo tse sa lebaleheng tsa mmino wa maikutlo le mantswe a matla. Diteketi ke 300 randa fela, mme di a fumaneha hona jwale Computicket. O se ke wa fetwa ke mokete wa mmino wa dibini tsa basadi wa makhufe. 11 Lwetse 2026. Makhufe, ha pelo le maikutlo a hao e le a boAfrika.
0: Ka ha o tsiba wena motho e motle lena lenana o letla ho wena manta o fitlela la bohlano manta o fitlela la bone ke maloma mafahla thuso motaunga a tsheditswe ke nare ke bua ka Thaba Morobane ke teng la bohlano le leng wena motho e motle re tla hlegele sutise ha monate ka jeno tshebeletso nyana e ratwang ko wena ere ko fe ditaba ke tsena hetsa ka jeno ke tlo buisana le ngaka jolo ka ha o tsiba ke la bohlano re tla tswa ka magalo ge le ba di weekend tse holeletse haufi rona ba kulang rona ba nang le mahlabanyana mona le mane tlo re tlo utlwa di letso tsa ngaka ka jeno ge ke re ikalafe ge ke re ipeng hantle mafelong a nabeke ha setse o fela gona le taba tsa bohlokwa hlokwa tse sa tlameng o feta tse malebana le ramolao tse wa re tshwaretseng tsona ka jeno nna neng lena la gago la jwale ke nako tshebeletsong e ratwang mamedi dingata dingata bona ba esale wena o seka baba wa fetwa e re ko feta ba engwe ke ena ya bohlokwa go na le sehloo se ke ratang gore ke re tlo phura lesetla ka sona fela he pele ke ya mono ka sonta sena se uri andre silibile lenano la magolong a matala letla haswa ka kotloloa ka kwano ka maokeng a Kroonstad re a mengwa heba ahi ba moqhaka hore re tle re ipona hatse re lo kopana le muruti maine mo le thuso motaung ka lenano lena la magolong a matala batle ba sa tsamae ba le bang batle ba tsama le lefapha la ke lefapha lena la ntate Saki Mokwena e ke lona lefapha le lefapha la ntate Makume ke bona ba tlabeng ba le teng ka mono thabang netefatsa taba ena mo mamedi e motle ke a dumela e ke lefapha la ntate Makume le tlabeng le ka mona ka Kroonstad ke lona le tlabeng le tsama le lenano la rona la magolong a matala iketsetse molemo he motho e motle o seka ba ba fetwa ke tse tlabeng di etsa hala wena mo ai wa moqhaka ka mono ka Phil Jones Crown ha ri yeng ka maukeng go bana ke yona mo mosebetsi o tla tlo tshwarele teng go tla ba monnati bona ba haisale taba ene ke lakatsa gore ke tlo bua ka yona re e shebisane mo mamedi e motle ke taba ena ya ho nyoloa ha mafura re hlokometse ke nnete hore a nyoloile mafura diesel e nyoloile ka diranta tse tharo di tsamaya di sente tse mmalwa mefute mmedi ya petrol le yona ya nyoloa Yole qaka iteng ha re tla lefapheng la dipalangweng tsa setšhaba sello se se holo ba e tlo ruwa tla bohloko ho ibile mong ba rerileng ho tla dula majwana le bapalami ba shebisane hore na na ho keke ha ba le nyollo engwe hape ya dipalangweng tsa rona tsa setšhaba ka ho qollea ditekesi Yole sello se se holo se hlang ho bapalami ke hore re a bona ha inyoloha le ya phamisa fela motlhang e theohang ha letle ka moralo o nepahetseng wa hore le ke le theole ditefello sello sena se seholo se hla ho bapalami hore ha inyoloa petrol ditefello di a nyoloha fela mohlang e theowang ho sa natse hore na e theowa ka bokae ha o tle hore le ke letle ka meralo e nepahetseng ya ho theola ditefello jwale potso ya ka ke ena ho wena mo mamedi e motle ke meralo efe o nahanang hore e ka latelwa hore rona jwalo ka bapalami ba dikoloi tsa setšhaba re ke re kgotsofale le rona re lefe ho lekanang una hana ke meralo efe a go nthuse chikeletsa leqhepeng la ne la rona la WhatsApp nomoro ke 0797585066 ke a ipheta 0797585066 ke meralo efe yo wena ona hana ngore e ka latelwa bakeng sa o re thusa jolo ka papalami ba kolo itsa sechaba PSA ke mogatlo wa basebetsi Wile watla wa Kenya tletlebo le bona parliamenteng o ile a ke le nahaneleng ba sebetsi ka kakaretso ba sebetsa nkolo itsa sechaba le bona ho kobele kae kae mo ba fumanang dinyetlisetso teng ha re tla ntleng ya ditefello tsena tsa dipalangwa tsa sechaba wena mo mamedi o nahana ke efe meralo e ka latelwang bakeng sa hore go re kgotsofale le rona jolo ka bapalami ditefello di ke di tshwane Haiba e ba tefello ya selemo sena haiba tefello ya selemo sena ho pota ho tlwello ho nyuluswa ho bana ha ona mohlangwe theuswang bua le nna hle mo mamedi chikiletsa ke kutlo maikutlo a hawa jolo ka ke hlalositse nga ka iteng ka road papusitsa gaso ke Dr Mabele ke na le yena mo mamedi motle ha ke batlo sinya nako nga ka dumela hle
3: tete mahle kudumela
0: ke phetse phetse ntle gabaniso
3: ha ke phetse ntle
0: ke a leboha
3: ha tseleng yena
0: Ha re tla bona re ntse jwang ke di hlatsena tseo di seng di fetuile ngwana o se di retlela ka mathata.
3: Eya. Ka tlalo.
0: Ke a leboha. Ntate Mabele a go re thuse ka jeno re ke re bue ka lefuki lena prostate. Ke utlwile bekeng e fetileng le ithetsa le tau hantse ke mametse ka bakatsho ka re ena ke taba bohlokwa hlokwa hobane ke mofetsi o ka nnete bo ntate ba lokelang ko yela hloko. Potso ya ka ya pele ke ena ke monna o feng ya kotsinye kgolo ya prostate e ruruileng.
3: Ha ke le pele re na re tsirona ke prostate. So re bua prostate ke tshwelesa e nyenyane e tholahalang fela batho ba bontate. Re thola male ka tsa senyamane e pota potile ke pipi na ke reng e lokolla mosisi. Ka swa bitsa ke urethra. So e thusa fela ka na kung e thusa ka ho fehla lo tsamaisa peo ya ntate. Dipipi tsena tsa mosisi ho tswela ka ntle. Jwale ba tsela hore na kung we tshwelesa e ruwe ho tateka. So ka tsoka batla ke benign prostate hyperplasia mo kereng ya ruwa then e tlo pototsa peipe na e ntsha mosese jwale motho a teng wa ntate o ta sokola gore phallo ya ha ya mosese e ta fetwa ka ba e ta mothata fela gore a sese hantle ka tshwanelo because the internal prostate na e ruwile feta teka
0: bohloko bo mo ke bo bokae
3: ha ho hloka gore mpa fela o so sokola ho sesa ka tshwanelo go ka tlwaelo
0: ka tlwaelo
3: e o so sokola go sesa jole bona ba kotseng e kgolo ba ka tlhano to kireng ke prostate e ruhileng ke ke le mantsi di diketse so ha le mantsi bo 50 mo go ya hodimo mo o kotseng e kgolonyana nako nge kgona go etsamaya ka lefutso ka bona he lokolo la ha ba ha ba ntato wa hao kapa kgatsi tsa yona le ntho kireng ke prostate e ruhileng ka kgona go ba bana le ntho kireng o kotseng e kgolo ka bona le prostate ena na e ruhileng then botinya ha ba o le overweight o kotseng e kgolonyana then le mahloko a itseng bo tswekere tsa mang hantle kapa mafu a mang metabolism madi bo high blood tsa mang hantle kapa mafu a dipio o kotseng e kgolo ga e ha la go ntse e o le ntate le monza 50 years go ya hodimo ka bona go postine ya hao e go ile feta tekano empa e fapane ha re bua ka mofetse wa prostate mofetse bolela gore e di cells tseo tsa prostate di ata feta tekano ene ka sekgahla golo di gona go di tlwe mo prostate di bo singeng ka ba di thontse itseng tsa mmele bo matshwafo masapo jalo jalo to e fapane le kankere because yona BPH ha se kankere ke go fela prostate ya hao e ruile feta tekano
0: a go re fe matshwao ke matshwao a fe a mohlomo mo mamedi a ka elang hloko
3: so matshwao a ntate a ka lebelang ha be prostate ha go lift the can ke na latelang ha be o thata fallwa ke ho qala ho ntsha mosese wa hao it means prostate na e demo ka ka re o lo tisa nyana ha lo ntsha mosese a prostate mo ka ba ka re ha o qata ho sise e ka re man hona ntuka re ha wa sesa ka ofele ka re o boka ka lo sise
0: ntse na lo sise ke a utlwa ona o di
3: jalo jalo ka ba ha be phallo ya mosese wa hao e fapane haholo a ke ratse ba mone mo lemong o na le phallo a itse wena ke phallo ya ka ya tlwaelo ke ba bona ke ha ke re se ke sa ha ofeng na mona na ka ba ho tswa marotho di fela ma ke se ke mosiso haholo empa phallo ya ka ha sa le matla jwale ke re o na le drop nyana ka ba se sa fela ha ofeng na mona o na le phoso e teng ha ebe o ya o lo sesa gafetsa gafetsa ha ho lo busiu mala wa ipona man ka go tsantsa no tsuwe o lo sesa gafetsa gafetsa it means a poso nyana e teng ka ba ha ebe e ka re o lo ka senya sa hao se tletse gore ha se ya gore morotontso le teng ka ho bona ka empa o sisitse phosonyana e teng mo
0: ke a lebohang aka mamedi a go ntumelle hle motsotsongwa jwa le ke re hlae ka mona re ya khutla
4: ha ho supermarket e cheap ho feta you save ho bolelang hore o tla boloka ha ho lo di hlahiseng tse o di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 900 gram ya bokomo wheat bix ka 49.99 fela Livelo pack ya maleri a Lovis ka 139.99 pack. Di fumane ho fihlela ka di 6 September 2026. Se fosiki di solotsana tse toma. Letse di ntse ngata. Ha you safe fela. Mo di jotsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
5: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaus of Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36. 3 gig red core plan ntlafatsa se solo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app e fumane a lebenkeleng le online hona le dipehelo further together Vodacom
6: wa tseba hore ho baneng aus babra a opelwa ke hloho ke khotso thakalane la DJ ya ka ofisi hey dikopano mba botsa hore o bapala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar hey ho thata man me aus babra ba tu shem o dula haufi le speaker sa ka ofisi ha jwale e se le yena promoter ya khotso atshi bana ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho e fumanele mashesha hore mahlaba a fetohe matla 10 pain into power fumana grandpa se fodisa mahlaba se potlakang grandpa the fast effective pain relief
2: Blom Panteng o le hlakoreng le feng amapiano kapa hip hop Kala 11 Lwetse 2026 dikarolo tse pedi tse kgolo tsa mmino Afrika Borwa di tla kgotisana lehlokwa mane Rose Garden moketeng wa makhufe wa amapiano kgahlanong le hip hop ho tla be ho le teng Khulitshana MT Morda Buhle le ba bang ba bangata ba tlang ka merethetho le mafolofolo se talent le sing se segolo ditikete ke lekgolo le mashome a mabedi a diranta fela mme di a fumaneya hona jwale Comkey Ticket kopanya bomphato ba hao mme le iphumanele ditikete ka jeno mokete wa amapiano kgahlanong le hip hop 11 Lwetse Rose Garden makhufe ha pelo le maikutlo a hao e le a ko Afrika
0: Nana ke la haula jwale ke nako tsebeleso e mamising ke ya mantla ke le Sedi FM la ka le bitso nna ke matsoho mahloko ke ya lwana ho renya boraro ha jwale ke sa buisana le Dr Mabele re bua ka prostate cancer mofetse wa botuna ke a tshepa ke bitse hantle ngaka ke tlwele ke se ke ka tloa ka fahla mmuso ka lehlabathe
3: re bua ka prostate
0: e ruileng ho feta tukano
3: e papanele mofetse wa prostate.
0: Oh, shobala. Asimo he. Ke rata ba ne bile wa hlakisa mo nate. E supile metso tsopile ho ra ya rona ya pele. Ngaka se re buile ka matshwao o re file kalafo.
3: Eh, ha utlwa ho BPH ka bana prostate e ho hileng. Yes, kalafo yona e teng. Ho tswa ka bona botibo ba a ho ha onda go bo bo jwang. Ya pele ko re habe o etela ngakeng. O tla botsana dipotsana matshwao ha o ke a feng. Then ho netefatsa. O kana tsela go anke mosese wa hao a lo tutsa kona ha se infection ka ba eng ka bana ko mo a ka nna tsho dikeng ke madi wa nka he o ka nka botho kere ke PSA level o sheba kona bo di puna ntse di eme jwang ka bana ko mo a ka nna tsho kere o tla kenye monwana ka le subile ka mogao a sheba kona e go huile na post na
0: e mapele ngaka e bo hlo e hlakise gore ho kenywa monwana
3: ho ke ngaka
0: ngaka
3: e kenye monwana ka le subile ka mogao e tlo sheba kona posti ha a ka go hile na ka palwa ke engwe ya di hlahlobe tse tswang
0: ke dingaka
3: ke dingaka
0: o ska ba go ietsa lapeng mamedi ska ietsa nthweno ha ntate ya go nana botata bo
3: ke dingaka go tsa ka ba go na posti na e go hile ha be go hile na ana ina le body kutlwana ka pana ho etsa halala ke khona go bona papang between ha le mofetse kapelo na BPH ile pele positive le go ile mpela so then depending on na ke botlo bo bokae ga tse ba re ha bentse tse lenyane gona ge go be le hlofela ke se bona o ntse o ya jwang empa ha ba se go ile ha go le se pototsa baby na e ntshang moses gona fa me riana re reng e gona re e thuse misipena na e laolang a mso o tswe e gona go e relax handle o gona go no o sese handle empa ha ba se go ile ha go fana ka bothata ha se gona o se sa ho hang go rena go nngwe go ke bona kotsi no magile ka casualty bone te batla senya setletse gore a ga gona ntsha motsese ho hang go hang tloka ka theatre kene a gona go assist ha be se le jwa le tumeng ta go nngwe o gona tloka ntho ke reng ke operation mo ke go lo fokotsa mo ho wa wa prostate go tlisti gona go nna o se se hantle
0: jale nga ka papang ke fe pakeng tsa ho ruruha le prostate hari a ka re tsefela ka pelinya na he ka le bakala nako
3: ke mo fetse go lela hore prostate ya go ruwa empa di satsa tsentse di ata ne di gona go di ata di tlwe mo prostating di e bo singeng di e masapong di e matswafo it means ke kankere he di satsa ke go di ata melo ha ka ofela where is bph it means prostate yona e le yona fela ya gona go e ruruwe e be poto tsa bp ya mosis ha so ga be prostate go ruila so go ke kankere na go nge o tsantsi nete fa di tsogona ana ke kankere ka ba fela ke prostate fela e go ruile fela e le mena bph
0: molaetsa wa ha ho bontate
3: nete fa tsoga ha be o le ntate wa motho motsa ho le holo above the age of 40 every year simlesimo o ya nga ke go lotusa gona prostate ha o ntse le hantle na ka pa jwang ka madi ka pa lo hlatlwa gona ga shebana ho ntse ho le jwang prostate ya hao please
0: Dr. Mabele ke a leboa hle ke Oscar Mabele mzaifane ke yena ya nan le nna ka jeno di phapusintsa gaso ya nenga ga hlokomedisa jolo ka bontate hore riele maemo hloko ho batla lo buimanyana ha holo a re tla le fun lena la prostate o di beile o na di bua ha monate ka puo e hlakileng e ratwang lo tshetjwa le ho dimongwe puo ya sesotho dumela hle

0: Kenalwe na makubunga ikhethang 87.7 ole bateng 106.6 megahertz la ka lebitso ke matsoho mahloko motho motle pina ke satswa papala yona ke always genere etele supile ke pebbles ke morata mabitso a hae ha hlakile hantle wena thabanga Perry Aletti Reid ke mabitso a hae he ao lena ke la haela theneketso motho yona ya nan le lentsu le monnate ka tsela e kgethehileng ena pina ile ya thagolwa ka la 11 le mong kgweding yona ena ya lwetse ka selemo sa 1990 gorumatlhogo gorra ke ya pele ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la kgaso la aforika borwa taba tsena tsa gorra ya pele ge di balelwa jalo ke Kenny Modupi
1: ditlho tsa ditaba goreng ena Advocate Dalimpofu o re lekgotla le phamela dinyewe la Western Cape ha le na matla a o lekola botjha komiti e ikemetseng ya Section 89. Motlatsi wa hlo ya EMPD e kginneng nwa kana mosebetsing Julius Mkhwanazi o etsa kopo ya beili. A thotsa matšhaba basebetsi ba pholoswa ka mora matsatsi a 9 kaofela ba tshwaseile ka hara thanele. Mamedi mamelele tsena le tse ding ka botlalo di agatsa boemo ba legodimo letshegeng lena di a latela hang fela. Kamara selele kela ke sena.

0: Ditaba tsena tsa hora ya pele re di feletsa ka ho lekola boemo ba lehodimo le tshagelena re kala ka province ya Gauteng. Lehodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a diaduma. Mpumalanga le kwaetse ka ho kgetha dibaka ka mafafatsane a itjadileng a diaduma empa ho a tjhesa ka Borwa Botjhabela. Northwest le Free State ho a tshwana lehodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ka mafafatsane a diaduma. Northern Cape le kwaetse ka ho kgetha dibaka ka mafafatsane a diaduma empa ho a bata ka Botjhabela. Western Cape le karolong ya ka Botjhabela ya Eastern Cape le kwaetse ho a bata ka mafafatsane a jerileng a diaduma. KwaZulu-Natal le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho futhumetse ka Botjhabela ka mafafatsane a jerileng a diaduma. Ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe ho reng ena ya pele di fella mona. Ke kgutla hape ka tsa hora ya bobedi. DJ Sticks
1: ke a leboha hle Kenny Modupi, motho yo motla go wela mokgatlhelong wa bobedi. Ke a tla
2: Bloemfontein o le hlakoreng le feng amapiano kapa hip hop ka la 11 Lwetse 2026 dikarolo tse pedi tse kgolo tsa mmino Afrika Borwa di tla kgothisana lehlokwa mane Rose Garden moketeng wa makhufe wa amapiano kgahlanong le hip hop. Ho tla be ho le teng Khulitshana, MT, Morda, Bushe le ba bang ba bangata ba tlang ka merethetho le mafolofolo sethaleng se le seng se segolo. Ditikete ke lekgolo le mashome a mabedi a diranta fela, mme di a fumaneha hona jwale Comfy Ticket. Kopanya bomphato ba hao mme le iphumanele ditikete ka jeno. Mokete wa amapiano kgahlanong le hip hop, 11 Lwetse, Rose Garden, makhufe, ha pelo le maikutlo a hao e le a bo Afrika.
3: Freistata makhufe e khutlile mokete o moholo wa makhufe o tla etsahala magong Bloemfontein ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Oho tlo mamela mmino wa bodumeng amapiano le hip hop, mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le tshimbedi Lwetse 2026. Ditikete ya fumaneha hona jwale mane Comfy Ticket. Makhufe e khutlile
1: ke nnete re tla nyanya ka wena motho e motle re etse like ba keng rona batho ba rata monate. Ke a tseba ba bang ba se ba suile, ba bang ba se ba ile ba etsa ntho tsa bona ka makgethe jolo ka ha sa hlalositse Mzwakhe Kachela. Makhufe e khutlile e le shumela metso mmedi metsotso ka mora ho raina ya rona ya pele. Mamedi e motle ke tlo buisana le ntate Makume. Ke tlo buisana le ntate Makume, hona le ditaba tsa bohlokwa-hlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona, tseo a lakatsang gore rona jolo ka setšhaba sa province ya Freistata re ke re di tsebe tse amanang le di-spaza shop. Tlo utlwa taba tsena he, nanong lena la gao la jwale ke nako. Se ke ile ka tlhalosa gore ka mona ka Kroonstad Sontaha sona sena ntate Saki Mokoena o tla ba tshwere lefapha la hae la Cocta he, motho e motle a tlo buisana le baahi. Nanong la rona la magolong a matala le tla gaswa ka kotloloho sebakeng seno wena motho yo motle ka kwano ka Maokeng Kroonstad. Baahi ba moqhaka kao fela re amengwa ha re yeng basotho ba batle re se ke be ra romeletsa pela e ne e tlhoke mohatla ka lebaka la go romeletsa. E re ke Nkepina nna le wena re sa le mmoho ka moka ditaba tsena tsa hora ya pele. Ke Nkepina ke ena ya Mary Jane Blige. Mary Jane.

ile ile bua le pelele go ka mona ka tlokole na tharolo ya ka e ke e bona ha o nyolla petrol taxi di a phama mara ha e theoa ha ba e theoa ene taxi re tsaba di nyolla tshelete ha nngwe ka selemo zinga be petrol e tse ile ya nyolwa le bona ba tlokola tsaba nyolla tshelete ena ba handla le jwalo tatu tlameye tshelete ya bona ha ba itse ba nyolla tshelete ka selemo sa 2026 tsabe tse nyolwa hape le mosetla e senye.

0: dumela.
1: Ya, ke mo ho ntate, ke ba sa tlhalosa hore ntho engwe re lebeletseng ke hore mabenkele ana a manyane le di-tavern le ho tswa gale before bana ba melata ba ba teng ke ditshebediswa tse kgolo tse phamisang moruo wa naga, ke ditshebediswa tse kgolo tse e le goreng batho ba iphedisa ka tsone. Nna ke na le life experience mo kileng ka bona Shebeen ka hara motse wa Zambela e producer di-lawyera, e producer di-doctor, e producer di-accountant, e producer ga ke bua teng batho ba e goreng ba ngola di-PhD ka baka fela la gore ke kgwebo e goreng e responda immediately mathateng a teng ka hara motse. Ke bone mabenkele a manyane ka ntlha ena ya melata a phamisa moruo batho. Ntho botlhoko ke gore moruo ona ga o sa ya matsong a rona o ya moruong ya batho ba tswang ka ntle. Ke ka go re tlitseng thuto enana gore ga batho ba ntse ba re batho bana ba melata ba tsamaya ke bo mang ba tlo ntsang kua ditlhobo tseo. Ke ka go re itseng ga re prepare-eng batho ba rona gore eventually ntho e etsagala batho ba rona be ba le ready be ba kgona go etsa ntho tse jwalo. Di ngata dintho tse loreng re di emeleletse gore ga re maatlafatsa dikgwebo tse nyane re maatlafatsa le tsantsho tse tsa bo ditšhabene tsa dingwe go bana le molao e strict le gore go nowe ka boikarabelo. Tseo tsotlhe di tlhoka gore lefapha le tsene ka maatla a magolo go thusa ka thuto ya go tlabolola batho ba bona ba ownang di-tekshopo le batho ba ownang ditšhabene.
0: Pele ke ya go ana le wena ntate Makhumi, ga ga opotse mo mamedi wa tshebeletso wa lesedi gore na workshopo ena e tshwaretse go kae, e tlo qala neneng, e fele neneng?
1: Ke bua tsena workshopo ntse ke eme ka gara motho wa Zambela sebakeng sa Harry Gwala Center. Ke mo teng ba ditseng batho ba na le tshwantshelo ya go owna di-tekshopo le batho ba ownang di-tekshop le batho ba na le tshwantshelo ya go owna dintho tsena tse rekisang metsi ya ditlhabi le metsa ditlhaba le ba ownang dintho tseo. E ntse tswela pele ka gara motho wa Zambela holong ya Harry Gwala mo thweng ke France ka teng.
0: Ntate Makhumi, ke a leboga tlhe, ke a tshepa gore baai ba province ya Free State ba ikutlwetse taba tse molemo tseo le ba tshwaretseng tsona jalo ka lefapha la Destia. Ke leboga menagane gabaneso, ke leboetse nako ya gago.
1: Go leboga rona re ne re leboga le bamamedi botlhe ba Free State, re ile ba ipiletsa gore ga re tšhabeleng kgwedi ena ke kgwedi ya bogatlhaodi, ga re sebeditseng ka boikarabelo ka tsela e nepagetseng. Re a leboga.
0: Ntate Makhumi ke letona la tsa Destia, motho e motle ka gara province ya Freistata, a ntse a tshwarisane le tsa bogatlhaodi wena motho e motle. Re mmogo nnaneo ke la gawa jale ke nako metsotso e masome a mabedi le metso e metlhano ka morago raena ya pele. Ntumelele ga jale ke tshware Gauta ka letsogo ke ena.
2: Helehele le Basotho ba heso, lerato la dipompong ka tšheditsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekoko e bona dithole. Na ibe o seroki o motho ya thellang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya hao, mamela ditaba tse monate ke tsena Lesedi FM le utlisetsa ke Mollelwa Poetry Session moo re tla hatisa thothokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao. Seo lokelang ho se etsa ke ho ingodisa ka ho romela lentswe seroki, mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079-758-5066. Letsatsi la ho kwalwa bakeng sa monyetla ona ke la 4 Lwetse 2026. Lesedi FM ke Mollelwa, hashtag ke Mollelwa Poetry Session.
3: Nao motjha wa Afrika Borwa ya batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse monate ke tsena. SABC e na le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, thelebishene le seyalemoya kapa makaleng a mang a fapaneng, a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona hobane dikopo di se di buletswe.
0: Mamedi metsotso ke masome a mabedi le metso e supileng a ntle ka morago rra ya pele. Re ntse re le mmogo nnaneo ke la gaola jale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke Lesedi FM. Ke tlo buisana le leqwetha rramolao, ke tlo buisana le ntate Matšhini Motlhong, motho e motle ka taba tsa bohlokwahlokwa le tsona ke batla dikapa tsa go feta nnaneng lena la gaola jale ke nako tshebeletsong e ratwang Lesedi FM. Re ne re tlhophisitse hore re tla buisana jwalo le majoro wa maluti a phofung. Lebaka baka le neng le etsa hore re buisane le yena ka jeno ke ho thagolwa ha matangwana ka mona ka maluti a phofung mo bana ba tla ya ba lo sesetsa teng ba ntse ba fumana tlhokomelo jwalo jwalo. Tsena di susumeditswe ke sena se etsahetseng ka lapele kgweding ena ya Lwetse ba re ke Spring Day. Oh, maswabisa ditlhonga makalo mo mamedi e motle metseng le metsaneng eo re phelang ho yona mo re boneng batho ba tshelwa ka metsi utho a jwale ge amoela spring. Jwale e mong ka kwano ka Pretoria ngwana dilemo tse 20 o hlokahetse ka morao hlajwa ka thipa a ne a le letsholong lona lena la ho tshela batho ka metsi. Re utlwile le ditabeng ile nna bua ka yona taba ena motho e motle ha se taba tse thabisang. Jwale e bohloko ka ho fetisisa le bakganni ba makoloi ho tla bulwa mamati ba tshelwe ka metsi ba otlwe ba bang ebile ba phathatsa ba tla ditšhelete tsa bona kore ntho tse swabisang tse phoqang tseo di neng di etswa ke bana ba borona metseng le metsaneng eo re phelang ho yona. Taba Spring Day ke nahana hore nakong e tlang re tla ke re qoqe ka botebo ka yona mo mamedi e motle le mananeng a rona ke utlwile haholo lenanong la rona la Reatella ba ile ba e tshwaga bothabo ba bua ka yona taba ena mo mamedi ne se taba e thabisang hohang e 20 le metso e robong metsotso ka morago rra pele ke ntse ke na le wena ke re ke nke motho ke yona Shade the sweetest taboo.

0: Ema shume mabedi le metso me raro metso tso le sekoto pele ho rra bobedi nna le wena re mmoho le ratwanga ke le o lumametse nna no la haula jwa le kinako ho le sedi FM la bo hlano beke mogotsi ge a di sututsa he ka jeno re di sapele le morao ba temmetso le ya ka ba hlaile ka kwano ka dipapusintsa gaso ba re hela re tlo bona hore ntse o felletse ke felletse ha mona dirwang hona le mo kiyanga ntumela ke kopane le ramolao o teng ke bua ka machini motlounga ntate motlounga ntumela hle gabaneso
1: ndoto mahloko ba mme ba le tsedi ya fem ke re tumedisa
0: o phetse hantle ke ya dumela
1: ke phetse ngwana mme
0: ke ya lebo ha ibile ke a muhela le nna ka jeno tshebeletso nyena ya le sedi fm ke utlile ho taba tse go tshwagetseng tsona ke tse matla bona ba haesale re bua ka deceased estate ho etsa lang ka tsona ntate
1: ndate mahloko mo ke a le hore motho ha tsoka hala e be le hore o na le dithoto le tsona di kolot o tlatlame hore go be le tlaleho e tswang e tswa mo le ho etswa ho master of high court mo adilante ke mo le hore o etswa tlaleho ya hore motho o fokahetse mme ho tla thonya motho e leng hore o tla tsamaisa taba ya hore go edi estate na motho na re ke nkuwe le ho haebe le hore ho na le mafa ao a abelwe bao ba e leng ba tlamehile ba fumane e leng bajalefa
0: e re ke botse ramolao ha ke na le molekane ke ngodisitse yena hore e be yena a tlang ka tsohle mohlang ke diang tlhogo na o santsane o hlokala go batlanwe le motho e mong ya tlotla a nka tšhelete tsa bana baka
1: ke ka tlhokomela ntate matlhoko ke potso e botlhoko gagolo eo gore ga e be le gore o tlhokagala e le gore o na le wili mme wili e na e bonala e le molaong mme wili e nngwe le nngwe e thonya motho e leng gore o tlamehile gore a tsamaise estate eo motho oo e leng gore o thonngwe gore a tsamaise estate la e be e leng gore o file mofumadi wa gago molekane wa gago tsotlhe tse o nang le tsona o ntse a na le maikarabelo motho e leng gore o mo beile mo gore be ena a e tsamaisang estate eo o na le maikarabelo a gore a thonngwe mme a fuwe lengolo leo letters of executorship ga ba e le gore ke estate e leng gore sono kapa letters of authority mo e mo fang maatla a gore a batle tsotlhe tse e leng gore o nona le tsona mme a di abele bao e leng gore o ba beile wiling ya gago jalo go ntse le botlhokwa gore go be le motho wa mofuta o jalo ga se fela gore ga e be e le gore o no kentse mofumadi wa gago mme o mofa tsotlhe o ha o bolele gore estate ya gago ga ya tlameha o tsamaiswa ntse tlo tsamaiswa mme mofumadi wa gago a abelwe ka molao
0: a ko e tshware fela jalo ganyane fela ntate machine
2: o ka fetola papadi ya gago ya ka mehla go ba motsotso wa go gapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse agang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata go tloga ka 5 rand fela molakamong na o ikutlwa o le lehlohonolo betšha gona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: E ka ba ke nyeo ya CCMA, ho thata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, kapa tlhalo ntle le kgang. Client legal. E fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ke la hola jwale ke nako tshebeletso e mametseng ke ya mantlha ke le sedi FM motho e motle ke ntse ke na le ramolao ntate motlong ntate motlong e re re phethele ke batla fela o go thuse ka morao ba motho a hlokahale mahloko ke yona o sa ile o sa dikeditse hloho ho nka nako e kae hore taba tse di ralwe hantle ka ka semolao
1: e nda se mahloko ke taba tsena ka mele hore bonyane di nke di kgweditse tsheletseng hore tsohle be di nkuwe tsohle tse le hore e ne le tsa mofu be e le hore di kgobokantswe mme ka mora moo e be le hore di abelwa bao ba tlameileng ba di fumane ga e ba e le hore kgwedi tseo di a feta mme ga le so kreti mofomong tsona le mathata a itseng ke mo e leng gore o tlameya gore o kope o master of high court o mo kope gore a ka o ekeletse nako goba go tsena le dintlha tse dingwe tse itseng tse e leng gore ntse di fokofokola ke mo e leng gore masa o tla o dumelela gore a o ekeletse nako eo
0: ramolao e re ko kwale ka jeno taba e tsena ge tswele pele ka tsona bekeng e tlang di botlhokwa e le ka nnete mme ke tla kopa Thaba Morobane gore re ke re bulele le megala ba mamedi ba ke ba botse dipotso malebana le setlhoo sena se botlhokwa e le ka nnete ga bane Yesu
1: se botlhokwa golo ntate mafoko ba ka tlhokomela le gore le Law Society of South Africa go tswa ka di-14 fela ka di-18 tsa yona kgwedi ya nine e tlabe e makota kaofela baboli kaofela ka gona ba tlabe ba thusa batho setšhaba gore ba etse di-week mme go botlhokwa golo kgweding ena gore ke re bue ka mafa ga ololo ka batho ba e leng gore ba tlhokaetse gore ke dintlha tse e leng gore di botlhokwa tse tlameileng re di shebe
0: ntate motlong ke leboa go menagane tlhegabane eso ke leboetse nako ya gago ga re boele re teane le wena gape nakong e e tlhang motho yo motlhe pele ke ya tshwantshisong taba tsa botlhokwa ke tsena Freistata makhufe a gotlile mokete yo mogolo wa makhufe o tla etsagala mangaung go keteka mmino le botšhaba ba boaforika ka mokgwa o kekeng wa lebalega tlogo tlo o mamela mmino wa bodumedi amapiano le hip hop mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithotokiso go tloa ka la tharo go fitlhela ka la leshome le metso mmedi kgweding ena ya Lwetse 2026 ditikete di a fumaneha gona jwale computer ticket o sa saletseng morago iphumanele ya gago tsatsi le sa tšhabile motho yo motle ntumelele nako e fitlhile gore re mamele monyaka mme ka jono tsena re ofa kgaolo ya 3731 ga re nke ka tsebe

0: Mohantona wa lona o re kenyeditse metsi ka moedi mapakiso. O baneng o kgwathana le noha mokoting?
1: Nna ke etse phoso, ke netefatsa phethahatso ya dithokelo tsaka le tsa basadi ba bang.
0: Mohatsaka, banna bana ba kotsi.
1: Ba kotsi ho wena.
0: Nthusa o tswe tabeng ena ya ho dubana le ho kenakenana le boradipolotiki. O tla lemala hle mapakiso, ke surprise vili mona.
1: Hela potlaki, ko jwetse ha kae hore nna nkeke ka tloela bofano.
0: E utlwang banna
1: ka botshwanyane, hona e santsane e le metsi ya manyane ano ka kona tlang. Wa bona jwalo ka ha ke qetile ho kopanya basadi ba motsona, e ka sehlohlolong ho feta tsohle ke ena tlhekefetso ya basadi. Ke re ha ke araba ka nepo ha bofano, ke tlo phatlalatsa ka moo a hlekefetsang kapo a hlekefeditseng modie, kore ke tlo hotetsa hla e tuke e be kgabo e kgubedu. Ha hona motho a tla itima le wena ona itima.
0: Mapakiso,
1: ke a o jwetsa,
0: amohela tlholo mo o e fumaneng hle. Fani o amohetse petition ya lona, ha o jwalo?
1: Jwale
0: e leselle bona bobedi ba ehlanake hle. Ke a o kopa mohatsaka mane,
1: bona mona ntate ya mpusang ha e ba o ntso le yena.
0: E banna
1: potlaki, nna ke leseya, ha ke ngwana monyane mo o ka ntaelang hore na ke etseng ke se ka etsang, ebile o nshebe hantle.
0: E banna,
1: nna ha ke basadi bana ba laolwang ke banna ba bona, ebile le wena o paki wa tseba. A se le gore ke a o telela fela wa tseba gore nna o keke wa nkisa kwana le kwana ya ba ntse ke ya. Gobaneng o kare ke tloelele mosebetsi o ke o qadileng matsong a ka, ke o tloelele matsong a banna e le nna o qadileng? Bona mona abuti wa ka, nna ke lokelwa ke bolatedi bo bongata hampe, ebile basadi ba sentse ba nlatetse ba utlwisisa ntho e ke e buang. Kapo eo mohale wa gao o itse go wena, hela ntate fa sa ntša gao e tla ntoma, e tlile ntša tsa mona di a loma. O jalo
0: ga ke laolwe ke mohale mmapakiso,
1: ka ntlela ka ntho tsa bomohale.
0: Ke tshwenngwa ke tsela ya gago mmapakiso, o itseba hantle gore o qala hantle mme o qetelele ka lesele.
1: Bona
0: mone,
1: e re ko jwetse wena o ntlhokela ntshepo. Founu ya gao ebile ke eo e lela ya tla ya ntene ya lela, ke ne ke batla go jwetsa taba tsa gago. Nna mmapakiso, ke tlo bontsha banna ba motsona hantle sepoko batla se bona, ebile le wena ke sa o sika thoko.
0: Fane ke pere e tlotsang, gobaneng o ragantšha e šwang, gobaneng o ragantšha e o e le mmapakiso?
1: Mona naheng ya rona basadi ba hlekefetswa letsatsi le tšhabang le le dikelang. Tsatsi le leng le le leng go hlekefetswa basadi ba ka bang ba gago. Na wa tseba gore na ke dinyewe tse kae tseo maponisa a di tloeletseng di dutse fela moo go sa thwe letho ka tsone? Na wa tseba gore na ke bahanyapetsi ba ba kae ba lelegang motse moo, empa melato ya bona e ntse e kwetse go sa thwe letho ka yone? He, empa bona ka nqena ba ntse ba tswelela pele go tshosetsa mahlatsipa a bona. Jwale o batla gore moeta pele yeo wa lona le yena wa mohlekefetsi ha a hlekefetsa ke thole? Nna le gale potlaki ha ke na thola go fitlhela molomo ona wa ka o ka o oka ka nnale, ha ke tsebe le teng o tla bo mpotile kae. Mona ke lwanela basadi data.
0: Ke a utlwa mapakiso mohatsa a kahle. Jwale o batla go etsang ha e le moo le hwantile la ba la fana ka taba ya lona? Ke eng se o batlang go se etsa mmapakiso?
1: Ntate, mathata a basadi a mangata hampe, ebile a tlibile ka tsela o kikeng wa e utlwisisa, gobane wena a ke re ga o motho wa mosadi. Sheba kgetlong lena ke qadile, jwale ke batla go bontsha basadi ba tshwanang le modiei gore botlhe lefatshe mona batho ba tlhekefetswang re na le tokelo ya go phela le go phela hantle re sa tlhekefetswe. O ntse o itshwenya fela ko bolelele ga ke tlotloela ga bofalo tlasa boemo bofe kapo bofe. Ke a pedi fela ntate, morago o tletse.
0: Ke yona ntho e ntlhobaetsang eo mmapakiso.
1: Taba
0: ena ga yo ame ke re ho hang mohatsaka. Wena o qala noha mokoting.
2: Tenehle, mamele ke a o kopa o pote manetšhesanyana o tlele dijo tsa bosigo gobane ga ke tlo kgona o peatle monaka.
3: O le kopano tsele tsa lona disa fela na wena Mapalesa. Se etsagalang ka re ka mone motho ga o di tsebe ke phinyane.
2: Edene
3: dia
2: banneng ga di butswe le tsa rona di lese di tlwelele le rona beng ba tsona. Ee,
3: wa tseba ebile ga o bua jale go ko boetse
2: ke eng fale ga o sotise
3: ga bofane o ntlwetsitse gore wena Mmapalesa o ne o le teng mo gwantong. Ntho ena ko o duetse wena mosadi tuo e tlaisa leapa la rantintolo ka e ka re go na le ntlo a e kupang ka ra lona.
2: butle butle ska halifa
3: ba ja bua
2: adene e sale ka majeke ba ke sa re nyangisane mabapi le modungwane no wa hao a ke go nkile fane mo itse modumo wa hao a ke batle be sale re lwana ka baka la ngwane no yeno ka seno ha ke batle lwana le wena ke
3: e ya le na fela go
2: hantle
3: le na ha go lo fela e bile go na le tabanyana yo mochina ya entseng ke go wa go lwetsa yona wa ne bile ntse ke bale ya tsona ntwa tsena tse tsala ka ra lapa lena
2: o bale ya dintwa
3: mmm
2: ba thundene bua ke utlo gona o batla o
3: eng o lukile he fela o ntse piso re ha o tontwa ntsa ka kopo hle mapalisa mosadi aka
2: ntse pili a ke kopo ntse pili ke tsebona hana gona e to fihla e le jwang go nna taba e

0: ha ke dumele ka mora hore ke bue le wena o nka toto wa mofuta o tje wa tseba ha ke kgolo
1: buke mapalesa utlwisisa ha ke na boikgethelo nthong e
0: tjena
1: ke tlameletsa sena e seng jwalo ka nnete a ke
0: dene o tlangwa ke ho ikenya tshwetso dinaleng he go ba ranteng ke thoko e boima gakalo go o bone ikagela ka gago sekoti sa timileng sa lefififi dene o sa natse gore na o isa mang le wena moo botebong bo bo botshobotsho bo tshabeyang tene o keno ke
1: eamelaaaaa mosadi o banna fane o ntshepisitse gore ga re na tlhaelwa ke leetho le lepe tle mosadi yaka o ele tle
0: helang
1: wa ntlha tse tsa legata jemola toke
0: monna a tla a ngolwa eno tene o na le kelelo wena e o utlwisisa ntho o e entseng tene
1: hela manna
0: fane fane tene wa bona ga o bitsa lebitso leno e ka nka tsamaya ke tsotsi lebitso leno ke a lenyonya
1: dene
0: fane ke ngwaneoiketsa tsikitsiki je ya monna mogolo dene o tlhodiro ke a bofano o keno keng o entse jang
1: mapalesa
0: mapalesa buke wa eng wena
1: a go kokobela ako
2: ja dene le wena wa kgona o dibaka sefeto ke gaolo e latelang ka moso
3: bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mogala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fakeletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelileng.

0: Reka pakana ya ditise pedi ho tloha ka 89.95. Tsa bana ba dikgwedi tse tharo ho isa ho ba dilemo tse robong. Ha Ackermans fela.
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Ho na le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
2: Hodi matla ho horra ke ya bobedi ene ke sebeletswa le sedi ya lkhotla gaso la Afrika Borwa re tlobalwa ditaba tsena tsa ho ra bobedi ke Kenny Modupi fela pele ho mo re ku tsebise ditaba tsena o ditlisetswa ke Pep bolukana ko ka o lefa dikoloto tsa hao ha o ntse o reka.

0: ile ka dinako tsohle ibile nthongwe ya bohlokwa re sebetse mmogo ha ke re batho ba tsona ntho mo jalwanting di restaurant tsenu le mo rojalwanting le bana ba tsamaisang ba hahlaudi ile di ba etsang di packages ile di tour operators le di tourist guides ba ba khonang go bua ka dibaka tsa bohlokwa hore tshwanetse re riketse ngatana e lengwe go ba batho bana na kwengwe ha ebe ba fihle ho nna ke tshwanetse ke tse bore ke ba isa sebakeng se itseng ke ba tsebisa mang jwalo jwalo.
1: Ho fitela ha jwale ha isa le kena ka hara bohahlaudi ka hara province ya Freestata le bona Freestata ina le baiti kapa ifumana baiti ba bangata ba tswang ka ntle ho naha ya Afrika Borwa.
0: Haholo re ba fumana baiti ba bangata ke tla qolla dibaka haholo holo tse bitswang ka rokidi sa the country sa hle qale ka tsone.
1: Eh ntate.
0: Bo Lesotho ba bangata ba baiti ba hahlaudi ba tswang Lesotho o bo Namibia Botswana ibile hape re hlokometse lore batho ba tswang di provinces tse ding ha ba tle fela ka bakala makhufe kwa ba tla fela ba tlile ho ditaba tsa ha be ho tlo patuwa ba bang batla ba tlile ho tla ithabisa le batho ba kwa nthengwe hape ya bohlokwa e ke bonang hore ha re re hlokomele se re fumana baiti ba bangata ba tswa mose hore ke tla qolla dibaka tse tshwanang le bo Turkey Germany, Netherlands, China, jwalo jwalo ke di baka tsengata hore ke bua ka tsona go ba ke itse bore jwalo ka ke le tour operator ke dulantse ke ba tsamaisana kwe kgololenyane taba taba ntho e bakileng hore ba tle ka bongata ke taba tsela tsa di visa tse tsa lokiswa hore ke tla re o sebetsa mmogo ntho National Department ya Tourism le ntho le Department ya Home Affairs so ila etsa hore dintho di honore di tsamaika hore ho be bonolo go bona go ba pele o notla fihla hore ha ba entse di applications di nka na kwe telele batho ba qetele se ba nyahame hore aba sa batla o tlile ka kwano go tla tsetela ditšhelete jwalo jwalo
1: ntle le hore rona re amoela baiti ka gare go naga ya Afrika Borwa nna le keletse mekutu ya gore le re ntshe le rona re ke re tswele dibakeng tse ding jalo ka tshebeletso ya lesedi utlwile ke re re ya bale
0: ke a
1: bale ese ge le babe yaholo ge qatsoile kwa re bona ke re le ka meaparo
0: last year ebile ne leile
1: Mauritius jale lemong sena se ge le babe yaholo mme re kgothatsa botlhe bamamedi ba rona ebile ke sa bua ka yona ntate Mfundo ke tle ke nke nakonyana gago botlhe ba tsamayang le tshebeletso ya lesedi FM lokisang tokomane tsa lona etsang bonnete ba gore ditšhelete tsa lona tse e saletseng morago di a lefšwa ke a tseba gore tsatsi la o qetela ne le lala masome a mararo kgweding ene e sa tswa fete ya phato fela he ke a tseba ntse o na le ba babedi ba bararo ba ntseng ba gaelelwa mo na le mane ga re lokiseng eto la rona e bele monate bona ba ga e sale bontate Mfundo ba tsebe o tsamaya le rona
0: taba tse ntle le nna ga o tla ka ntlheng eno e tlile ke dintho tse ka matle re di kgothaletsang gore re itlwaetse go etela
1: dibakeng tse di
0: ge bone gore batho ba tshwarwa ka tsele jwang le rone re tlo kgona go etsa jwalo ga ba tlile kwano sebakeng sena sa rona goba ntho e re dulang tse re hlokomela ba dula ba tsamaya ba ntse ba thabile gore batho ba Freestata batho ba South Africa ba na le ba kgona go tshwara
1: baiti
0: ka tsela e ntle gagolo
1: taba tse monate tse e kgatlhisang ga bane eso ke kae mo momamedi wa tshebeletso ya lesedi a ka iteanyang le wena teng ya batlang go kena tabeng tsa bohatlhaodi.
0: Okay, nka thabela ho sia nomoro ya ka ya mohala ntate Mahloko ke
1: 081 363 2914. Ndat
0: 312@gmail.com
1: Ndate Mfundo ke a leboa hle gabane eso ke lebo tsena kwa ha yo re ka dimeng yona mme ke a tshepa tsena tse o re fileng tsona ka jono di wetse tsebentse utlwana
0: Ndate Mahloko ke leboile le Sedi FM ke mollelwa madume ke le lakaletsa katleo le mahlonolo lo re leto lena la bali le tswele pele le rene re tla dula re pepesa jwalo ka re le batho ba teng kwano bo ahlaudi
1: Ntate Mfundo. ke a leboga gabane Jesu mamele motle wa tshebeletso ya lesedi metsotso ke mashume a mabedi le metso e robedi hantle ka morago ga rena ya bobedi nna ne o ke la gaola jwale ke nako re mokgatlhelong wa o qetela ntumelele tle ke tle ke o gopotse ke la botlhano.

0: Despinas, atsebelezweni yeratwanga lesedi FM pina ke monadi. Easy come, easy go. Ke se tlhopa sa ile nsa thewa ka selemo sa 1954. Detroit ke mo tlhopa sa ile nsa thelwa teng, Michigan. America mogotsi. Ka selemo sa 1970 ba ile ba ngolwa pina e monate ke mongwa dikakapa pineng Stevie Wonder. Lebitso la pina eno ke hopola hantle, It's a Shame, ke lebitso la pina e leng ya ngolwa jwalo ke kakapa Stevie Wonder a e ngolla sehlopha sena sa The Spinners. Ke ntse ke na le wena tshebeletsong e ratwang, tshebeletsong ya mantlha lesedi FM. Ntumelle ke tshware taba ke ena.
1: Hele hele le Basotho ba heso, lerato la dipompong ka tšheditsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekoko e bona dithole. Ana ebe o seroki o motho ya thelelang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya hao, mamela ditaba tse monate ke tsena. Lesedi FM le utlisetsa ke Mollelwa Poetry Session, moo re tla hatisa thothokiso ya hao, mme re bapale marangrang a station, re bapatsa talente ya hao. Seo lokelang ho se etsa ke ho ingodisa ka ho romela lentswe seroki, mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona, nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079 758 5066. Letsatsi la ho kwalwa bakeng sa monyetla ona ke la 4 Lwetse 2026. Lesedi FM ke Mollelwa, hashtag ke Mollelwa Poetry Session.
0: Mamele motle jolo ka ho tseba lena lenaneo la hao la jwale ke nako ke lenaneo le thusetsang ka hohle hohle. Ke fumana molaetsa wa hao o reng, moramatlhoko ke kopa o kompotsetse ho ntate letsatsi, a ke a fumana grant ya ka ya disability ka labobedi. Mphile nomoro tsa hao tsa mohala, wena Mosebi ka mona ka Bloemfontein. Ke se ke ile ka letsa wena ngwana eso mora Mosebi, ke le ka o buisana jwalo le ntate letsatsi, mme taba tsa hao e kaka di tla hlaka. Ke fanne ka nomoro tsa hao ha re tshepe hore ba tla o letsetsa, re shebe hore na ebe bothata ke eng. Mme Matshidiso Diengwaneng, ke mme Matshidiso Diengwaneng Morobi. Mme Matshidiso Diengwane Morobi, taba tsa hao ke di fumane hle motswadi, tsa ntlo ya hao e sale o emetse, ha e sale o kenya kopo, le kajeno tjena ha o so ka ho ba le nkotswa le mina. Ke se ke ile ka ba qhwaya le bona ka kwano ka kantorong tsa ntate Saki Mokoena, mme ba ntshepisitse hore ba nkile dinomoro tsa hao. Ke a tshepa hore ba tla o letsetsa motswadi wa ka hore taba tsa hao le wena di tletsibe ho hlaka, o fumane le hae, o fumane le bana ba hao le hae. Re ntse re le mmoho nanong la hao la jwale ke nako ho Lesedi FM. E re ke o hopotse hore ka ka Kroonstad ka sonta sena seo rena re se lebile, lenano la makgulong a matala le tla haswa ka kotloloho. Thuso Motaunga Maloma Mafatla o tla ba tsheditswe jwalo ke Lefu Maine ba o fa lenano lena ka kotloloho. Kroonstad baahi bohle ba moqhaka le ya mengwa he, ntate Saki Mokoena o tla ka lefapha la hae la Cocta ho etsa bonnete ba hore o tlisa ditshebeletso bathong, mme ha di tlise fela o di tlisa ka tshebeletso e ratang batho, tshebeletso ya mantlha Lesedi FM.

0: Musuthu wa masetso wa ka nepi ha re ruri bophelo ke selwane se mahlwantshotsho itso bophelo bo mabele betlwa dinakatsana re ha re opolentswana tsa tsimohla ke ntshaba sa rantsu bana ba mangkhaudi se motswana ele Morena moshosho a thabe a bona go se tshaba sentse se felletse ke hlaka mona
1: e ka ba ke nyeo ya CCMA botata le mekaniki ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntleng le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase, re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Kenze ke na le wena motho e motle maikutlo a ntse a kena a mangata bona ba haesale ke fumane maikutlo kwano a tla ho moipone serube o re moramatlhoko ke nnete ditefello di a phahama nakong eo petrolo e nyolohang fela re lokela ke ho utlwisisa le rona gore ga o nyolohe petrolo fela ga go nyoloha petrolo le di-spare se ngotse jalo mmamedi e motle kwano di-spare tsa koloi le tsona di a nyoloha ne ruke la kuela maemo ano hloko mme ha o tle hangata hore o fumane di space tse o na go nyo petrolo e theuwang le tsona di a theuwa ka ditefello di dula dintse di le mono ke ka hona o le mbuima ho bo ratekesi hore ba ka re nyehlisetsa na go nyo petrolo e theuwang e re kutlo maikutlo a mang mme di khotso
2: ntate mahloko dumela dumela ntate wa ke nna nkgono mara ka monaka ka mobango ka bophelong ntse ke o mametse gona jwale ntate ka nnete re alla re le setšhaba gobane petrole ga e nyoloa ntate mahloko dintšho kao fela di a nyoloa ebile gona ka maqheku ka mona go wes gobaneng re tshwere malapa re tshwere bana re tshwere ntho tsena kao fela tšhelete yona ga e nyoloe ntate mahloko re imetse mmuso wa rona ga o ko re naganele mmuso o ko nagane o ko etse ntho e betere ntate mahloko le megolo batho ga ba nyolele megolo ntate mahloko ga o a nyolela o nyolelwa ka 50 rand e tlo sebetsa kae ntate mahloko ke a leboa ke nkgone male ka mona ka mobango
3: ane petrolo ga e nyoloa o nyoloe yona fela le space sa koloi se a nyolo ditaere ntho tseo kao fela tseo di a nyolo bona ba itšhebetse petrolo fela ga ba shebe tsena tse dintsi space sa koloi se a tura se a nyoloa ga petrolo e qala e nyoloa space se a nyoloa ga o qeta o lebeletse go petrolo yona transport yona e theoa space sane sona a se tla theoanele ga se theoe le sona mose
4: kgotsa nnate matlhoko kgotsa nnate annate a kry-e di-taxi ga di nyoloe gang fela ga petrolo e kala e nyoloa o tlo tlhokomele gore di-taxi di nyoloa ka mora dilemo tse kae petrolo e ntse e nyoloa selemo le selemo kapa ga ngata fela selemong ke ka goo di sa kgoneng gore ga petrolo e theoa e be di a theoa le tsona gobane tsona di nyoloa ga nngwe ka mora nako e telele ka nnete ga fela taxi ka senyoloi wa utlwa gore jale baganni le beng ba di-taxi ba tla sebeletsa lefela
5: kgotso ntate mahloko kgotso di-jstic ntate mahloko nna ke nagana ntate mahloko ke na le tlhaiso gobaneng batla ba bo di-taxi le ba dibese jwale kapa thekenoloji yona e se fitlhelele moo re gatele di-taxi le dibese tsa motlakase ke re ke neng tabeng tsa metlakase jana re tiseng gagolo go energy ne ke re ke ke botse ka moo ya kgona la bane ke utlwa ntse o phatlhalatsa dikoloi fela ga o se o tho phatlhalatsa base ya motlakase kapa taxi ya motlakase ke thaba mofokeng ba ntse ba ka tšhila-tšhila mofedi phumelang
6: dumela ntate mahloko o bua le maphakiso ntate mahloko ntho ditere bo ga taxi ya yetsang le na ke thabile ba tsi ba hantle petrol ntse o tlutheoa ba tsi ba hantle ntate mahloko go ha ka nyuluwa ka mogana go hapa ke tlutheoa ebe theuwe ebe theuwe le bona ba theuwe di price ntate mahloko ka dikopela bona ba sebetse ya ga nyulele jwalo jwalo jwalo jwalo jwalo jwalo bona ba ja ga sebetse ke ipalela ke sebetse ke petrol tse nyulwa nyulwa nyulwa tshete tse nyulwa ka theuwa bona ha ba theuli a ha ere mahloko a ya se boetse jwalo ke ba kopa tlhiyo a ba
0: ke itse ke la botlhano mogotsi ntumelele hle ke etse ntho ke ratanga ka sebetsa hao tshebeletsong ya hao ya mantlha le sedi FM ke la haula jwale ke nako ke ya ho renya boraro e tla ra ke furalla ho ra yeno motho e motle o tla sala le Thabo Mokone le Lebo Mawela ke a ba tshepa ke ba tshepi fela ke ba tshepela mabaka a tsitsitseng.

Ke trompisi, ke trompisi, wena motho e motle, pina ke monate ba re fohloza. Ya tsama metsotso ke mine pele ho raboraro e re ke tle ko hopotse hore ha ke furuela ena tshepe ke tabe go siya matsonga mofuthu a tletseng lerato a bana beso re a tella ke lebitso la lana neo Thabo Mokoni a tsheditse jwalo ke lebo mawela ba tla re epa bana bana beso ba re be ho reng ya botshelela ba sa tsama e ba le bang bongani shabalala o tenka tsa dipapadi moho le mohlahisi wa lena neo ke bua ka KG Kagiso Sebudi o renya bo supa se fetu tle ke lentswe monnati nati la chocolate girl ke bua ka sibidi molefe ka lena nola tsa dipapadi u teng khaitsedi aka ka jeno tla re pepa are be ho renya borobedi a nna re tlhabe malotsana ka tsentseng dietsahala sidika dikweng sa tsa dipapadi o tla ba teng ngwana ngwana na ka jeno ke bua ka dikeledi magazine ke a mohlompha ke mohlomphe fela ke mohlomphela mabakatsi tsitseng le yena o tlo register monnati se fetu ke manane o hle a tla molatela tshebeletsong ya le CD FM ka jeno a ke tsa tsena se ke putiletsa ka ke tswa ke ita hlananong la haole o le ratanga la jwale ke nako tshebeletsong ya le CD FM re ke tle ke di gothumetse hle ke di be hantle ka manane

0: Pabalikin siya Beta Hula, Kelvin Palo. Are everybody wanna be in love? Pijana mo tila jalo comes a heavy point. San negale. Si heavy point. Li heavy kusta.
1: Li kamu kaba.
0: Li kamu kaba. Li heavy K. Le heavy K. Bago manu. Kula sa diya sa pabili pito sa kiyali siya malamit sorobong. Kamara hore na brano. Hagi babangkileng.
2: Kajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
3: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke fumana ho kae deal ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Soweto. Motse wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya setjhaba sa rona. Kgaolang le iketle leqhubung la 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela lesedi FM.

0: jalo kopano le ho sentsetswe ka ntle ka pa o segesollwe ha batho ba phelang ka bokgoni
1: ke rata ga tsira ka casual day tla ka labohlano mo teng la bo ha se la boraro ka pa la bobedi nna ne le la ratella afternoon drive show re ne la bobedi re le ra buisana le e mongwa batho di influencer tse kgolo kwa Africa borwa ke motho a qhwadileng mme ba ka dile leto ka la bobedi ba tloa ka kwa Johannesburg ba ya ka Durban mo teng a reng ba le ka ho bokeletsa matlole bakeng sa bana ba qhwadileng di provinces tse robong dikolong
0: ke MC Magazine ke
1: ne
0: re bua lena ka la bobedi he momedi me taba bohloko ke ena jolo ka qeta bua ka sticker hona jwale di sticker tsena mo ba ditse re di rakang ka casual day di bohloko ka tsela makatsang ho bane di di tshehetsa jwalo dikolo mahae moho jwalo le megatlo e sa kenyeng e sa nang lekeno moho jwalo le hore o thusa batho ba phelang ka bokua ka bana ba phelang ka bokua dikolong le mahae jwalo jwalo
1: jare tsa bana tsa hore ha ibe ntsora le nako tla feta le benkereng o tla feta molong ba bang a ke a tseba di rekiswa di company tse fapaneng ba bang la di tlisetswa mesebetsing e reke reka sticker seo sa casual day e le how tsheta lona o kenya letsoho ho tsa bana tsa hore bana ba boruna ba qhwadileng ba ske ba haellwa ke dintho ba ske ba swaba ba ske ba ipata ba ske ba patwa le bona ba hlaise dihloho ba be le sebete ba be le maikutlo a hore wa tsaba keng le rona re batho re tshwana le batho ba bang yes
0: ha bona tsejwang ba mari sezo le fela jalo he ho ra la afternoon drive e ba le rona he me ka jeno he re dimpho hadi dimpho ke mantletsetletse kwa la peng me ha re batla re ka o fa re batla ha rata go kopela go hona le ntweng a fanang fanang empa hem
1: me se go le shopela metse mhlano pelo ra ya bona re kana ra etsa ntho tsa rona tse re tumeng ka tsona
0: bona ke ntse bo nolo fela
1: sa re tell
0: ha go tla fela go ha mama di re ka o fa ho hong rauf
1: ke re mama di ska ba suta metsi tsinga re shobela metsi mhlarpelo ra ya bona how tsebe ho kaetsa halantsa le mo
0: reka airtime ntonga nka o jotsanya na moamedi hona jole ke ao eletsa reka airtime ho bana nka koratu hona le ntwe tsalang me hloka go boletsa fela pelo lesa o botse ba letsetsa e o utle ditao
1: ke rata mola tsone re tsatsa ho fumana na jwale o tswa ho Dr. Kaiser Mlangeni ke e mongwa bontate ba ke ba ratang ba ke ba tlhompanga ho loka mana ka Bloemfontein ke tla romela mola tsao X na jwale re thabile lebo TLB are I'm listening to TLB right now are you guys are doing well let's hear handle keep it up Dr. Kaiser re lebo
0: re bile ho le jang
1: re lebo re lebo sangola nomoro fa 0860003084 o tshola le ba reka time metso tsungela sho bala metso tla re pele ra ya bone ha ba tla ipona ona tifetse Bloemfontein le sedi family u buletse mamati mamela le sedi ana jwa o letse
0: me bona ha ba no mametse thabo ba dile eng
1: aha
0: bona live radio
1: aha
0: talk

0: Dat wat ik zeg.
1: Ah, mami.
0: Michelle de DJ, le Donkey Boy, le Caro CPT, abago wolo, Mr. Tello Dimon.
1: Mr. Tello Dimon.
0: Sinom solo de.
1: Mr. Tello, le konke wotin.
0: Jo.
1: Michelle the guy.
0: Jo.
1: Ke wave en cha ke mo re tsitho mo cha wa kom. E kopaneng hanyane le ya mapiano.
0: E kiki utlwile ha bantse ba hlalosa mona ha gabe ke ha ke ne shebile engwe ya di podcast tsa mmeno me ba bua ka yona hore goma ha ya ya reinvent me jwale banka mo re tshene medi ya
1: mapiano
0: Leona ebe jwale ba ikopanya ebe ke ntwe eno e tshisana
1: and why you talk ke goma sna legata why ho plan ya pele ena ke gomo isna nlegata
0: fela ke rata hape bankile motho a sino o
1: yeah sino msolo o melo
0: ona fe
1: melo a u bongane eh bana bese ne kai tatwaka
2: ah hutwa mahatsela hle
1: a khona tati
0: ah hutwa
2: mahatsela empa ha ho bate ha kalo kalo wa hopola beke yane o no bata jang
0: pele fela
2: ha ho tla tshisa e ho bata e
0: ke ntle ga pere ndi lamba ga ofela wa ba
2: se fela re tsaba ke rona ba bang re tshwenya ke tabana o thula re kenyetsa ntlo mona yale ya re gatha
0: a ngwana me ha ife
2: yale na ke a bona ha ntle e setse le rona ntse
0: a setse le rona wa dis
1: mo thula re kenyetsa
3: a tsadi papadi ho ri atella le bongane tshabalala
2: ke le bile a ho le bana beso ba bile re ka le ka tsa papa ya tennis ba nne go bona la ha le tola Alexandra Zverev le hlilhla ho lo me a le motsheng o ya ka mo wantseng a sebetsa ka teng o fikela ka na tlhodisano ya US Open jolo ka ha pejana ka jeno a hlotse le ho ntsha Kantan Ali ka skoro sa 6-2, 4-2-6, 7-2-6, 6-2-7 le 6-2-3 papa ri nye ba petse na kwetelele ya ba fihla pheletso mesong yena a metsotsunye le shumele metsotso mehlano ka mara hora ya bobedi ke papa ya bobedi ka tatellano e o Zverev a ya hapang ka mara di sete tse hlano ka ofela ibile ke se papadi sa pele se welang haratse maemong a phame le fatseng ho ya ka dipalopalo seo e leng hore se bapetse dipapadi tse telele ka ho fetisisa tse qalang a tlhodisanong tse kgolo mokgatlhelong wa dikota final Zverev ya kgathetseng ka nnete o tlo thulana le Alejandro Tabilo mme ho ya go ya ka mo dintho di leng ka teng ga wa lebelela gore leeto la gae e be le thata ga kalo go tloga jwale go ya pele jalo ka ga dibapadi tse kang Lorenzo Mozetti le Alex de Menor ba se ba tswile tlhodisanong eo gopola ke ile ka bua nakong e fetileng gore Yannick Sinner ha yo tlhodisanong ya selemong sena ya US Open ha Carlos Alcaraz yena o sa lebelelwa le lekalokalo go tswa go yena le go jantse a le teng tlhodisanong eo jalo ka e le gore ga so ka kwena ka go feleletseng jale go ka nna gwa bonagala ka tla ka ra bona Zverev e ba yena mpudi wa US Open e bang a ka tswela pele ho bapala ka mogho wa ntseng a bapala ka teng o fihlela kana ha o sheba papiso le dibapadi tse seng di setse tlhodisanong ena ya US Open ha re sheba haholo lehlakore la banna ha re tswaletse eno re kena ho tsa di atletiki banneng kgalala ya mabelo a makgutshwane lapeng kwano Senesipho Damile o ikemiseditse ho etsa rekoto ya Clarence Munyai ya metsotswana e le 19.9 felwana 6.9 lebelong la 200 meter busumba osane mane Brussels ho Diamond League Dambile ya dilemo tse mashoma mabedi yana le metsumine o ile a hapa gauta mane Glasgow dipapading tsa Commonwealth me hona sehleng sena fela o ile a matha ka pele bona ba hesale hana etsa nako ya metsotswana e le 19.9 felwana supa nne lebelong le leng la ileng a le matha la 200 meter lebelo la osane he ke ke a ba le bonolo bakeng sa hae jwalo ka ha tlo matha le dimathi tse ding tse hlwahlwa tse kenyeletsang pudi wa Olympic e leng letsile tebogo ya tswang ka bona ka Botswana Kenny Bednarek wa mane na hentse kopaneng tsa America e ka tsana le Makana Kaishe Charamba wa mane na heng ya Zimbabwe ba ile ngore ka ofela bona ke dimathi tse hlwahlwa Dambile o re ya ke ke kenetla sa gatello e kalo empa o shebile ho matha ka potlako a thibang a hlole ya ho fihlella se walabele bana go se fihlella lebelo leo o tla boela le ka hape mane Budapest ho World Athletics Ultimate Championships ha mamaraunyana selemong sena hona go dingena bile ha ile hantle ya lwetse tabatabelo ha e kgolo he mamedi gore a tla fihlela dipapadi tsa Olympic mane Los Angeles ka selemong sa 2028 a tshwere rekoto ya naha lebelong la 200 meter Go tsa papadi ya bolo bafana bafana ba tlo tlhagola leto la o phunyeletsa bakeng sa thulusano ya 2027 Africa Cup of Nations ka o thulana le sehlopha sa Guinea ka la mashoma mabedi a na le mesorobong kgweding ena ka mona ka Royal Bafokeng Sports Palace gore nya botshelela thapama papading e tlabeng e tsamaiswa ke balaola papadi mamane Ghana le Niger. Taba ya o kgetho ha ba lena la Royal Bafokeng e tlo hopotsa mo kotlisi pitso mosimane ka tse seng di thobaletse ka ha mohla ane a kotlisa bafana bafana le kgetho la o qetela e ne le ka selemo sa 2012 ha ba ne ba bapala le sehlopha sa Ethiopia ka 1-1 e leng papadi e ileng ya mojesa ka mosebetsi. Papadi ena ya Group D dipakeng tsa sehlopha sa rona le sa Guinea e batla le bohlokwa haholo bakeng sa sehlopha sa bafana bafana haholo a re shebile ntlheng ya sephetho jwalo ka ha e ka nna ya be ya sehlopha ka botleng bakeng sa ho phunyeletsa ho ya mane papading tsa Afcon ka selemo sa 2027 ka ha hausheba sehlopha se seng se hona ho Group D mono sa Kenya sona se seng se phunyeleditse ka lebaka la hore se tlo amohela baeti ha sa Eritrea sona he e se sehlopha se matla ha kalokalo so bafana bafana ba lokelang ho setsa mona kore ba bapale ka hantle bona ba esale kgahlano le sehlopha sa Guinea papading e tlo bapala maoto a mabedi e le hore ba tle ba ipeka botleng ha sehlopha sa Eritrea sona tjhe se sehlopha seo motho o ka reng se matla ha kalokalo papisong le sa rona ka ha sena sa Kenya sona se seng se phunyeleditse jolo ka ha naha ya Kenya e le nngwe ya tse tlo amohela baeti papading tseno tsa 2027 Africa Cup of Nations. Jwale re tla bona gore na be sehlopha sa rona se tla sebetsa jwang e tla be le papadi ya pele ya mokotlisi ya motjha pitso mosimane ka mashome a mabedi a na le mosorobong kgweding ena mane Royal Bafokeng Sports Palace haufinyana le Rustenburg. Ebile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona mamedi e le tsa pele tsa dipapadi tsa bobedi di metsotsong ya mashome a mararo ka mora hora ya bone bana be se ba tswela pele ka lenaneo la Reatel.
1: Lebola ho lefela bongzito ke bona ke a ipotsa o tla re shebela na ha o khutla ho reng latelang di tikete tsa rugby ke bone ha re ne re bua ka nene le manta ka pala bedi ba ne sentse ba ra ho se ho se ka ai morianteng se se tlatlala ha o finyana me ke ana hana ka mara maobane ha ibe neng iselaboraro ke shono so sna leto
2: a ke tlo shebela hoba ke a hopola ha nne re bua ka yona tabena ba ne ba hlalositse hore ho lebelletswe ba tsietsi ba diketetse mashume a robedi ba tlo ya le baleng la FNB ho sa
1: ho tlo ba hobe tate tlo ba hobe
2: tla ba hobe ke lokela ho e hapa papa yena
1: okay bongzito
2: ke lebile bana ba itse
3: re tla ka se PDP
0: ha kule bo holo bongs mo holo la tibla mo medi ho jwa lefela re sentse re kena mbileng kwano ka Johannesburg mo bona la hapula ena ka tsela makatsa me gana ga kele hlokome bileng yohle ha ole ka province yena ya Gauteng empa ha jwa le he mo medi ha ona le thole le kalo leng hore motho a ka aka letlale hantle fela le hore pula ya metla kana ha jwale mebileng ye mengata ka mona ka Johannesburg ke ne go tswagetse yona eno fela mo medi taba botlhoko tsone lang hore o ye le hloko e bang ontso le mebileng o ganna ha jwale me bang hona tso di bona ga sa di bone ga tswaga ke tibos_mokoni @lima11x #ratella traffic

咱俩啥？啊，不拉个路能说不毛，开始扯皮。

Now mucha wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, thelebishene le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng, dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.

0: Abriki tshebele tsa holo ya nkosazana daughter tsa male focalistic le the musical chef ba re fela jwalo ka slami ha le fela metsotso ke le shimele metso ibile ke re bo mamere ga le bile hore nyane ya bone ho sontso na le taba ya bohlokwelong hore tibla o tshwagetse yona kwana
1: abedi ke la bohlano la jackpot ya powerball la bohlano lena o na le monyetla wa ho hapa a powerball e lekanyetswang ho 28 million ena ke tshelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka e ba wena shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bohlano lona lena ka hora ya borobo mantsibua ho SABC2 o ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa ee wena lotho ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tse ngata hopola dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta mme di bapale ka boikarabelo the national lottery e tsamaiswa semolao ke Sizekhaya
2: Soweto mosi wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya setjhaba sa rona kgaolang le iketle leqhubung la 88.4 kapa le downloade SABC Plus app ho mamela lesedi FM ke molelwa
3: letsetsa lesedi FM hona jwale 086-000-3084
1: ke nnete re le ratsho mamedi ra re ha o batla ho ba mohlodi o batla ho iphumana o le nthong tse ntle ntho tse smart ntho tse mnate ra re letsetse o dule moo ke a o bona e sale o dutse ntse re mane sele 10 tlitse ka koratho
0: makhufe e gotlile mme makhufe comedy e tlabe e etsagala ka laroponga kgweding e ne e releng yone bekeng e tla moamedi jwale e bang o tseba gore o rata go tsheha o rata go keketega jwalo ka nna mme ebile o tla kgona go lata tikete ya gago ka la bobedi ka gore ya botlhano letsedi FM Bloemfontein letsa
1: ba ratang go tsheba ba ratang comedy a ko ba fefela nyane motlhala ba go tsheuwa re letsetse robetsa ka tikete tse pedi ga o le mongwe o tswele motho wa gago o tswele mong ka wena le ba bona tsere makhufe comedy
0: ha ba tlo feta he Mohamed ke makhufe a comedy e tla bengetsa la bekeng etlang ka la robong ha u ga ba tsari botsa ba ka ba
1: fa fa tsari botsa di botsa
0: ga ba fefela
1: fa fefela ga le se di mo rata batho ba gona ga gathella rata batho ba gona ba ba tima ba tla mo Mohamed ya fose botsa a ka ha mo rata gathella drive ka mo tlhaba ka tikete go tswa yena ja o no re
0: Omedi o mayang khatsa How le Bloemfontein?
1: Ho tsala ang.
0: How le Bloemfontein?
1: Ka mehala.
0: Ka potla khona ho fika Bloemfontein ka dine. O mayang khatsa?
4: Le se di dilela.
0: Ke tle ka me.
4: Ha monate.
0: Ei.
1: Ei.
4: O batla mo di ka Bloemfontein.
1: O batla comedy.
0: Yelo ha se ntse. Ba di botse.
1: O lo tsaya jwa nga go khutlisa lo tsaya.
0: Yo,
1: re metsa jwang le bo re metsa jwang
0: o tlo. Ba bona ka ba kala go o tsheile wa ke kitega.
1: Eh.
0: Re o fate ke ditsepedi. Ditsepedi.
1: Tsaka zalo ga itse la ka utlwa.
4: Thank you.
1: Ala ala. Ho bonolo. O re jwetsa fela re wena. O ke kitega jwang.
0: O tsheba o meng khatsa
4: ke go re ba tsita
0: leso
1: a go ma tsita
0: a nta ke tshe wa tsaba go to
1: o tsheya jwala o bona batho tsheya jwala
4: Kelvis
0: he ha ngone se go tsaba o fa ticket re fa batho ba tsheya
1: a go tsheba ra go tsheba go se
0: tab
1: remove Ke ska mo ha tse hand.
0: Mm, ke ka tswa tse ha.
1: Elvis. Elvis. Elvis.
5: Elvis.
1: Okay, re tsape ka jo kwere re fetse.
0: Ha o tswa jo kwere. O mo tlamela.
5: Ah, ba di mo se kwa la ka ntla o ka ata fa
1: re fengile. Ah, mamela.
0: Mara o tse.
1: Elvis tse ya ka po re.
0: a go ninga tse no ga o fa ngwane so ka jwalo go
1: hey Elvis sile se hana masketele tse se tswa setse
0: Shebile mona makhufe comedy ke makhufe comedy and poetry ah ntuzentle ha ka logetse ke o bona jwa le mona he ho tla shuwa ma
1: ha bana o tsaya fela mm ntjo fela
0: ke mo re sa fane ka
1: fane ka fo so ta ka le mo he ka le ha o yo sa le ho le mo sa ha we no
0: o mo enkhatsa
5: le sedi
0: Telegana dem.
5: Telegana.
0: Eh ndat.
5: Eh ke kopa di ticket tse pedi tsa ya show nya o tse.
1: Ya o tse.
0: Eh tse ndat wa ka o tlo a o jwa ndat e batho. O re ke tla e me mara tuwa. A etse show.
1: Khotsa.
0: Tets.
5: Ke botsa.
1: E sa pujwa.
5: Ah nge trend ba funja nwe.
1: Ah double jolly out cha. Sikhuluma no ba dikuphi?
5: Ah ukhuluma no siya ngaphe manga ho umfowethu.
1: Siya manje
5: ufuna ukuzala lapho lebo shop.
0: Ah ke shop Godman.
5: Ah siyabonga hey ngishawa isinebo sakho mina.
0: Aw ngiyabonga ngiyabonga.
1: Esiya.
5: Mafu
1: manje sohlekile sesigrand or usazoshaya isinye futhi isihleko.
5: Hayi bafowethu.
1: Eh?
0: Ugo no
5: asifuthi no lebo kahleke naye umfowethu
0: la manje ke hle
1: hlangani nithu
0: yo
1: I know hey see ya
0: 3 4 umo enkhotso
6: Hello, Lusadi. How are you?
0: What are you doing?
6: Comedy!
1: What's your name? What's your name?
6: What
1: are you doing?
6: I'm going to go to the movie.
1: I'm going to go to the house.
0: Hai.
7: Ke tsamaya go ke la tsena. Ke tla le dilo ba ga le tsena. Ke tla di le tsawa. Hai.
1: A bo ke ga hi tsai.
0: Yo yo yo. O sa o lo ke mo ga tsho.
1: Mamela mo.
0: Hey, a se. Hey, ya mo ga.
1: Ratu mamela. Re sentse re ufa tike tike. Ne metsfala ka khisa ka te bua le motlhantse ka bua le na kholo.
0: Ke mang? Ke mang?
1: O sa monkile ka khisa.
0: O sa monkile,
1: sa monkile.
0: Ha go tlo a ke a tsa ke na santse a tsheya o tete, o sa ba medi ba tsheya.
1: Ba bona ntse go wena o se tlhantse a tsheya wa wa pa.
0: O meng khatsa.
8: Hello, Tibos.
1: Hey, Tati, le kae?
8: Re sa bo ya Tibos.
1: Ah no, ho mona te mogolo.
8: Ke papa, ke papa.
1: O batla ya comedy?
8: Eh, ya mohazan.
1: Wa go tsaya ya nta, wa go tsaya ya.
0: Go fela.
8: Au Tibos.
1: Ah, bra, ga re ba tlo se tsana ko mamela ro betsa ka double ticket.
8: Thank you,
1: Papa. Ah, no, Rubita got a double ticket. Yo. Yeah, come up. Yo.
0: Makhufe comedy and poetry.
1: Makhufe comedy and poetry.
0: It's over 9 it's a September. Viking it love.
1: Alan. Rihanna. Shine bright like a. You like Rihanna ka hopola ki birthday Beyonce ka jene. Beautiful sea. Ki birthday Beyonce ka jene. Yo ki birthday Beyonce ka jene.
0: Ki birthday Beyonce.
1: I'm not joking.
0: Ki birthday Beyonce.
1: I'm not joking. Lily.
0: Oh, happy Happy birthday, Beyonce!
1: Tsholeng tate panyaza le sufu wa holela. Andrek panyaza le sufu.
0: Ke lori, ha ke sa le beehive.
1: Ha sa le beehive, ngwana, ha sa le beehive.

0: ditaba tsena tsa ho raya bone di fella mona tsela telang tsena e tla batsa ho ra ya bohlano ntso ma metsi ya thella
1: tebeletso e ratwa le sedi FM
2: Now mucha wa Afrika borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla ditaba tsa bona tikitsena SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12 ha eba ona le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7 o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi eba ona le thahasello ho tsa technology khaso thekiso ditaba Television le sia le moya ka pa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametsi tsike wa fitwa ke menyetla ona o bane dikopo di se di buletswe
1: so wait mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tukolo ya se shaba sa rona kaolang le ke tle le khumula 88.4 ka pa le download SABC Plus app ho mamela le se di FM ke mo

0: ke le bile a holo le bule tibos ba ba di wala sedi ke tsa bo be di tsa dipapadi re a thella kwano le Seri FM ha di qale he ka tsa papadi ya cricket re emane na henga ya Namibia bo hunzo mo papalo a tlhurisano ya tri series dipakeng tsa sehlopha sa Africa Borwa Zimbabwe le sanaha eo ya Namibia me jwale papadi ya ntseng e papalo a ke dipakeng tsa sehlopha sanaha ya Africa Borwa the Proteas le sanaha ya Namibia papadi ha o sheba jwale sehlopha sa Namibia ke sona se seng so tla ka mara hore sa Africa Borwa nka tla ka re sa ona sa Namibia se hape lotho se kgethe hore se tla agela pele sa Africa Borwa nako nyo seleng so tla di u barentse mashoma mabedi se gone wetsa di run tse magolo mabedi mashoma mabedi yana le metso e robedi se la hletswe ke di wikete tsenne me ha jwale he sa Namibia ke sona so tlang se sentse di run tse le golo le le shome me a sosoka se la hlelwa ke wikete over a ke ya bo robong felwana hlano me a re sheba he ho ya ka mo thodileng ka teng hore se tle se hape papadi se tsopa sena sa Namibia se hloka di run tse le golo le le shome le na le metso robong di bolong tse mashome a tsheletseng a nang le motsumong re tla bona hore na be sena ba tla gona na ho se finyella tsopa sena ka patche me di papadi tsena ho mamedi di tla fitla pheletso mafelong a na beke jwalo ka ha sa le di thagwa pejana beke nyena ibile ha ile hantle beke nye fitileng ka la bohlano ke ha ni le di thagwa di papadi tsena tsa tri series me ha ho sheba loko ho fitla kana tsopa sa Afrika Borwa se maemong a pele ka dintlhatsenne se lekana le sa Zimbabwe se maemong a bobedi ka dintlhatsenne sena sa Namibia se maemong a boraro ka dintlhatsepedi phapang fela pakeng tsa hlopha se maemong a pele sa Afrika Borwa le se maemong a bobedi sa Zimbabwe ke taba ya run rate jwale re tla hle ka bona hore sehlopha se tla sebetsa jwang hopola hore dipapadi tsena di bohlokwa haholo bakeng sa hore mokotlisi Shukri Conrad a shebe hlopha sa hae le dipapadi tsa tla di sebedisa jwalo ka ke hlalositse maobane hore ba tlo bapala dipapadi tse matla tsa ODI kgahlano le hlopha sa Australia ya hama mrao nyana selimo sena e be ka mramono ba bapala tseding hape tsa teko kgetlo lena le sona hlopa seno sa Australia jalo shebile hore a tla shebe hore di bapadin tsena tse wa tsamela le tsona ho ya mane Namibia o tla kgetha di fing ho lo kopana le tse hore tsebang ha di tumme di tloetsa bapalla hlopa sana ha bakeng sa papadi tsa ODI le tsa teko ho tsa papadi ya bolo agent ya se bapadi se bapalang ka le pyong ma haung kota e hlakisitse taba ya hore ho gutlela ho se bapadi sena hlopeng sa Orlando Pirates ka loan ha ho bolele re di tabatabelo tsa sona di se di fetuile maobane ho ile ho netefatswa hankotha gutlela la pengkwano hlopeng sa mabakhania ka loan ho tswa mane Saudi Arabia hlopeng sa Al Ittifaq ho fihlela selemo se tanga ka Phupjane sena se yontswe molemong wa hore a tla fumane nako ya ho bapala le ho kwena jwalo ka ile hore o satswa gutla ho tswa temalong hape se etseditswe hore a tle a fumane nako ya ho ba le ba lelapa la hae jwalo ka ile hore o satswa hlokahallwa ke ntate agent ya hankotha e leng Karabo Chabuse hore ha re a lokela ho sheba taba ena ile ntlha ya go gutlela morao ha sebapadi tshebetsong ya sona empa re shebe jwalo ka leano la o thusa sebapadi seo nakong e tlang tshebetsong ya hae papading ya bolo ha re mamela o di beile jwang Karabo
1: who needs at this particular stage of his career and life he's traveled a difficult personal season following the passing of his father and coming back home gives him an opportunity to be grounded to be supported to have a support structure close and importantly to still play competitive football at the highest level
0: Ngotha o ile a fitwa ke monyetla wa ho ya mane North America le sehlopha sa bafana bafana pejana selemo sena a tlhodisano ya FIFA World Cup ka lebaka la timalo ya nako e telele. Mme agent ya hae e dumela hore ho kgutlela lapeng ha hae ho tlo mo thusa ho bapala hantle le ho kgahla mahlo a mokotlisi ya motjha wa sehlopha sa naha e le mong ha dipitso mosimane. Ha re mamele o di beile jwang Karabo Tshabuse.
1: The injury did come at an unfortunate time and it really came to interrupt the momentum that he was building, you know. But such is life, you know, it's unpredictable. We believe that the loan spell will help, you know, in Mohau's ability to compete again for the national team, to be put in a position where he can come back into form, into his best. And have a strong position to basically gain that momentum back and hopefully be chosen again for the national team.
0: Harri kwa la katsa papadi ya tennis ba sadi ngre ya thulisa no ya US Open Coco Golf o fitetse mogahlolong wa boraro busimbo o fitileng ka mara o hlola letswallo la mane Spain eleng Paula Badosa ka score sa 6-4 7-6 le 7-5 ho tie break golf ya ileng ha pa thulisa no ka selmo sa 2023 ha ba le papadi ya bonolo gahlan le se papadi seo se maemo ka bo mashume a robedi ana le metso supile le fatseng seo ileng re na konye fitileng sile sa nna sa mohlola magetlo a mabedi ka tatellano mogahlolong o latelang golf o tlo thulana le se papadi se seng hape Sawana mane Spain eleng Christina Buxa. Dibile hakalo tsa o qetela dimitsa tsenye mashoma mararo ka mara hora ba hlano re ya thella.
2: Hakule bo he bangs mo hall wena tibla mo mere kena jalo ka N1 northbound ka mara ka Gordon Road mo lo boharong o kwetso ka mo ganna ga kelo hloko yo ibile he ho bona hala se pitipiti se fitla mane ma Raceberg Road le bela di hiswe matla ka bakala kotsi amang makoloi a mmalo ke boletse hore nye fitileng hore ka nete pula iana ka mona ka Johannesburg ka N1 northbound ka mara ka Gordon Road mo lo boharong o kwetso le teng ganna ga kelo hloko hona le kotsi ka mo N3 southbound kamane ka Gilden Hayes interchange hone hona le kotsi malolo hla teng a hlekilwe se phalla ha mona tsana se pitipiti kena go tsoretsa ka na hore ngena me ba ngona le tso di bona ga sa di bona ga tswaga ke tibos_mokone @limawala1x #ratella traffic

0: Ma metse re a tshella ho Lesedi FM back to the
1: re shebana ba tsere mo fela metsetso ka morao ra ya bohlano re a tella afternoon le tlotlisa monna re a leboga re tsaba tsa hore ba hlano mogatlhelo go qetela wa drive time e tuka mmalakabe re ho potse fela taba bohloko mo mamedi ya hore sonta ha ka monaka Dr. Cingo secondary school di ntho di tlabedi etsa hala ka mono hele na ne o la makhulong a matala le tla hasa ka kotloloho ka mo le tla hasa ka kotloloho ka mono se fetu he mo mamedi ke le na ne o la makhulong a matala puso ya province ya Free State ona le mosebetsi o moholo e tla beng e o tshwere ka mono ka Dr. Cingo secondary school ka sonta sena se re andre selibile jwale ha re bua ka le na ne o la makhulong a matala wa tsi ba hore re kgothaletse hore hangata ha o tla 8:30 se o bo so dutse fatshe hore ntho tsa o di tletse tsamaye hantle lwanela hore ha o tla 8:30 seng o bo se o dutse fatshe o se o fumane setulo o fumane sebaka mosebetsi o moholo hashtag beke le beke ke mosebetsi o ntseng o tswela pele o ntseng etswa ke mmuso wa province ya Free State jwale lenaneo le tlabe le hasiwa ka kotloloho ka mono ka Dr. Cingo secondary school sonta sena se re andre se lebile se fetwe he iponagatse ka mono iponagatse ka mono o fitlhe ka nako
2: o se ka go ba bata momedi ga a ke tla ba bona ka 9 ka 9 o tshwanela be le dutse fatshe lenalo le tsebe o thagolwa
1: a monate
2: o le fitlhe sa le ka nako se ka ga ke ho ba bata ke a tseba ga re noa re le bangata mo le sedi le nteng ho atlala.

0: Metseria Chella, Holy City FM, Bekele Beke.
1: Ipehe monyetleng, wa u ikhapela lele la maeto, ho ama baby, le le feletsweng tsohle, la ho ya Abu Dhabi Grand Prix, mo le seabo sa 1 million rand, betja ka 10 rand, kapa ho feta ho jet eggs, bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe feela bophelong. Betja hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license.

0: ba bona weekend teng eng kulu e re yang re libile pine
1: ha ni na imali
0: e bona bona o ja tshelta bana ba se fere mo o ga le botla mpha ma
2: ya ba ba tla bana ba
0: hela malume
1: seltig
2: ya ya ba ba tla bana ba
1: lumi ke la fel
2: ke ba tla bana ba se ba ke se ba ke tla ka maoti ke tsama strat for strat ke ba tla batho ba tla ntshela ka mesi
0: ai bo malume
2: ke tiene ke be ke na sala ke tsama ke kentse le tsha o le re mpa so for di hon
1: ile
0: ya ba tsala na malume
2: ya ke bo ke pokote tse maje ka ke ba tla ya tla ntshela fela ke tse mohlala ke ngo tse pa so for di hon
0: e u ile la ke ba o tsela
2: ba le hlono lo bona ke ba tla ka di ntja di dipere ka ke ba ka ntshela
1: ah se le di four ya ke wena ntlo ba lo tsela ka diwae
2: ke ke ke ke no bua ka ntse mona te o shane ne ke tlole mema ke na le mokete wa ditletle mane haka
0: ai malume
2: ke ba tla wena butlepele ngola phone ho ho rona ye
1: e ba di tafisa tse
0: o malume o na le ntwe kholosa
2: o shane ke ke tse tsantse e kholo e shane ke ba tlo ithetse ithetse tsa yo
1: le budget e hantle malume
2: ho
1: ba ke la rona ka ofela
2: ha o bone kitlile ke me hand
0: o tlo me ma
2: ke ke to le me ma ho sa ne ke ya ite bo ha mane ke khono ya ba ka ka ka di packs
1: ai ai
0: le mme mo ntse ntse kholo
1: na ne ka ang bolo
2: ai ai sa tsa ya go pa ngo lo ona eng ke batla sese ke batla hore ke batho ba bone hore ke be ke le tshwere hantle sa
1: ke file thabo thabo fitse
0: malo ke fitse tsa malo mara le bua tla ka tsebitsa malo mo tla kopa
2: eh mara bo bo tla ke tlo bua le ke ya mo thabo wa bona mo la tsa ke tla tswa o sa ne re fugella re late pasela ke
0: le mo fune tsi mo
1: a o sa bolela sa sala na ba
0: wa fu ya ntshaba le mane
1: a ya ga tsela mena e bile ke se bile ke tshe bula etsa bona a bi o khona a go malome a re paso fa re di hond a ke ntse ma ja ga dipoko
0: Aw lu mi ban. Ba ke tshe kholo malume o latse go mema fela.
1: Ba tshung.
0: A le bo.
1: Ba le go di khola ntho tso thabo, tso ke di tlokang.
0: Ai, wa u khosa go metse melae.
1: Ba ke teng ku.
0: Ke amagata ba no u khosa bua le motho kae ka gore pasela tse di ala ntho. O go gwa re tshepisa ntho esi.
1: O ya letlatsela.
0: Ai, tlatsela.
1: Bona so ha ga motshepe.
0: Ai, tlatsela.
1: Re lo motsietsa malume.
0: A mo ke se di tsentse kholo fa la ba tle ke tsetsa yo. Ha o sa di ja. Kantela mama ka me ka malume.
1: Ai gege. Yo malume. Ai ungezelilanga especially ngizalo nje namhlanje guys le bunothabo. Yo usuku lami lokuzana namhlanje ngicela nithi ure. Ai malume ungihlulile. Ai malume kuyabanda guys kodwa into engiye ngishisa ngenye indlela engayazi. Oh ngiyakhula ngicela libusiso ntombizodwa ntombumzini ngala hera sintentabas
3: Le bulletibus afternoon drive di bulletsa ka tsegi ratan ratirati batsa hali bidite malume tsena yo gore ka ba ka opola le CDF mo khale santane hona le lenaneo mo ke na malume le mchana tsiba le bulletibus go ka jago le nketse tsatilaka tsatilaka go ka jago le feta ma tsetsa ka ofena le bulletibus ke a lebo thank you ke se ke mo fukeng ka mona nang ka se poko di apoleng ka betle me ka mona danko
0: happy birthday ntombi mzulu e phoka re le buila holofela yo yo le melaitsa ke na le mengata batho bua ka malome yo le mona batho ba thabetse malome a nete batho ba
1: thabetse tsala ho tshe ha re kile di packs
0: e be re tla nthotse re di
1: ndo se re tlhokang re tla di fumana na
0: ah nna ke bona le mohalala fe
1: di packs di mo tlhotse le moze kae mo
0: tlhoi ke ne mo jarrafu ke
1: ai jo
4: Kore ibile ke dutse fatse malume o nrobile. Malume o nale lebele guys, se ka lenyatsa malume le moshebile. Eh, le ba tshana ba morate ba tlo mo fatshelete. Ai o nqetile shem. Ah mo go le tse melo di vision ya. Sharp guys.
0: Yo, re lebile mo. Are di papa ding re tlo gotla re rush hour kwa le nthwena ya ka jene monate e re tella afternoon drive.
5: Bangs.
0: Bangs it all.
5: Bangs ame.
6: Atadi papadi. Horiatella. Libongani chabalala.
0: Fone la malume le motse re tle le bongane ka papa bongane a ska tla.
5: Yo, bongane o mengwe wena ka pa taba ho ka ntle.
7: Ah, malume ame mangone tsotsa.
0: Jo, mkhono la itikanya di in terms of what to spend up ka.
7: La ke na mona ha bua le lete. Ntume di Stefela a sa tla potla kile ya kena ka.
0: O tsiba batho ba.
7: Olo ke le bile a ho le bana ba se ba bedi wa tsebeletso ya lesedi. Tsena ke tsa ho qetela he kwano hore ya thella ka jelo. Ha ke hlegedi qale ka ho ya mane na heng ya Namibia. Mo ho ntse mo papala papadi e dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Afrika Borwa le sa naha eo ya Namibia ke papadi ya tlhodisano e ntseng e bapalwa e qadileng bekeng e fetileng ka labohlano e fihlang pheletsong mafelong ana a beke ya Tri Series. Mme ha jwale sehlopha sa Namibia ke hlalositse metsotsong ya 30 ka mora hora ya bone hore ke sona se neng se ntse se otla he. Mme se se fihlile papadi bile ke ena e fihla pheletsong he mamedi e fihla pheletsong jwalo sehlopha sa Namibia se kgonne ho etsa dirane tse 20. Le shumele la le metso e supileng se la hletswe ke dibikete tse tharo di overentse 20 me ho fihlela kana he ibile ha ile hantle sa Afrika Borwa se ne se ntse di rane tse 20 ana le metso e robedi se la hletswe ke dibikete tse nne di overentse sona tse 20 me se la hlalosa hore Afrika Borwa e hapile papadi eno ka di rane tse le shume le motso o mong me ho ya ka mo loko e leng ka teng ho bona la hlopha sa Afrika Borwa se ntse le sona se itsamaetseng ka tlhodisano ena ya Tri Series e leng hore e tshwaketswe mane naheng ya Namibia mona mo honeng hona le ho betse hona le sehlopha se seng hape e leng sa naha ya Zimbabwe. Jwale wa bonala hore bahlankana ba monghadi ke mokotlisi wa sehlopha sa naha sa rona sa papadi ya cricket e le monghadi Shukri Conrad o bonala hle ba le motjheng jwale ka ke hlalositse hore o na shebile hore a tla sebedisa tsona dipapadi tsena e le ho itukisetsa leeto la ho tlala pengkwano la sehlopha sa New Zealand mo ba tlo bapala le sona le toto la dipapadi tsa ODI e be ka mramono ba kena le totong la dipapadi tsa teko. Ha re kena papadi ya tennis ya mane tlhodisano ya US Open basadi nga Naomi Osaka o hlotse Katrina Siniakova ka skoro sa 6-2, 5-7 le 6-1 ho fetela mokgahlelong wa boraro. Tlholo ena he ya Osaka e tla nakong ena e ho ileng ha ba le dipodi hana ho fela ho social media mabapi le boitshwaro ba di-influencer bo sa mo ile heng tsena se leng re di atisa ho ya dipapadi tsa US Open mme ho thudi ba ka lerata le bontshang boitshwaro bo sa mo ile heng ba papadi ya tennis jwalo ka re tseba hore ha e bapalwa ka mehla ho a thula ho ba le kgutso jwale bona ba ba ka lerata ho fumana ntse ba nka dinepe mona ba etsang e leng seo Osaka bontshitseng a sa se thabela ho hang empa le hojane African tswe ke tabena e tswang ke di-influencer tsena o ile a natsola pele o sebetsa hantle o qetella hapile papadi ho tloha jwalo ya pele o shebile hore a nna sebetse hantle le ho eketsa palo ya di-grand slam tse wa seng a di hapile jwalo ka a sa hapile tse nne mme o shebile gore a tla hape tlhodisano ya selemong sena ya US Open mokgatlhelong o latelang wa boraro o tlo thulana jwalo le letswallo la mane naheng ya Belgium e leng Elise Mertens. Ho tsa papadi ya rugby mokwetlisi wa All Blacks Dave Rennie o kgeletse ka thoko taba ya hore ho bile le koketsano ya mantsi dipakeng tsa hae le mokotlisi wa Springboks Rassie Erasmus mabapi le mokgwa wa di-scrum wa hlopha sa rona sa Afrika Borwa ka le reng ba buile seo seo ba se buileng ho araba dipotso tse neng di botswa ke baqolotsi ba ditaba e sore ba ne ba koketsana pele ho papadi ya hosane ya teko e shejweng ka tjantjello e le ya boraro e tlo bapalwa ka monaka FNB Stadium. Rennie ore ha hona mathata dipakeng tsa Haile Erasmus ibile ka mara papadi ya bekeng e fitileng e neng e le ka mana ka Cape Town moho ba ile ba etsa nako ya ho dula fatshe ho tima lenyoro ka biri ka mara papadi yeno mme ke batho ba utlwanang haholo ibile leeto la bona la ya mane America papading ya ho qetela ba tlo palama sefofane se le seng dipapadi tsa hlopha sa Afrika Borwa le sa hlopha sa New Zealand bakeng sa papadi ya ho qetela le toto la dipapadi tsena tse nne e tlo bapalwa mane Baltimore. Papadi ya boraro ya teko ya ho sane hemma me dipakeng tsa hlopha tseo tse pedi e tla thakgwa metsotsong ya shume ka mara hora ya bohlano thapama me ho fihlela ha kana he tibla ho se o rekisitswe ditikete tse 80 anang le metso e mene. Haruzo tseno heri kena hotsa papari ya bolor sheba ho Betway Premiership mafelonga na beke hona le dipapari tse bapalang ho qala phirimane nyena metsotsonyo mashuma mararo ka mara ora bo Super Richards Bay e bozana dipotso le AmaZulu ka mona ka kwa ma Shu Princess Magogo Stadium ati marumo Gallants ya moela Polokwane City ka mona ka Royal Bafokeng Stadium Phokeng hona metsotsonyo mashuma mararo ka mara ora ya bo Super Hosane ka maqibelo Chippa United e tlaisana hodimo le tlase le Milford FC ka mona ka Dobsonville Soweto hore nya bararo thapama ha Sekhukhune United le TS Galaxy di tla bozana dipotso ka mona ka Pitamakaba Stadium Polokwane metsotsonyo mashuma mararo ka mara hora ya bohlano thapama ka Sontaha Lamontville Golden Arrows ya moela Masandawana ka mona ka Kings Wellington Stadium Umlazi hore nya bararo ibe ba metsotsonyo mashuma mararo ka mara hora ya bo ya bohlano tlhopa sa Kaizer Chiefs se bozana dipotso le siwele le sa rona ka mona ka Dobsonville Stadium Soweto metsotsonyo mashuma mararo ka mara hora ya boraro atikwana hore Serie FM teng o tla hasetswa dipapadi tsena tse latelang papadi ya Osane ya Chippa United le Milford o tla hasetswa ke pule leo hore nya boraro yona e tla bapalo ka mona ka Dobsonville jwa ka kgahlalo sitse o bo hasetswa papadi ya international rugby ke ya tiko e tla mengile pakeng tsa sehlopha sa Springboks le sa New Zealand yona tla hasetswa ke Thabiso Mafrika e tla thagwa hore metsotsonyo le shome ka mora hora ya bohlano e tlo bapalo ka mona ka FNB ka Sontateng Molebohentshwane o tlo hasetsa papadi ya CAF Confederation Cup e tla mengile dipakeng tsa sehlopha sa Durban City le sa Rukinzo setswa mane naheng ya Burundi mme yena o tla ba tshiritswe ke mohlophuli Ernest Makhaya papadi eo e tla bapalwa ho tloha horeng ya boraro thapama ka mona ka Chatsworth Stadium mafuna beke ba monate mo mamedi ha re kopaneng hape beke nyetlang ka mantaha ke a tseba dipapadi diteng o natefelwe bana beso le lona le natefelwe ke mafuna beke re kopana beke nyetlang ka mantaha ke tseo
0: ke na le melaetsa ha mona
7: hola
8: Awa fetu nnete yona tla mele re bueng le jwalo nnete yona tla mele re bueng le jwalo re be fatse maname paqame ibe yutlwa hale ha o ka tsapa go tlo sotho ke buile sotho mo ga mokone ah bana le babe ai le babe ba fetu ke hana o setse a wa ga nyela fela tswa ke mamela re a tella ai kona le babe ke tle re tleng ba ka le phamisetsa ba guys ke phamise matso bona se mona go paretse bongani e tena se mona te ba nna e ha o sikela ngo ba tsa misong ha ba pala le tena koko golf e ma ba no ba tsi ke nye nwe e bo hale hale hale hale e ne le mona te ke nya koko golf ya ma ba ne mana dala le musa dumo wa Spain kwana papa di e mo na ti a tena se mana ya Third round bunyano dala ka 5 ke tamushwella o sa ha lo ta dumeletse anna ke la buile tshibos
7: oho e ona ba pala le yena Paula Badosa e wila mohlola ka 64 le 726 le 725 for tie break ke papadi ye leng re le matla ile le monate ya holo go ngwana se u ithatela Coco Golf
0: ke mana molela tsa preva
7: a re mo tsosa u si le ha re le Coco Golf
0: aw ke tuka ntho e lengwele la mangwa Ndla ke sa bo
7: go fela bo buti ba ngata ba barata ke bone le ntho o na le bola tiri bo mongata ba batho ba bontate ke Naomi Osaka
0: yeah
7: a tiba o se bona ba maratela fashion ke motho sa kena apa ra mo aparo e khitsi ha ke ne ba he wa hlobola o kena ho tsena tse ba ka
5: mmh
0: fana tena se mona
5: le ntho o sa etsa jwalo Lewis Hamilton le yena se le motho wa style hona jwale jwale ka re se le ntho e leng hore di brands tsengata tse dipapading di etsa jwalo hona jwale ba se ba kene fashioning
0: mmh o tlo bokalo tla ba tla ke tswe le nna o seng ke shebelle le tena
7: go go ba pala ka wa tsiba ba pala
0: ka bo 3
7: ya go ka go ya bohlano ba ba pala hape
5: o sane
7: o tla mo shebella
5: mmh
0: No bong si ba le mo fela beka monate monna o ipoloke bongane.
7: Bana ba se ke mafela beke yaano ntholi nata tsa tlae tsala makishini ka ofapana. Ba khotsi ba rona ba ipaballe re ne re kopane ho ntse ho le monate le ke nyetla. A ke re ga le ho tswa moela se hla se se le botse.
5: Eh ya ke tse le tutse re ngwe nesi.
7: Ba go tla hola ne ga tlala teke se ri.
0: Se o se jwa bongane.
7: Stout.
5: Sele.
7: E na go tsakola ne ga tlala teke se ri yantse. Abraham
0: Fanzeli ka papa mo tsane. A ya le Fanzeli hola yo le selidinto. Tra patsa mo bulukwa mbathu ha o sa ntse.
7: Tori fetuile.
0: Tori fetuile bo. Ke tshipi Fanzeli fedile.
5: Ke itla tsela le tle mona.
0: Kai.
7: fela ke tlhile mme ha malume
9: e bang una na o ruke ka wa khona o le fela le qwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di planets a rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gokela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla sepoliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
10: Ekholo e khutile hape ke Big Red Sale. Big Red Sale ya OK Furniture e khutile hape. E bile kholulu feta pele. Fumana twin top washing machine ya 20 kg ya Hisense ka 4490. O buloka 700. O buloka 3000. Hore ka Nebraska Queen Base set encha ya sili. Jole ke 5990. Big Red Sale ha OK Furniture fela. Ka le benkeleng le online. O fihlela ka di 6 September. Hona le melao na le dipelo.
11: So wait. Mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sehlaba sa rona. Kaolang like tle le khumula 88.4. Ka ba le download SABC Plus app ho mamela le sedi FM. Ke molelwa.
0: Le sedi FM ke molelwa le shomela metse robong re re libile ho reng ya botshelela TLB. Jale re itukisetsa ho tswa mo mamedi re re futhi mo tsa kena ko ya hashtag rush
5: our me.
0: DJ my DJ DJ KT, do better, brother.

Falei no cupo ganhando. A guiça. Mara. É a sabena. Yeah.

0: ka dipetelo ka o le khola sa boe mo balegodimo bakeng sa bosuba ka tšheno le hosane re qala ka profense ya Gaute legodimo le tla kwaela ka o kgetha dibaka o futhumale ka mafafatsane a itšhadileng a diaduma Mpumalanga le tla kwaela ka o kgetha dibaka ka mafafatsane a itšhadileng a diaduma empa o tla tšhesa ka borwabotšhabela Northwest le tla kwaela ka mafafatsane a itšhadileng a diaduma Free State legodimo le tla kwaela ka dipula dikarolong tse itseng Northern Cape le tla kwaela ka o kgetha dibaka ka mafafatsane a itšhadileng a diaduma mme o tla bata karolong e ka botšhabela Western Cape le karolong e ka botšhabela ya Eastern Cape le tla kwaela mme go bate ka mafafatsane a itšhadileng a diaduma KwaZulu Natal le tla kwaela ka go kgetha dibaka go phuthumale ka botšhabela ka mafafatsane a itšhadileng a diaduma ditaba tsena tsa rra ya botshelela mmogo le bolepi di felela mona o ka boela temela imamelela tseding gape ga nako e tlabele horra ya bosupa ke gutlela go wena ke di bone matshela le moifo wa matshotlho
1: re utlwisetsa dintlha tsa botlhokwa tsa letsatsi ka leng lenaneo ke la matshotlho go lesedi FM fela
2: ke lebuila holo rabosana madie gore balla ditabatso tsa gora ya botshelela mo mamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditabala matshotlo ho le sedi FM ka jeno ke la bohlano ho di odimo ya lwetse hlola fela matsatsi a mane selemo ke se odimo sa kitse pedi mashume mabedi le metsweletseng mohlophisi wa lona ke rape o mokwena mere laolelwa gaso ke anathi kontla re balwa ditabatsa gora le gora ke rabosana madie la ka lebitso ke kitipone matshela ara ding tlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore le kwetha la mogha wa MK advocate Dalimpofu le re le gotla le phaming la dinyewe Western Cape halena matla a go lekola le go qhelela ka thoko tla le ho ya moifo o ikemetseng wa section 89 mogha wa ANC o ipiletsa ho IEC ho fuputsa ka potlako mabaka a tekhniki a yentseng hore lenane le mabitso a bongkgetheng ba yona le hlole ye go hlahella mogweng o sebediswang wa online me repetela beke na ka o lekola ditaba tse bileng ka sehlohong boemong ba matšhaba ka o buisana le motlhaisi mananeng wa ditaba le sedi FM Mokete Monyobo e iphumanele tsena mo go letseding go tla goreng yena botshelela go isa goreng yane ya bosupa dumela tle ke metsotso e le shume ka morago go hora ya botshelela ere nako ya rona ha e me mona re fetele mabenkeleng re tla boela gape re tswela pele.

0: ba yetsa ba tla ba yetsa molemo wa tshaba go bana re bone na kongtena na kongena re lengwe yona gona jwa le dilemo tse fitileng gore bohle ba o ba kenang ka ha roma spala ba tswara mma spala ntlapile ba ishaba bona pele me rona re mogatlo wa ona ACM ba twa rona ka ofela di candidates tsa rona tlamele di tsebe gore bohloko bo utlwang ke se tshaba le rona le bona ba tlamele ba utlwe bohloko bo go bana ha ba neng ba utlwa bohloko bo ba tla tseba gore no solo ba ikane ka mehla yotlhe re la ba tsoa ba tsogela gore ba lo sebeletsa setšhaba sa bo bona
1: o sa buile ka tabene amanang le bonkgetheng ba lona na le na le dipehelo tse teng gore e be ba be le mangolo afe a thuto bakeng sa gore ba ikitele dikgetho tsena tse tlang tsa magotlametsi
0: mme wa ka dipehelo di teng e leng tsona dipehelo tsa gore ba tlamele ba be ba na le matric ba na le tsebo ya gore gobane dipampiri re a tseba gore dipampiri tse kenang kapa tse sebediswang gona magotleng a rona di tla dingotswe ka senyesemane gore e be batho ba tsebang go bala e be batho ba tsebang gore le sona segoa sena ba ka kgona gore ba se bue le a fela ntse re tseba gore puo ena segoa ga se puo ya rona gobane e tswe le ena motho a na le matric ka nako nngwe se oye a fitlhe sentsie gore a tsietse ga e tlamele a bue segoa empaneng ga re batle motho a tla kena mane be le gore ga kgone gore a ka bala dipampiri tsena tlamelang a di baletsa molao gobane ditshebeletso tsa tlisa jwang setšhabeng a sa tsebe go bala seo se tlang go yena seng o tlileng fatshe mme le go ngola go be teng le yona puo a kgone go bua ka tsona dipuo tsena tse leng teng ka gare go setšhaba sa roro kenyeletswe le sona segoa mme matric le yona re beile ka pele mme go bona bonkgetheng bana ba rona re na le ba bangwe bao e leng gore ba bile ba na le di-degree ba na le di-diploma ga re yanka batho fela re nkile batho gore ba shebile re kgona bao re bonang gore ba tla kgona ba ise ditshebeletso go sena letho le ba setisang
1: ke gobaneng le bone botlhokwa ba gore letleletshware thupello ya mofuta ona
0: botlhokwa ba thupello ena ke gore mme wa ka kaofela bonkgetheng ba rona e re ga ba qala mosebetsi ba seka ba qala mosebetsi e le gore ga ba tsebe letho gobane re shebile gore hang-hang ka mora dikgetho ga re kena pusong e seka ba taba gore ke gona re lo qala re lo fana ka thupello go bonkgetheng ba rona re batla gore bonkgetheng ba rona ka mora dikgetho ga o announcewa fela di-result tsa dikgetho re kena re tshwara puso e be le gore sentse re sebetsa hang-hang ga re batle go senya letsatsi le ga le leng mme wa ka gobane go senyeile ka ntle mane batho ga ba kgone go fumana seo ba tlamele ba se fumane e leng ditshebeletso tse tswang ka gare go dimasepala tsa rona mme re batla o tlo fetola go fetola mathata ana a ileng a bakwa ke ANC dilemong tsena tse masome a mararo tse fetileng gobane o ka utlwisisa gore go tloa selemong sa 1994 ga o letho leo re kileng ra le bona le lebetere go feta tseo tse neng di le teng pusong yane ya galegale mme re na le mosebetsi o mongata o re tlamelong re o etse ke ka go tsena tsa go itukisa go itukisetsa go kena tshebetsong go itukisetsa go tlo laola dimasepala re tlamele re tlenne re lokise masole a rona e santse le gona jwale e tle re ka letsatsi leo re qalang e be le gore ga re sa sheba morago sentse re tswela pele ka mosebetsi wa rona
1: ha re phethela ntlha e nngwe gape eo e leng phepetso go mega ya dipolotiki ke ya go romelelwa ka nako ga mabitso a bonkgetheng ba mogwa go komišene e kemetseng ya dikgetho nageng ena e leng IEC ka bogotshwane na e be mogwa wa lona wa ACM ga o aka wa tobana le bothata bona
0: rona mme wa ka sebodisa ka segabane re le African Content Movement re latlhe ra itukisa e santse le nako gobane re mogatlo o tlhomphang nako ga o beilwe nako go thwe dintho di tlamele di kene ka nako e itseng tlhe re itukise e santse le nako mme nka o bolelela ke sa ke ya ke mwaka bona se budise khabadi hore re le African Content Movement mabitso a bonkgetheng ba rona a la hlakena ka nako re dutse tsena re tse ba re dintho tsa rona tsa mahantle se re le malala la utse re metse lona le tsatsi leo la di 4th of November re tle re bo re di khetho re lo votela African Content Movement e o etele tsempile ke ntate wa rona ntate Claudio Mtsweni e o se tshaba sa thabo mfutsanyana se mo tshepetse mo sebetsi ona hore ke yena ka tlisang dipeto ke yena ka tlisang a tshepo ka haro tshaba sa rona ba tshaba sa bo rona se se lahletswe ke tshepo me ba hoile ditse ba re ntate Claudio Mtsweni o ska ba fella kwa kwa fela o ska ba fella maluta phopong fela empa e tla le dibakeng tsa rona ke ka hoile ke ka kgweletso ya bone ya setshaba re iphumana ile re hona jwa se re kene ke mapatu a ka ofela ka haro thabo mphutsanyana rona mme wa ka re lokile re kene ho yona IEC re tetile ha rena mathata
1: ntate Holi re lebetse nako ya hao
0: medine o ke le buile a holo ke le betse sebaka sa ho bile ke le buile ha holo le ba mamedi ba Lesedi FM
1: mama medine re bisana le ena ke mongodi moholo wa moga wa ACM yena ke mandla holi me re be hantle puisano ena metsotsong e mashume a mararo ka morao ho hora ya botshelela ere nako ya rona ha ime mona re pele ho mo ere re etse tsena

0: wesu ke leboa mo mamedi khotso re thagola machaba a petelambeke USA muso wa America o egeditse lenane ola kholo ya moruo le ntshetsopele a kwa ka bogotswane le hoja America e tshusitse ka ho senkenyelletse Africa borwa lenane ola yona la sehloho la kgwebisano Palamente ya America e chaeletse monwana ho ekeletsa lenane le nanako ka dilemo tse pedi ntle le diphetoho e le sesupo sa hore thepa e rungelwa ntle e tla tsamaya ka bolokolohi kontinenteng ya Afrika ho leba America.
1: At times it seemed like the Trump administration was ready to scrap the African Growth and Opportunity Act or significantly curtail the program and potentially exclude certain countries from being part of it. South Africa's inclusion in AGOA seemed in jeopardy. The Trump administration reportedly still wants to look at ways to change the US trade relationship with Africa. But with this extension in place, the program and countries covered by it will effectively be safeguarded through most of Donald Trump's current and final term in office.
0: USA Motlatsa mo president wa America JD Vance o tobane le dipotso tse matla ho tswa ho baqolusi ba ditaba le kgetlo la pele White House ka mora dibeke o re ntwa e dipakeng tsa Iran le America ha se ntwa ho le hokalo mo a boetseng a qoba ho araba dipotso hore ha se ntwa ke eng me e tla fela neng Germany Kampane e hlahisa makoloi ya Germany e leng Volkswagen e phatlalatsa ho fokotsa mesebetsi e meng hape e dikete di mashome a mahlano nakong ya dilemo tse leshome ho tloha ha jwale ka mabaka a kenyelletsang lenaneo la ntlafatso kampaneng ena. Sena ke palo kakaretso ya ho fokotsa basebetsi ba dikete di lekgolo e leng palo e hodimo haholo ya phokotso ya basebetsi industry ya makoloi. Re kena ditabeng tsa nalane. Ke ka lanne lwetse selemo ke sekete magolo a robong mashome a supile le metso e mehlano tumellano ya nakwana ya kgotso Sinai ntweng ya Iseraele le dinaga tsa ma-Arab e tšhaellwa monwana. Ke letsatsing lena kgweding ena selemo ke sekete magolo a robong mashome a robong le metso e robedi ho thehwa Google ke Larry Page mmoho le CJ Brian bao bobedi e leng baithuti lengolong la PhD Yunibesithing ya Stanford. Pele re phethela hona le polelo e reng bogoba Afrika Borwa ha bo aka ba e ba ka sehlohong jwalo ka America le Europe mmoho le dinaheng tse botjhabela bo hole ha ho jwalo hobane e le dikotlo kgatlhano le magoba Afrika Borwa di ne di le matla ho tloha ka selemo sa 1980 ho ya ho 1975 ke motho a le mong kgwedi le kgwedi eo e leng lekgoba Cape Town ya neng a bolawa e be setopo sa hae se senyehileng se fanyehwa pontsheng moo batho bohle ba ka se bonang mebileng e le tlhokomediso le ho tlisa tshabo ho lekgoba lefeng kapa lefeng le ka lekang ho tsohela monga lona matla hore ho tla etsahala eng ka lona. Re phethelana lane. Selemo sa 1536 e bile se mahlonoko nalaneng ya bophelo ba motho ka ha ho ropoha makgetlo a fapaneng a seretse se tjhesang ho bakile koduwa boemong ba lehodimo ho se letsatsi e leng se bakileng tlala e kgolo le ho fetoha ha mekgwa ya bophelo. Molora wa seretse se tjhesang mmoho le sulfur ha dikopana di bakile tshenyo sepakapakeng moo di-temperatura e bileng 2.5 degrees Celsius e leng se bakileng ho shwa ha dimela, diphoofolo le tlala ya eba e matla Europe, Asia le America. Ke selemong sena moo letsatsi ha morao le hlahileng le leroto mme lehlwa le kgetheha hlabula lefifi le aparela lefatshe dikgwedi tse 18 ho tse ding tsa dibaka. Boemo bona ba mofuta ona wa mariha bo lebisitse phallong ya batho ka bongata, boemo bo putlameng ba dipolotiki le ditlwaelo tse fapaneng tsa bophelo ho tloha China ho leba Ireland, mme tse ding tsa ditjhaba ha di a tloha di sa iphumana ka mora koduwa ena ya boemo ba lehodimo. Ke selemong sena mo difate di leng tsa sehlole di hola mariha a volcano a selemo sa magolo a mahlano mahlano mararo a metse tsheletseng a bile le kabelo e kgolo ho putlameng ha mmuso wa Roma karolong e botshabela mme tumelo ya Islam ho bona hetse e hola kana ko ena nalane ya lefatshe le yona e fetoha ka hohle hohle e fetoha haholo sena ke engwe ya ditlokomediso tse kgolo tse bontshang kotsi ya boemo bo fetofetohang ba lehodimo bophelong ba motho bophelong ba dihlodilweng esita le diphoofolo mmoho le tsohle matjhaba a phethelang beke a fella mona mokgahlelo wa ho qetela wa matshohlo o phethelang beke o tswela pele
2: House TV subscription yak. Ena majitata. Habe ke dabika jini.
3: Theola moya skoko. Jwale o ka gona o lefa dipili tsa hao. Tsekang TV subscription ka wotlolo ka e-wallet ya hao.
2: O lefa dipili ke sebedisa e-wallet.
3: Eh, sebedisa bill payment ho lefella dikoloto tsa hao tsa kgwedi le kgwedi. Tsekang account ya diabao. Di traffic fine. Le tseding tsengata. WhatsApp a hi ho 087-392-5538. Ebe
2: wale. Hey, ke a leboha weso.
4: Dula o le gaming. Lefa dikoloto tsa hao o sebedisa WhatsApp ka e-wallet entsha ena le tsohle. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Mwa wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
5: Tsatsi la tswalo la Shoprite ha lena thaka. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speco Rice, le 2 litre ya Sunfall Pure Sunflower Oil. Ka R179 ta boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
6: Ke metsotso e mashume mabedi re ya re libile hore nyane ya bosupa nako ya rona ha ime mona re lekola ditaba tse bileng ka sehlohong boemong ba matjhaba bekeng ena puisanong le mokete monyobo mohlahisi mananeng wa ditaba lesedi FM mokete kgotso ha ro amohelo matshohlo tshebeletsong ya lesedi FM
7: kgotso weso le momamedi
6: Weso setlamo sa dinaha tsa Shanghai Cooperative Organization di bile le seboka mathwasong a bekena. Bohloka ba sona ke eng me re bua ka dinaha di feng tseo e leng setlamo mokgatlong ona.
7: Bohloka ba seboka sena ke jolo ka ha re bona hore dinaha tse fapaneng tsa lefatshe di ya atamelana ho leka ho ipeha hantle ho leka ho itshireletsa ka tsela tse fapaneng. Jwale seboka sena e se le dilemo se le teng mo re boneng dinaha tse kang China, Kazakhstan, Russia, Tajikistan le Kyrgyzstan di kopana di etsa setlamo sena sepheo ka sona hantlentle e ne e le ho leka ho ba le ya tshusumetso ya dinaha tsa bophirima dintlheng tse kenyeletsang kgwebisano dintlheng tse kenyeletsang kgwebo ena e atetseng lefatshe ya dithethefatsi dinaha tsena di nne di ka hohle hore e be ngatana nngwe ka ha di batla di le karolong e ka botshabela ho di babisa letsane mme o tlo fumana hore ntho e nngwe e ne ba e leka ho etsa haholoholo ke hore dinaha ka botsona ha hona le mathata ka lebisantweng dinaha tsena di kena dipuisanong ho ska ba le dikgotlang le ho ja hare re fumana Russia e teng mona go tseba taba ya Russia le Ukraine empa se taba e re ka ya mang hakano hona jwale empa ka kakaretso ntho e le ba e shebile ke yona eno ya hore ho hang ba leke ho qoba dikgotlang moebang di ka ba teng haholoholo ntse re sheba hore ha morao dilemong tsane tsa bo 2017 re bona ha India le Pakistan le tsona di kenela seboka sena e le hore ke se bakatsang ho bona India le Pakistan di le mokgatlong o le mong jwalo ka ha re tseba hore hangata ke naha tse atisang ho paketsana empa sena se bontsha lona lentswe la mogatlo ona gore dinaga tsena ga di utlwane ke tsena empa ke tsena di atamelane go bontsha gore di labalabela kgotso dimpa di na le diphapang tsa tsona mo di leng teng mme ona mogatlo ona ke ona mogatlo o leng botlhokwa gore dinaga tsena di dule fatshe di buisane mo e bang ga di utlwane dinaga tsena tse dingwe di tla thusa ka boeletsi gara tse dingwe tse re shebana ga tse kang bo Belarus. Belarus ke engwe le yone e le a kena mona kgwedinyane ya Phupu ka selemo sa 2023 ke mogatlo o batlang o gona gagolo ona wa dinaga tsena.
6: Congo le Uganda di sa tswa kena tumelanong e mabapi le kgwebisano ditlhaisweng tsa ditholwana. Botlhokwa ba kgwebisano ena ke eng?
7: Tsena ke taba tse e monate gagolo go maAforika gobane ga re bua ka dinaga tse kang bo Congo hangata yona DRC re abe re iphumana re bua ka dintwa re bua ka eng empa mona re bua ka dinaga tse atamelanang di atamelana ka kgwebo. Selekane sena sa Congo le Uganda ke selekane sa kgwebo gagolo-golo sa kgwebisano e mabapi le tumelelo ya ditholwana tsena tse bitswang dibanana. Dibanana tsa DRC tsa Uganda di tlo rongwelwa naheng ena ya Congo mo e leng gore Congo e tla etsa ka gotlhe-gotlhe go etsa difaisa tse fapaneng ka ditholwana tsena tsa mofuta ona mme ke selekane se bonagetseng se thabisa le batho ba lena gagolo gobane ke moruo wa dinaga tsena ka bobedi ka bona o tlang go gola mme o tswela baagi molemo mme sena ka nngwe ntse se thusa go thibela go ya godimo lefatshe gore ka go bona gwa baagi go ya go tshela medi go ya dinageng tse dingwe empa ba tlabe ba na le mesebetsi gaufinyane e le gore ka gotlhe ba tseba go iphedisa mme re bone Congo e emelwa ke moetapele wa North Kivu e leng yena ntate Major General ga utlwa sesoleng sa DRC e leng Somo Kakule Evariste mme ka mona ka Uganda motho a na le teng ga o ne go etswa selekane sena e ne e le yena mme Florence Moranga eo e leng molaodi di-industering tsona tsena tse tlhaisang dibanana ga utlwa naheng ena ya Uganda.
6: Ha re tsedi ngape re bone gore America e sa tswa tlhasela Iran mme re bone hamrao Iran e tswela pele ka ditlhaselo tsa boiphetetso diahelong tsa sesole sa America tse botšhabela bogare. Ntwa ena e qholoditswe ke eng gobane ga jwale seo re se tsebang ke gore America e phatlaladitse dikotloqobelelo tsa moruo kgatlhanong le Iran.
7: America go bonagala e motho ao ka bua jalo go bonagala e ferekane ga utlwa boemong bona bo renang gantlentle dipakeng tsa yona le Iran go tla bo go bua ka sena se itseng go tla bua ka dipuisano gona gara nako fela e se le ntwa empa sena ga o ka sheba go bonagala e ka nna ya ba teko ya Qatar le Pakistan gobane le di sa tswa buisana baromiwa ba Pakistan le ba Qatar ba ne ba sa tswa ya naheng ena ya Iran go ya bua le Iran gore e ke shebe ntlha e mabapi le dipuisano go leka gore go gang go ba leue dintlha tse ba mo ga ba utlwane teng le yone America go be le dipuisano mme dintlha tsena tsa mofuta ona go bonala e le dintlha tse dintse e kang di ile tsa etsa America gore e kgobogelwe mme e tlale ntwa gobae jalo ka ga o sa tswa bolela e ne sentse e le go kene boemong ba dikotlotlobelelo empa re bona ke mona hang-hang America e futuela e le bolaya batho bana ba Iran ba sebakeng sena se e leng gore ke ne e le lenyalo mono go ithabiswa empa ke mona mo go bolaiweng batho ga re bua ka sebaka sena se e leng gore ke sebaka se batlang se le gole le mo re ka reng go nona le masole e bang e ka ba tshoso ga o tsiwa naheng ya America empa re bontlha se lena e ba teng go sa tswatswa lentswe gona jwale go America gore ba tlo netefatsa gore go fuputswa tlhaseloena e e tsagetseng mono empa go makatsa gore na ba fuputsa eng gobane tsena tsotlhe ga ne di etsagala gotlhe masedinyaneng gotlhe dialemoyeng gotlhe mešoding e bang re ka ba le yona gaufinyane ya America go ne tlile go ketekwa ketsaloena le yena nta je Trump la tshwara seboka sa boraditaba a bolela hore tsena sa dinyano sa tla futuwa hape empa ha ile mona ho tho ho a fupitswa hona jwale ya matata e ka nna ba kgwa di fatsana ho fumana hore hantle nda dipupitso tsena ke dipupitso tse tla be di supa yona Iran di re a ke se sole sa Iran se ile sa futuela batho bana tla sa mabaka a itseng a itseng ho bana Iran e futuile letsatsi ka pa mabidi ka maramono e le tlhaselwa boiphethetso ka mora gore sena se etsagale go she batho kotsi go bolawe batho bana ba sena molato ba lenyalong
6: ha re phethela Iseraele e sa tswa kena tumelanong ya thekisetsano ya dibetsa le naga ya Greece boemo bona bo kama mehato ya dinaga tsa matšhaba go nka mehato kgatlhanong le Iseraele jwang
7: Boemo bona bo batla bo makaditse haholo bo batla bo makaditse haholo gobane ha re bua ka Greece ke nngwe ya dinaga tsa Europe e ntse le nngwe ya dinaga tse ntseng di le teng selekane sa European Union ke ena e tswa e leba ntlheng ena ya go santsane go buisanwa ka yona ntlha ena ke ena ya tswa e ema ntlheng ena ya thekisetsano ya dibetsa le Iseraele ka nngwe nngwe sena se tlisitse thabo e kgolo go Iseraele gobane Iseraele jalo ka retso Iseraele e batla e kgethololwa ke matšhaba gona jwale go tlhatlhama diketso tse e di etsang mona West Bank le Palestina empa boemo bona bo batla bo tshwisitse matšhaba gaholo gobane ka gotlhegotlhe European Union ka bo yona e sentse e tshwatlha dikotlo qobelele gona jwale empa sena se entsweng ke Greece gape-gape se batla se tshwisitse le yona Turkey gobane Turkey ke nngwe ya dinaga tsa NATO tse batlang di sena maqhama go hang le yona Iseraele mme se re ka nna ra bona se tlisa merisi haholo mme ebile se batla le tshitiso ga go tliwa ntlheng e amanang le tsona dikotlo qobelele gobane se tlo fumana tse dingwe tsa dinaga di tlo ema le yona ditema le yona Greece di ema le Iseraele tse dingwe tsa dinaga di tla be di ema le Turkey ka mane e leng se tlabeng se tlisa karogano ga o tliwa dipalopalong tsa go kgetha go tshelwa dikotso qobelelo tsena tse le go thwang monwana
6: Mokete re leboetse nako ya gago gagolo ka o buisana le rona ka jeno go fitlhele nako e tlang
7: ke a leboa weso le momamedi
6: momamedino re buisana le ena ke Mokete Monyobo yena ke motlhaisi mananong a ditaba go Lesedi FM e re nako ya rona ga eme mona re fetele mabenkeleng re tla boela gape re tswela pele
8: ha ho supermarket e cheap ho feta you say ho bolelang hore o tla boloka gagolo ditlhaisweng tseo o di ratang tlhokong tsa ka mehla le tse edintse tse ngata fumana 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99 le 500 gram ya Rama 70% Fat Spread ka $24.99 fela di fumane ho fihlela ka di 6 September 2026 sefosuke di solotsana tse toma le tse edintse tse ngata ha you safe fela mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla
9: Di tropa tsa fapaneng, dina go di fapane, bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlame o tswela pele. Mme ka FNB app, di tshoka ho fela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digital. Motho le kae kapa kae fela, le kgona ho re mo, le bona ha tjhelete e kena le ha itswa. Kana go ile nngwe.
10: Ho bona tjhelete e tlame o bona ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, di tshoka ho fela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tshintshela ho digital stokvel FNB kajeno FNB tshuso e fetola dintho tsohle bona le dibehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moago ya sebeletso sa tjhelete le dikadimo wa semolao
6: ke metsotso e le shome re ya re lebile hore nyane ya bosupa re hatela pele ka ditaba tsa rona Masipala wa Machabeng o nileng wa hlahella gagolo ditabeng ka diphepetso tse amanang le ditaba tsa metsi ka sitana le tsamaiso ya dikgwere-gwere. O sa swaba le seabo foramong ya baetapele e bitswang Sustainable Infrastructure Development Symposium South Africa. E leng foramo e kenelwang ke baetapele go tswa ka hara naga gammogo le go tswa kontinenteng go lekola diphepetso tse teng mabapi le phepelo ya metsi go baagi. Ka lehlakoreng le leng foramo e boetse e tsepamisa maikutlo ntlheng tse e kenyeletsang dithuso tsa ntshetsopele ya meralo ya motheo ditaba tsa ditšhelete le go aga ditoropo tse nang le botsitso gara tse ding re buisana gašwale le ramotse wa masepala wa Machabeng ka seabo sa bona foramong eo e leng Thandukolo Khalipa kgotso majoro ga re o amogele go matshotlho tshebeletsong ya Lesedi FM
11: le bo ngwaneso
6: siabo
11: bo mamedi bo lesedi
6: mohlomphe siabo sa lona e bile sefe foramong ena ya baetapele ya sustainable infrastructure development symposium south africa
11: no re le bo ngwaneso e meng ya re ra memwa ke le tona la infrastructure and public works e o re be karolo ya forum ena re shebisana ka role area ba pitseng re le masipala wa machabeng hore re fumane support ya chelete kana ka 2.4 billion ke meng ya misebetsi ere ra iqala ka 2022 ra itsa bonnete ba hore re ba le business plan etla itsa bonnete ba hore re kopane le infrastructure south africa re sebetse ape le DPSA re sebetse ape le department of water and sanitation ke yona msebetsi ere ra memoa hore re be karolo ya forum ena re hlalose re le masipala wa machabeno ho tle jwang go rona re sebetse ka mokgona o etse hore re fumane tsietso ene o project ya rona e khone hore e ka supportwa ke DPSA e be le mo president wa rona wa nanta te Ramaphosa o Kenya letso jola ka office ya ya hore a re thuse hore re fumane tshelete ena
6: ntlha engwe ke ema bapile meralo ya motheo haholoholo ka ha go bile le dikemedi go tswa dinahentse bona halang ebe ana ka mohlomong hona le bao le hopolang le ka ba le tshebedisano mmoho le bona ka lehlakoreng la ntlafatso ya meralo ya motheo
11: no re memoe hape ke masipala o mong wa Harare go Zimbabwe e ba re blela ba batla go sebetsa le rona le bo masipala ba bang naeng ya continent rona re le masipala wa machabeng ka mosebetsi e ruwentseng hore re fumane support ena ho Department of Water and Sanitation le Infrastructure South Africa le Department ya Water ya Department ya Infrastructure and Public Works re bona hore re re na le experience ya wetsa di project sa wetsa bonnete ba hore re be le di business plan se ka khona hape o ra sebetsa le bo masipala ba bang ra lena ho bona hape bo masipala bo bomba continent re bone re le masipala wa rona wa machabeno re tswela pele ka experience re na le yona re khone ho thusa le ba bang bo masipala ba bang hape le rona re khone ho lena ho bo masipala ba bang
6: masipala wa lona o nnile wa eba ditabeng mabapi le diphepetso tsa phano le phepelo ya metsi e ka sitana le dikgwerekgwere ke melemo efe e o le uneng ka hare ho seboka sena
11: ya pele ke hore o tla hopola mewa ka hore re a fumana tshietso ka mora hore re fane ka renkeqeto ya ho wetsa masipala re keqeto ya hore masipala o wa machabeni ro declare e le disaster ya ba Department of Water and Sanitation e refa tshietso ya 4.4 billion e mosebetsi wa ro qalile ka 2023 e le dilemo tse hlano jwale mosebetsi o re thusa re le masipala wa machabeng o re gone wetsa bonete wa re di pump station di alokiswa di sewer treatment plant di alokiswa le di line pipeline jwale le yona project e ya 2.4 billion o tla hopola hore me wa ka re loser metsi a 50% masipaleng wa machabeng jwale ha o qeta o luka pipeline yena e qeta o lukiswa in the next 5 years e tla re thusa hore at least re le masipala wa machaba ska la hlara la hlaelwa ke metsi 50% e re thusa ape hore le bo rakgwebo di investors ba tla o investor masipaleng machabeng ba tsebe hore ha bana mathata a metsi re khone ape le o collector e wetsetsa hore batho ba sa patale ba khone o patala re tsebe hore ha re collector 90s jwale ka hore Val Center e batla hore patale current account ya hore re tla be re tseba hore re a collector ha rena mathata a o loser metsi
6: ntlha engwe kgolo eo ba ahi ba labalabelang ho e bona ke diphetho na ba ahi ba ka lebella ho bona diphetho tsena dikena tshebetsong neng
11: Oreti ngwaneswe ha re bua ka intervention ya Val Central e sebetsa le Department of Water and Sanitation. Mosebetsi so qala ko Thabong, Henneman, Kutlwanong, haufinyane project e nngwe e more than 300 million e tla be e qala ko Nyakalo Allen Ridge. Ni wa bola hore Allen Ridge ke seng sa sebaka mo batho ba rona bebella ka le damu le jwala ho qeta ho lukiswa di pump stations e le di sewer treatment plant e tla thusa hore batho ba rona seriti sa bona se khutle. Jwale yena ya metse yona e tla qala ho finyana selemong sena sa di chelete 2026-2027. E tla nka dilemo se hlano because ke 2.4 billion ye ya announcewa ke mo presidente le minister wa infrastructure and public works le infrastructure South Africa. Jwale ke mosebetsi o tla nka dilemo se hlano. E tla re batho ba rona ba tla fumana mesebetsi because intervention ena e tlo sebetsa ho masipala ona ka ofela wa Machabeng di drop ka ofela hore re change pipeline ho ska hlala ho ba le di leakages re tsebe hore ke investment e ka nka dilemo tse ngata e ka nka bo 50 years to 60 years because ntho engwe e kgolongwane se ke hore ha re ka ba ra investor ho infrastructure jwale re le masipala wa Machabeng re motlotlo hore dilemong tsena tse 4 re tla re qeta term re khono mo paletsa tshelete kana ka 6.8 billion ile investment e mo Machabeng e announcewe e sa iqalle we samsebetsu
6: le boetse hape la fumantswa ga u hona foramong eo e be ke ga u ya eng e o le fumantsitsweng
11: well ngwane so ko bonala re le masipala o khonne wetsa a bankable project e ka khona wetsa re tse business plan re iqalle re le masipala wa Machabeng re sebetse le the consultants lady engineers a masipala wa rona hore ba gona ho etsa project e ka gona hore banka e fika ba e fia South Africa e jwale ka DPSA le di banka tse tseng hore ba ka gona o supporta project eo e ka gona project eo tswela pele ke rona fela masipaleng mona Freestate ba gona ho fumana molemo wo infrastructure South Africa le Department of Water and Sanitation le infrastructure South Africa le Public Works o re ka fumana tshelete kana ka 2.4 billion e bonsa ntho e hore re le masipala wa Machabeng re na le tsebelo re na le shebelo pele ha holo wa holo dintonsa infrastructure
6: majoro re le boetse nako ya hao ha holo ka obisana le rona ka jeno
11: re le bula ho ngone so fumana monyetla hore re bue le ba ai ba Machabeng
6: mo mamedi eno re buisana le yena ke ramotse wa masipala wa Machabeng yena ke Thandukolo Khalipa me sena se re ya hantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsa tsing la ka jeno motlhophisi wa lona ebile Rapeo Mokwena me ra laolelwa gaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke Anathi Kondla ra balelwa ditaba tsa gora le gora ke Rabosana Maje la ka lebitso ke Kidibone Matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotsong.

0: Mori motle wa sebele swa se di FM ke o dumedisa hle ke le buile gaitse ya motho Roger Rabosana Madiehe o re balletse ditaba tso tsa hora ya bo super mamedi ha re tsa tsena hele gona re a dinka tsena dithapo re re ba horeng ya borobedi nna le bitsola ka ke sididi molefe ha ke tsamaya ke le montle ke tsamaya le motlhophisi wa lena la tsa dipapadi le ndikeledi ba dikitiki le tsiri le sumba na mamedi di a chasa di foreshe di bolengweso mme ho ha nke ke ba batla ho fetwa hle go tshwagetse tsona sentse bile re o kenya mafelong a beke ngwana o teng ka mona mamedi ya itseng o tsebeletswa le sedi FM ke a utlwa man le a thusi le thusa bana ba bangata lenane lena la tsa dipapadi o akgeng mamedi OG ke tlo buisana le yena mamedi hey ke mone haya ya walwana ka tshebetso mohlankana enwa jwele o ipatla le yena le boemong ba matshaba kwana re tlotla re buisana le yena ntle le mo US Open re tswere le bopelesane mamedi ska ba fetwa tle ke puisano ya gona le yena thi tshebetso e tla ba egolo hlakogeng la dipapadi tsa dikolo mafelong a na beke ka mona ka Velkomo tlo utlweta batse monate o tsebo gore na o ya kae mafelong a na beke ska nna tlala o ya o dimo le tla sotla bo kene mathateng dipapadi diputa ba bangata di drateng mamedi ha ile NS Makhayo na le gona mamedi re tlo le kola tsa mafelo a beke re shebile league sonso kengeletswa le CAF Champions League at Lesedi FM Facebook le X hashtag Real me mahle ntsha maikutlo hashtag botsa potso tshwaela lahlela weso ge kene mafelong a beke ha monate tjolo fela diboke di malala laotsi New Zealand le no e bona ntio e seng go ba mpudi ba lefa mamadi New Zealand ha e tlo senya party ena gona e o sale ge qala ka yona selemo sena sa odimo sa papadi ya rugby mo teng he re boneng dipapadi tse mmalwa boemo ba matshaba tsa diboke ho hang New Zealand le balang ba shapo ya lokhutla ere ke tsetsa nema mera ke khutla mona ga shapo pere weso ge le ba o reng ya borobedi
1: nke di sonso tse hlakileng wetse mehopolo e tsitsitseng ka Samsung le Cell C fumana Samsung Galaxy Z Flip 8 encha ena le flex cam ke fumana ka kontraka Elevate 2 plus eri go di Z36 ka 999 rand ka kgwedi u fumana 5 gig ya data e ke tse ileng go di le kgwedi ha mo accessory voucher ya mahala etela le benkele kena ho cellc.co.za ka poletsa 084 145 di cheki sa tsena di se ba sa o futela ka la 21 lwetse o na le melawana le dipehelo switch to C Cell C
2: Yipemo nyetleng wa u ihabela lele la maeto ho a mabedi le le feletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole se abosa 1 million rand betja ka 10 rand ka pa ho feta ho jet eggs bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe fela bophelong betja hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 ka ba romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Haisale, dilemong tse mashome a robong, ro fa ditaba tsa bohlokwa ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sabua, ro fa lesedi, ro fa nnete e felletseng. Minona, mino wa maiku, tlholo ya rona e ne ebile e re kopanya. Mantswe a teng moo ke mantswe a o kekeng wa lebala. Le hona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng. Le motsema shimarobunga tsa SABC re halala halala halala halala SABC
4: E bangu nana o ruke ka wa khona o lefella lekwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Kena nako ya labohlano la jackpot ya Powerball. Labohlano lena, o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya Powerball e lekanyeditsweng ho 28 million rands. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang, mme mohlodi e ka nna ya ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloho labohlano lena ka hore ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka nna ba e mong wa bo madimilione le bo radimilione ba Afrika Borwa. Ee, wena, lotho ya naha, dibapadi ke tse ngata, menyetla e mengata, haile dimilione dibapala bana. Dibapadi, di tshwanetse ba dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya.
5: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
6: Nahana fela o bitswa mo ba se tlhopensa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketle le Sia, Cheslin le Avon se tshwantshong sa sehlopha. O bina tina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka uotloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela coke pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola.
0: Papading ya rugby ho qothisana lehlokwa le uiketsetsa lebaka la ho itshwasetsa tlipisa ho rona ho utlwala jwalo ka noka ya bo mampudi. Tshehetsa mabokoboko o tshwaye metsotso ya papadi e nngwe le e nngwe ka Clip Drift. Legendary taste, legendary times.
5: Tsadi papadi, ho Lesedi FM. Di papadi, le sebidi molefe.

0: Thomile o dlala bola ka 2014 a ke fitlha mo Gauteng. Thomile o bapala ko primary until ke fitlha high school yaka le go tsenela di-tournament ka lala mo ka fitlha ka thola clever ka mathomo eno le Jacoba ne ntse le ke primary mo then ka joina le Sfiso Mieni football club ka ya ko Corinthians then after mo ka go na le di-trial ke le di-trials ko Stars of Africa Vets ka Super Sport Wanderers CS Galaxy le ko Highlands mara dilo a pfumelela mo mara ka stopa tsweletse pele ka bolo because ke ntse ke rata
1: o bapala boemo bofe o kae lebaleng
0: nna ke mo soccer dream no
1: okay o bapala position efe
0: dilala position wing le 10
1: Hola wena man ke mang se bapadi se o se ratang ka o fetisisa bolongi ka ba Afrika Borwa ka ba mosoma watle so re nsena sona se bapadi jwang kapa jwang ke batla o tshwana le sona ka le leng la masatsi
0: team you were ready
1: ah se bapadi ke batla o bua ka team bana ka bua ka team o tlo kwatisa ba bang ba ha nontsha shelter tsa bona
0: nna botse ju ke mo ratang nna ke ntse Sandra Campbell kana lalala Super Sport tuna na lalala tinga go bora
1: okay no how na botata bana we yenze jwa lo we qetilo ska ba le ka bua ka le ka sehlopa so tsietsang wa me dia mo motlagane ke ri ka mothusa moshimane ona mani bile ke a motho a mnato tse batla batsae jwale ka ba neng ha tsetse sa ka ke mo bela ka thoko jwale ke mona he wena OG hore tshebetso ya o entle e o ntse ngo tswela pele ho e bontsha e o file monyetla wa hore o libe mosoma wa tla go jwetse mo wa me di he hore leeto lena la Italy ho etsalang hantle ntlo ho lo etsala in Italy o bo so so kopa helo etsa kgweletso ya ditlhoko tsa hao
0: oh ntse ke tla rala go kitlo tsa maya ka di 15 tsa October kitlo ba kwa for kgwedi and then kitlo khutla kela di trials so ba tlong exposure to the team teng go tla ba gona le di scout o ka kwa and then ha di lo di khumelela kitlo khutlela ka January for season e full
1: okay Jole ho ya Italy kgwedi ka ofela hey Italy le yona ya bitsa weso hey la o converta di ranta o di isa ka di eurong le di poundsing le di dollareng ga tse ba itlo batla ihle e phaphama empa jwetsa mo mamedi hore ke eng di tlhoko tsa ha o nakong ena e o shebaneng le leto lena la o le ma Italy lore ke bokae tshelete o e hlokang ha jwale ka ofela
0: okay le tola ka go fela ke 112,000 so mama o likile go kokota mama tia gone go thola 50,000 so hantle fo le tola ka go ya Italy ke shota ka chelete le ka nang 62,000 for my return flight tickets traveling insurance le visa yaka
1: ya ke bone la vidavitia ha o mire le boahle o le mmeo hao o eme ka maoto a o lwanela o ge le nete fatseta batsena ba bana ha ge kene le motho fela moye mona re boelena ka ditshelete e be lo ga ona bopaki bo tshetsang taba e wa tsa ba ke o thabetse wena OG ke o thabetse mire le boa le mmeo hao le na wentse boikitletse ba go bonyane ha o tlo kopa thuso ho mo wa meditena ba santsa bolokeleditse tshelete nyana engwe e itseng ke ya ke re kana go tseding ke le hlonolo la motho empa ka le hlonolo tshebeletsong ena le sedi rena le mo mamedi ya utlwisisang bohlokwa ba hore ngwana ha na le talente a bontsha magabane a bontsha legato le boiteko a e amotsietse me ha re soka ka nnete re bona hona le ngwana ya tlang kwano le sedi ba sa fumane bonyane yana bo itseng ke ya ke re like ba 500 like ba 20,000 like ba bokae mo mamedi ha na le hona re thusetse hore re ahe bokamoso ba hao bane ke mona ha wa tlalatlala le ditrata ya o di mone tla susu ba dinyaope o tshela batho ba holo ka metsi wena o shebane le setlontsetsa pele se weleng go sane setlo phamisana ya Afrika Borwa me re tla ba motlotlo ka wena le mmamedi tla ba motlotlo go bona ka neto sane o qadile tshebeletsong ya le seduso o fihlile boemo bo ba machaba mo fedi nomoro he a tsebo re o ikopanya le mme wa hao jwang ka nete re tshepo re tla kopana go di 15 tsa October di fitla o kene sefofane wena o lebe mosoma wa tle Italy
0: okay di nomoro tsa mama ke 071-432-1313. Ke tla di bitsa gape 071-432-1313.
1: Ola boyza, ola boyza. Ke mang coach ya hao?
0: Coach Eris.
1: Coach Eris. Ai, ha re tsepe o di hore taba tsa o di tla tsamae hantle o tla. O tla no re joetse he ka tlo le mahlono lo ska ba le bala ke itse o we ka lengwele di nthontso hle. Le ha o tla mo wa meditjena le ha o qeta o kope mo ngana modimo re a ame pelo ya momamedi re ya nan le hona fela. A kenye letso re le wena togo ya ha o tswelelle o ye mo soma wa tle. Ge le buila go lofela go buisana wena ape na kongetlang. Ha be khotso OG. Shabzinto. Mamedi ke o he o gananeng o ikutlwetse taba tse monate o leba mosoma wa tle ke o he memo ka nnete re ifumane re bone mamedi ke tla dula ntse ke hopotsa go ba ba se o ha utlwa baneng ba bona ha ba tshetse le mogao bona strata se ya kopana tshelete etswe ha ebe o sna fundi ya motse ono ba dulang ho ona ono re ke ba dula kae ba e kopanya go ngwana ha etsa ntho tsentle ha tswele pele ha tswele pele baneng ha re ya tlameya o molahlela matso ba bang ba bona ka tsore ba ne ba na le di talente ke mangkana DK eno na ebentse go kopana le yena robotong yena e Black Campus Square kana ke mamoshimana ona hle wa tsa utlwisa botlhoko jwa yena ba ile ba leka ke bonga a hle kore ke na le motlwela botlhoko mamedi ba leka nene ba ba moputa ha to bua ko wa motlwa go o bohlale o badile fela go huila etsalang ha o tsebe jwa le ha re thuseng bana ba rona go sane re be motlotlo re gonne gore re ba ahe ba tswele pele ba bang ba tletsetletse ona jwa le jena ba o di mo letlase jale bana ba ntseng ba iteka le bona ha re ba bontse tshetso ka hohle hohle metso swa jwale e dula ho mashuma mabedi metso supileng pele ho ra ya borobedi sabeletso ke le sedi nana ke la tsa dipapadi mamedi ga o le tsena ya fetola di gere o eso ha o sa tswa kena ke wa mona hle ge fetola di gere tsena a geleba US Open le lebo pele sane ho pula hle o reng ya bogobedi ya getswa santsa le teng so ski ya bona o ye meng ka dintsetso ka nontsa ke fela ke ntse ke le kholo ge e reng na go ka bo ke khutla
2: Tembisa. Ayey. Oh, ba tshwale motlotlo ka setso sa bona.

0: ho fumana lesedi FM ke molelwa. Dipapa lesebidi molefe, lesebidi molefe.
1: Ere ke mamohele le bo pele sane tsebeletseng ya lesedi FM. Ngwane se ho tswa ntle le bo.
2: Ngwane se chocolate girl ba tsheng ke a di medisa mo ke a utlwa. Ngwana mme o bua ka ho tshentsha dikere le nna ke a ikutlwa madi mona ga ka nnete dikere tsena di tshentshile mana. Ke utlwa ho foka moya o monate wa US Open mona ho monate. Ke ra sena se ka ja mai ya kele ngwane se ho ya roundung ya boraro jwa.
1: Ngwana mme ho a shewa bona ke sheile bona batho ha ba kena US Open yena ne ka re ke fashion parade ya buti re o la etsa Serena Williams fela he ke ngwe ya dintho tse ke bona e hlile etsa batho ba ngata ba natefelwe le ke papadi ena tennis mo ga o tsena o bane ha isa le taba go fela batlela ho tloboha magabane a dipapadi le dinaledi tsa bona ba bona le fashion tse fapaneng mme e monate ka nnete e bontsha letswelo pele ya kgolo ya papadi ya tennis le montse na tseng ata ga itsela motho sentse kwa moetsana ngwana eso tsatsi ke la botshelela ke bana bo phegula ke bana bo sabalenka ho etsa la ngwana mme go re fefela mo ga o tsena go utlwa go na maemo a ditaba ke a fege qala hla go re la basadi
2: ai ho mana ke ha holo ngwana eso ke beke ya pili ga tsa beke ya pili hey e batla le matla a holo go bane ga ba dibapadi di gone o phumola ba kena letsatsi le leng le leng ke first round second round ona ga ke round ya bo ga go jalo na le ba re phetha la second round re kena round ya bo raro ga bona ba se dibitse hantle banana ka nnete re bone papadi ene le matla golo ya Coco Golf o hapile le yena o tlo ya roundong ya boraro Sabalenka le yena o qeta go hapa papadi ya yona jwale gagolo le Alexander Alex Iala e le goreng gona jwale ke yena sebapadi se e leng go shebilwe gagolo re motonetse mahlo papadi ya e ntle gagolo mme ra bona go sebetsa ka magabane e se khale fela re tla ba fa ke ne mo bo top 5 mo ka netola tela ka mogwa sebetsang ka matla ka teng fela ba ntse re ba shibile ha go le bona yo a saka na o mo ya saka le yena go tla hapa papa dia hai ka di 35 ha go le yena medicine keys e ga tsiya ke ke o ha go tla hapa le yena le rabakina go tla hapa so banana ba rona ba top 10 ka nnete ba sebetsa ka magabane ana ha isale bekeng ena ya o qala ka nnete
1: Khaisela motho ke ba bo Jessica Pegula ha re se behla go reng la dithato ha tsina re se re akagetsa mogahlelong ona wa boraro o bona ihle kae ka nkuwa ke mo America jolo ka ha re le ha bo bona getlong lena ka US Open
2: hey ene ma America ka nnete ba tlile ka matla amangata ho tseo ke bona ka re finally nna e ka ba mo America mmhlomong le motho o mongwe a tswang naheng e nngwe re se ka lebala Sabalenka o ntse a le positioning ya pele wa pala papadi e ntle haholo ditonamenteng tse mmalwa tse fetileng o ne a ntse a tswa ka pelenyana jwale ke anana go le ena jwale o tlile ka matlana a ga e sale a ka ba ya a kena finaleng mohlomong re mmona a ya finaleng le Coco Golf ka nnete
1: ga isela motho Alexandra Zverev le yena keo he wa lwana le monsena sa odimo ke a tseba ne ntse re bua ka laborago mona ke sho ke re nna karolo se ke a mmona empa ai ho tse ding tsa dikakapa tsena tsa gale tlamehile o kobe le ho honyana ho etsalang bana beso karolo se o di olletse a sa tswa di olla di grand slam di ATP 1000 re bone ha kana ho fihlela mona a hlakoreng la banna ke mofe o tsamayang le yena e o dumelang hore kgonalo ke e kgolo ya o ka hapa US Open
2: a tshikane to ngwane nete ya sala ke dumelana le wena tso ha re tla tabeng ya Alexander Zverev o sebetsa ka matla ana ha isale tshe la ye santano o le e di one ke second round fela ntse ba pala papadi tso le mmatso ke bone papadi ya hai aba pala bila hapa ka di 35 ka ofela a itwanela ka matla ana ha isale a bontsha hore le yena o tse le papadi tse hapa grand slam Daniel Medvedev le nontsa tla hantle ka nnete papadi ya bona ntse ba pala ona jwale ebile ke mogahlelong wa boraro o eta pele ka set ya pele o e hapile ka 6-4 bona jwale ba santsa ba tshwarane dingangane ka 1-1 fela ka mokgwa dintho di shebelang ka teng o shebela ka go tlotla a e hapa papadi ena ebile ga mo tseba gore Daniel Medvedev o batla le motle gagolo ga re tla go di hard court ebe Carlos Alcaraz he yena Carlos Alcaraz o bapetse papadi tswang matso e tswileng matso a hanto o tswa first round le second round ya hae ka nnete o bapetse o ya ka moo rona balatedi ba papadi ya tennis re ne re lebeleletse go tlaa ka teng lerato le re mo ratang ka lone ra batla mona fitlha makgaolagang kapa a gapa sona sekola sena ka nnete ona ngwaneso jale ke ena Alexander Zverev ke ena Carlos Alcaraz ka nnete ke Daniel Medvedev ke bona ba teng ba ba matsa sebetsa hantle ka nnete ke bona le hash ka lena tsa sebetsa hantle ka nnete pela bana ba bararo bana Medvedev Carlos Alcaraz lena Alexander Zverev ke bona ka papatsa bana di ntle ha go re ngwane ene ke mushebile ke mushebile ke nana mhlomo ka fitla bo di semi final jwalo Oje Aliassime wa Canada a ba montsite ngwane se pilwa ka ke a le bohlokore le Novak Djokovic ne ke mo shebile lena ke re mo hlomo tla fihla kwana hole yena a tswa sa
1: le
2: o se
1: hey ye le re makaditse le yo ha itse da motho ne re makaditse mme sense ke shebile na kwa ka go ile matso metsing fela he o so batla go file bonneteng se tshwantso sena nna le bo hona jole ke dumela re Novak o tlameile a ke a nke nako la ka ba di kgoditse mmalo la ka fetwa ke Grand Slam e latelang a ke a phumole a ithole a gutle ntho ena go jole re tla dula re ntse re mo phumula me yo gwalla ha tswile a tshika nnete tle ya nkgathatsa le nna la ke le ke thato hatsi mme wa nkgathatsa se ke mona e le sono a ka le ka yena
2: kantsa go rona ngwaneso re bone hangata pele me ka uberena bya me ja fatsi ile tsietsa e tsubo Roger Federer go bo Andre Agassi go bo Rafael Nadal ka nnete ona le nako pele ba bya me ja fatsi ka nnete go bona la gae mokgathala sentse o ke ene go bona le dilebo sentse di ile mangwele ba tla ka ga hanahana
1: ngwaneso
0: Keteka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Pumene 750 ml ya 3 Ship Select Whiskey ka 179.99. Le di 6 packet di fikapa di fitse pedi tsa di 275 ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 randa. Ebe ufua ilongwe mahala. Di fumane ufihlela ka di 6 tsa September. Aureke se sebaka tlase dilemo tse 18.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. Ke ka matsidiso a maholo ho wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Di papadi Police FM Di papadi le sebidi molefe
4: sebidi molefe
1: Ai mme re ntse re tshole bopele sano ga Nova ke ampa lo phumola ka morao ye ya US ena ya go tswile le pele huwa kae ka pakae ko hona sa liswa le ko re se bapadi tsena se unseeded ko re mamedi ke ba ne ba tswa morao ga o kwana ba lwaneng di tournament tsa ho phungeletsa ho US Open Jwale ha o shebeletse re ka nnete Nova ke bonyane tla tswa di semi final ke ya o tswa mogahlelong o ile ngo re ka nnete ha re soka ka monana le ha kananyana jele siboko seno sa haiseu ntse ke go le bopele sana na bane la ile ga kgonotswela pele yena ke kgaitsela motho bonnete ngo di beile ha monate jelo ka mehla nna ke dumela gore Nova ke hona jele tse Grand Slam la telangena Australian Grand Prix Australian Open ka bona na di Grand Prix jane Australian Open ma medi ha ke a lo phumola Nova ke a iphumane ha gutla le ka ka o hlohle bang a hloleya lena ka nna ba sala mogao bo Roger ba sala mogao bo Nadal ha ona bothata o tla tshoka netoge ke likile hona jole tsena ke bona fela a duba ka kana le ntho e hanang ho fela re ke tsa tsena mamedi re boele re kene ka mona ka Welcome e kutlilo go ba sebetsa mafelongana beke e ona ntse a tshopu le maile ka foundation ya go jole ngwane so re dikolong mona ere ke kopane le bona gaitsire ka o santsa le teng kwa no mohaleng re ke mong ke hle ngwaneso shima dumela ngwaneso
2: oh dumela se budisa ka se ka teyang mes bidi dumela mes bidi
1: ke petse gaitsira motho o petse ngwaneso
4: Ao ke phetse ke phetse ke shebeletse bolo e bile lona jwa le ke bapala bolo.
1: Ao gaitse ya motho ke le buile hle wa tseba taba tse monate tsena tsentseng ke di utlwa le dietsa ka mona ka bo Allen Richie dia gothatsa. O tsebe hona jwa le tsena ngwaneso re eme ka maoto re lwana ka dipapadi re bana ha ba be maparty party ka dipapadi ho sibollwe talente bana ba ntsetse pele talente tsa bona. Itsela kutlwa o re le nyolwa ka ena dikolo mafelong a beke ka re o buang bana be so bana batle mabaleng re skana ga bona bana batletsetletse re bona ntho tse tsaetseng profenseng ya Gauteng ka Spring Day ene ke shebile le tse ding tsa dintho tse neng tse di bua di profenseng tse ding tse ba ga rona bana ba rona ho hang ba ntse bana le hlompho jwale ha re batle hore ha o so le tsena re ne re supane ka monwana jwalo kae kae bana ha ba kgalemelo hona le ba kgalemelwang hona le batswadi ba nan le molao empa ngwana a ka ke ontso le jwalo ho be le bana ba ileng ba iketsetsa fela e bile ba o tla batswadi ba bona jwale ha le kgona hore ne le bathole ngwana se le hlophise di tournament tse ka ntse ga le bua le ne le bua le bona ha le kopana le bona tsena dikolo mona ngwana se bana re bone le teacher o la natshelwa ka metsi ha bohloko a ipotsa dipotso tsenga togatshe ntho tse ka ntse na mane di utlisa bohloko di roba pelo mme ngwana se ka lebaka leo re fe ditaba go utlwa botile sebetsa jwa mafelong a na beke
4: mme bidibidi sports se thoba pelo sports se hlophisa kelello sports se etsa ngwana a be le hlompho. Jwale re ke dumedise barati le balatedi ba papadi tsa bolo, ke dumedisa holoholo le ba mabedi bao ba le CDSM. Santerata e le mosane, re qala ka dikolo, re nka talente male Zukabaloi. Secondary tsa Thabong, re tla be re na le sekolo sa le CDSM le kopana le Lenakeng. Re ba le Lephola Secondary School, se kopana le HTS. Re ba le Lebogang Secondary School, e kopana le Nanabolela. Re ba le Lekhagietse Secondary School le kopana le Thuta Gauta. Lebaka-baka la tournament ena ke hore re bitsitse batho ba tshwanang le bo foundation ya John Tlale, foundation ya Pule Molete, Matshabeng Sports Confederation, re bitsitse batho ba tshwanang le bontate Daniel Matsau, bontate Charles Mutlou, re bitsitse le ba bang hape ba ka sehlohong. Go tsena tsa dipapadi tsa bolo ba tle ba tlo sheba bana bana ba rona ba di-secondary mo talente ya rona e hlahang teng. Jwale e tlabe le papadi e kgolo e ntle ya letsatsi la Saturday. Mme sebidi ka male ka Sontaga gona ka Zukabaloi ka moo papadi e kgolo he ena wa e tseba ena South Africa ena kaofela ke yona fela league e re bitsang ka gore ke Matshabeng Masters League. Ga o batla ba bang ba re ke UEFA Champions League. Ka mokgwa o papadi ena tournament ena e le ntle ka teng le league ena e le ntle ka teng. Jalo re tlabe re na le tournament he gona Sontaga mono mo teng Virginia Masters e tlabe kopana le Welcome Masters, 057 Masters e tlabe kopana le Leeds Masters, Putswa Spin Masters e tlabe kopana le Jokabule Masters, Zungu 7 Masters e tlabe kopana le Brazil Masters. Papadi tsena Miss BD di attendwa ke batho ba baholo. Di attendwa ke bana, di attendwa ke batho ba ratang papadi ya bolo haholo. Re batla go tlosa bana strateng mezididi. Re batla bana ba rona talente ya rona ya freestata, talente ya rona ya Matshabeng kaofela. Go bana o shebe mezididi, why re kenya di foundation tse tshwana le bo Pule Molete, di foundation tse tshwana le bo tsa bo Ntate Tlale. Go bane Masters League ena re batla go e tlosa, le yone ena dikolo re batla go e tlosa, re itlise Free State kaofela. Bekete pedi tse tharo tse tlang re tlabe se rile lejole male mo fezile dadi. Kgwedi enana ya October before e fela re tlabe se rile male districting kapa regioning ya Thabo Mofutanyana. Re tlowe re districting ya Karipi, re tlowe re districting ya Mangaung. Ga re batle fela nthwena e felele leano lena le letle la o phamisa football ka Free State. Le felele fela mo lejole putswa mone. Ka hoo. Re ka ofela balatedi barati ba papadi ya bolo ya Freestata ha re emeng ka maoto re kgothaletse bana ba rona hore ba bapalle sport re kgothaletse bana ba rona go ba gate papadi ena ya bolo MSB.
1: Gaitsela motho o di beile yona ngwane so mme sentse re ha o sebetse hle mafelong a na beke ho botsa mamedi fela nako le mabala re kwale mabenkela santsang ho eletsa ka mona
4: hoseng 8 o'clock hoseng papadi ya pile ya bapala. O fitlhela male ka thapama 6 o'clock, Saturday le Sontaga. Re di tshwarela male Zukabaloi. La tseba hore na papadi ena stadium sena sa Zukabaloi se na le history e kae. Jwale re ka ofela alatedi barati ba papadi ya bolo. re kopa le beteng re ya bula di gate tsa rona empa papadi ya pele go bana ba sa tata ba secondary e tla qala ka pass 1 empa rona heng re qala re bula di gate tsa rona malezo ka balo ka 10 o'clock bana wa tlala mono mezibidi wa tlala jwale re batla ba latedi le ba gati ba papadi ya bolo ba fitla na kwa saliteng ba dule di standing hantle na kwa saliteng ka di cooler box tsa bona ka di campchair tsa bona ba tla ba to shebella bana ba rona le ntate potsotso e leng chairperson ya rona ya foundation o tla ba le teng mo ntate Karas Mulangeni e leng secretary ya rona ya foundation le no tla ba le teng mo go tla bole monnate haholo ke na le mmino saterta bana bana ba geta ba palamana re tla be re ba tshwere ka di DJ tsa rona tsa thabong go tla bole monnate haholo sonta ba batho ba baholo ba geta mono le bona ba tla ba ba
1: metsi ngwaneso
4: haholo wa dimatsatsi
1: gaitsela motho ere re le bohle tshebetso ntle le buang le bana he o so utlwile ngwana mme ke adile buang le bana ba gona ba kenetseleng ebe bana ba holang bana le molao bane ke batswadi ba kamoso ke ba etapele ba kamoso ke le buile ho lohgaitsedi ya ka haebe khotso mamedi ere ha o litjena he ke hlekile be mabenkeleng o gine le matsometsi ntle o gebe ke gautse puisano eno ya ka le gaitsedi ya ka katsela eo empa empatla mona
0: buma mputi ba bela nang tshutsengata o setlela Di kemisetsu jangelo Baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mamputi mo putsa wa bona Calling Black Label Biria semmuso ya FIFA World Cup e tse di tsoma mamputi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba di le motse ka tlase ho tse 18
1: Ke nako. Ya. Ya o re tla re itukise di. Hey, ba beri. Ke network mohlomong he. Eh, ne re tlamela le ba NS Makaya. O itse o tseleng e le bang kwa kwa mo mamedi dipulentse jwale. Fela he ha re tswele pele mo mamedi. Taba ya rona he nna le wena e tla hletswele pele ka tsela ya hore re kene o mokotlisipitso mosimane sentse re sheba mapakane a bapala mafelong a beke CAF Champions League. Ere ke re mamedi ke tlo o fa tsona ka botlalo.
0: Heidelberg, toropo ya Kabo Robo Tshabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 kapa kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
1: Ke nako ya Spina Zonke price drops ya Hollywood Bets. O ka hapa se abonsa 2.5 million rands. Bet ha ka 2 randa ka pa ofeta di papadi ntse kgethilweng tsa Pragmatic Play Games. Mantaha o mong le o mong, labobedi le labone, ho tloha ka 12:30 ho fihlela ka 10:30 mantsiboya. Bet ha hona jwale, Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa batho ba maikutlo. Wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp 076 675 0710
5: Tshebeletso e ratwa Lesedi FM
1: ho kutisana le hlokwa ha bo mampudi papading ya rugby Ho hoeletsa tatso e tswile matsoho ya boranti ba mo mampudi. Ho sa gathale hore o mohlodi ka pajwang. E tsa bonnete ba hore o tholetsa sehlopha sa hao o ituletse lapeng. Netefatsa hore o tshwere clipis letsohong. Clip drift. Legendary taste, legendary times.
5: Tebeletso e ratwa Lesedi FM Dipapadi Lesedi Molefe
0: Dipapadi ho Lesedi FM

Le hlana hlana ke la modima hla ho phetsela le batlelong bo hle ba habile ka mona ka Surpriseville. Ho tla inosa ka ngwa hore na ho ntse ho etsahala dife. Ya ke jono kgolo ke ya dikete tse tharo makgolo sepile le mashome a mararo motsomong ya monyaka. Natefela.

0: Mohanto na waluna o re kenyeditse metsi ka moedi mapakiso. O bane ngo khwathana luno ha mokotini.
1: Na ke etse phoso ke nete fatsa phetha hatso ya ditlokelo tsaka le tsa basadi ba bang.
0: Mohatsa ka banna bana ba kotsi.
1: Ba kotsi ho wena.
0: Nthusa o tsweta benyena ya ho dubana le ho kena kenana le boradipolitiki. O tla lemala hle mapakiso ke surprise vili mona.
1: Hela potlaki. Ko jwetse ha kae hore nna nkeke ka tloela ha bofano.
0: E utlwa mbanna
1: mpwa. Ka bo tshanyane. Hona e santsane e le metsi ya manyane. Ano ka kona atlang. Wa bona jolo ka ha ke qetile ho kopanya basadi ba motsona. E ka se hlohlolong ho feta tsohle ke ena tlhekefetso ya basadi. Ke re ha ke ke aga ba ka nepo ha bofano. Ke tlo phatlalatsa ka moo a hlekefetsang kapa a hlekefeditseng modie. Ke hore ke tlo hotetsa hla e tuke e be kgabo e kgubedu. Ha hona motho a tla itima le wena ona e tima.
0: Mapakiso
1: ke a o jwetsa
0: amohela tlholo mo o e fumaneng tle fane o amohetse petition ya lona ga o jalo
1: jale
0: e le selele bona bobedi ba yehlana kehle ke a o kopa mohatsa a ka mane
1: bona mona ntate ya mpusang ga e ba o ntse le ena
0: e banna
1: o tlake nna ke lesea ga ke ngwana monnyane mo o ka ntaelang gona ke etseng ke se ka ka etsang ebile o nshebe gantle nna ga ke basadi bana ba laolwang ke banna ba bona ebile le wena o paki wa tseba ga se le go ke a otelela fela wa tseba nna o ke ke wa nkisa kwana le kwana ba ntse keya gobaneng o kare ke tloele mosebetsi o ko o qadileng matsong a ka ke o tloele matsong a banna e le nna o qadileng bona mo ne a butu wa ka nna ke lokelwa ke bolatedi bo bongata gampe ebile basadi ba sentse ba nlatetse ba utlwisisa ntho e ke e buang kapo eo mogale wa gao o itse go wena heela ntate fa sa ntša gao e tla ntoma e tlile ntša tsa mona di a loma o jalo
0: ga ke laolo ke mogale mmapakiso
1: ka ntlela ka ntho tsa bo
0: mogale ke tshwenngwa ke tsela ya gago mmapakiso o itse ba gantle gore o qala gantle mme o qetelele ka lesele
1: bona
0: monae
1: e re ko jwetse wena o ntlhokela ntshepo founu ya gao ebile ke eo e lela ya tla ya ntene ya lela ke ne ke batla go jwetsa taba tsa gago nna mmapakiso ke tlo bontsha banna ba motsona gantle sepoko batla se bona ebile le wena ke sa o sie ka thoko
0: fane ke pere e tlotsang gobaneng o ragantšha e šwang gobaneng o ragantšha e o ele mmapakiso
1: mo nanageng ya rona basadi ba tlhekefetswa letsatsi le tšhabang le le dikelang tsatsi le leng le le leng go tlhekefetswa basadi ba ka bang ba gago na wa tseba go na ke dinyewe tse kae tseo maponisa a di tloeletseng di dutse fela moo go sa thwe letho ka tsone na wa tseba go na ke baganyapetsi ba ba kae ba lelegang motse mo empa melato ya bona e ntse e kwetse go sa thwe letho ka yone he empa bona ka nqena ba ntse ba tswelela pele go tshosetsa mahlatsipa a bona jwale o batla gore moetapele yeo wa lona le yena wa motlhekefetsi ga a tlhekefetsa ke thole nna le gale potlaki ga ke na thola go fitlhela molomo ona wa ka o ka o oka ka nnale ga ke tsebe le teng o tla bompotile kae
0: mona ke lwanela basadi data ke a utlwa mapakiso mogatsa a katle jwale o batla go etsang ga e le moo le gantile la ba la fana ka taba ya lona ke eng se o batlang go sietsa mmapakiso
1: ntate mathata a basadi a mangata gampe ebile a tibile ka tsela o kekeng wa e utlwisisa gobane wena a ke re ga o motho wa mosadi sheba kgetlong lena ke qadile jwale ke batla go bontsha basadi ba tshwanang le modiei gore botlhe lefatshe mona batho ba tlhekefetswang re na le tokelo ya go phela le go phela gantle re sa tlhekefetswe o ntse itshwenya fela ko bolelele ga ke tlotloelela ga bofane tlasa boemo bofe kapo bofe ke a pedi fela ntate mora o tletse
0: ke yona ntho e ntlhobaetsang eo mmapakiso
1: taba
0: ena ga e o ame ke re go gang mogatsaka wena o qalano ga mokoting
2: tenetle mamele ke a o kopa o potemanetšhesanyana o tlele dijo tsa bosigo bane ga ke tlo kgona o peatlhe monaka
3: o le kopano tsele tsa lona di sa fela na wena mapalesa empa tse tsagalang kare ka mone motho ga o ditsebe ke phenyane
2: edenedi a banneng ga di botswe le tsa rona di lese di tlwelele le rona beng ba tsona ee
3: wa tsewa ebile ga o bua jale ge ko boetse
2: ke ensale ga o sotise
3: ga bofane o ntlwetsitse gore wena mmapalesa o ne o le temo gwantlong ntho ena ko o duetse wena mosadi tuo e tlaisa leapa la rantintolo ka e kare go na le ntlo a e kupang ka ra lona
2: tle putle ska halifa
3: ke a bua
2: a dene e sale ka majeke bakeng sa gore re nyangisane mabapi le modingwaneno wa gago a ke go nkile fane moetse modimo wa gago ga ke batle be sale relwana ka baka la ngwaneno eno ka seno ga ke batle go lwana le wena
3: lenaeagantlelenagatwalo fela ebile go na le tabanyana yo ngwe jena e ntseng ke tloba go lwetsa yona gobane ebile e ntse ke bale ya tsona ntwa tsena tse e salang ka ra lapa lena
2: o bale ya dintwa bathong tene boe ke utlwa gona o batla ore
3: go lokile he fela o ntshepise gore ga o tlo ntwantsha ka kopo tle mapalesa mosadi aka
2: a ke kopa o ntse pele ke tsebo o nagana gona e tlo fitlha e le jwang go nna taba ee.

0: wa tsa wena Max ko wena le mosadi yo ha o thunki le rato ke a bona go di kemiseditse go iketsa le jwela kgopiso go nna he ene wa le bala go ngwana yeno e ba reng ke Paul ke ngwana wa mala a ka Max ke ngwana ka yeno bona Max tlo go bulela ngwana eno ha ke mmatla ke a mo batla wa nkutlo go na ke re
1: taxi
0: ngwana mona le nghanela ka ngwana ka mona
1: ya hore ngwana o khutlela hae nna ha ke tsebe se ipatona weng ka ka
0: ha we tsebe
1: re buisane ka mafelo a beke fela akiri le teng ngwana wa eta
0: hina
1: ha re bua tjena Paulo ha ke ha bo mona ke nna ntatane
0: oh
1: me ha ke tsi le 20 le tumelano mo msadi wa ka next
0: tumelano ya msadi wa ma
1: wa ka
0: Max wena o dumele hore a tliswe hae hore no jejwa le hana ka ene ha ka batsa tse o tsena
1: ke a ukusisa se part ke ukusisa se hanke ha ke a dumela letho mamela ke itse ke tla bua le mofumahadi wa ka
0: e bile ha o qeta o go ka bona o tsheya ka nna
1: kampolella
0: ho o tla bua le mofuma hadi wa hao nna to kena ka itabenye
1: hi banna
0: bona nna wa tsiba hore na ke ntse masaba a makai hore ngwane yo wa ka ha fihla hae a fihlele manobo nobo Max ho ngwana ka a fihlele ho le monnate e bile ke lukisitse le vumu ya hae hore e be ntle
1: sipati le rato le yena o ntse male baleba ka hohle hohle kore lapeng lena la gaeleng ane le kenyeditseng mang ke ena Paul eno o buang ka ena
0: jale nna ke kena kae manobonobong a legato a etseditseng ngwana ka goba nna ke a entse go nna kwa ntlong
2: mamela hesepat ga mme a re o tswa le bana ba gae
1: ga ke tloematseleng ya bona nix a bonoa kopo ya gao wena seipati tlile motsotsong wa go qetela
0: eeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2: ntho e re etsang mona
0: a mona ke atelelwa mo
2: e bitswa co-parenting.
0: Co-parenting
2: re batswadi ba sebetsang mmogo godisong ya ngwana, mme ga se nepo gore e mongwe a fetole tumelelano ya ga jolo ka ga ba tlamang
0: sebobotlepele
2: mapele ka onkarapa nkutlwisise gantle ke a utlwisisa nne ile a thefole ya gagolo ka maemo a ngwana gago, empa ke na le boikarabelo le go lerato le nna gore ke rerisane le ena. Mamela mona sepati olo tlanne atle ne, empa re tlameya go tlhophisa gantle, re buisane, re dumelelane botlhe.
0: Jwale nna ke tlameya ke gore ke gomamele thato ya lerato gobane kore wena o sitwa go molaola jalo ka mosadi wa
2: gagwae
0: max ngwanena ko wa rona ge le babedi e lerato o tšhatsholang ngwaneng waka a ke go na le bana ba gae jwale ngwaneng yo waka o tšhatsholang ewa motshaba lerato
2: kakalerato sipat
0: keng
2: o etsa tšee ka fane le modieng kapa o nyatsa mosadi wa ka fela
0: fane le modie ba kena
2: kaona mona sipat
0: fane le modie ba kena ka itabeng
2: e o nna ke entseng ya gore ga ke tsebe gante rona ke reng watse
0: o tla tsebelela kae goba o laolwa ke mosadi a ke go laolwa ke lerato e lerato o jisitse max le ga ka o jisa a se ka ka o jisetsa ngwaneng eno waka
2: motlho o monye tlenya ntho e ke entseng ya go godisa gore o ka telela wa thelela fela godima lerato kapa lapeng laka ba tseba ke sipat o ntshwarele ga e ba ke ntse seo jale o
0: nkutlwisisepat
2: ke a bua man gore na nna le lerato mathata a rona a tlala kae a felela kae yeo ke taba ya rona ga e batle wena wena sa gao ke ore fela o tlhomphe mosadi ya o godisetsa ngwana
0: a godisa ngwana o
2: fetlebutlebutle
0: ema teng mo o godisa ngwana ma lerato o fumana ngwane yo a le mokanakana ke mo godisitse ka jeno le o mpolelela go lerato ke ena a godisa ngwanaka lerato ga a godise ngwanaka ebile poulo ke mmatla ga ka dule le nna se ka nna tlo mpolelela go lerato o godisa ngwanaka max o mo godisa ga etsa
2: kilekile o tlhalosetsa
0: fumana
2: ngwana mafelo a beke
0: e bathong mogose kone mosadi eno gae o godisa ngwanaka wa ntlwaela wena le lerato le ntlwaela gampe ke a mo batla ngwane
2: re tla buisana gape le lerato he re bone gorena ngwane o le o ka mofumana bekeng ene e tlang kapa jwang o utlwa gorena ke reng ya
0: ga mona teng ke a telelwa wa tseba
2: o telelwa ke
0: o ka se ka batla go tshe jwalo max helang o ka se boi jalo ka nna helang bone nako wa ka ena ke mmatlhaleke lebeke maxe le setwa keng go nna ena ka weekend le dula le ena manta utlwele freta max nna ke batla ngwanaka se
2: bathoditheola moya theola maikutlo
0: eukwa max a rentleng ka ngwanaka
1: ngwanelo gotla go wena weekend e ka pele go ena ya maobane mose o ka se lebele gore a moga ena weekend tse kao fela
0: Ngwana ha ana le ngwana ka nini? Ngwana ha ana le ngwana ka nini? Ngwana ha ana le ngwana ka nini? Ngwana ha ana le ngwana ka nini? Ngwana ha ana le ngwana ka nini? Ngwana ha ana le ngwana ka nini? Ngwana ha ana le ngwana ka nini? Ngwana ha ana le ngwana ka nini? Ngwana ha ana le ngwana ka nini? Ngwana ha ana le ngwana ka nini? Ngwana ha ana le ngwana ka nini? Ngwana ha ana le ngwana ka nini? Ngwana ha ana le ngwana ka nini? Ngwana ha ana le ngwana ka nini? Ngwana ha ana le ngwana ka nini? Ngwana ha ana le ngwana ka nini? Ngwana ha ana le ngwana ka nini? Ngwana ha ana le ngwana ka nini? Ngwana ha ana le ngwana ka nini? Ngwana ha ana le ngwana ka nini

0: ha ke dumele ka mora hore ke bue le wena o nka toto wa mofuta o tje wa tseba ha ke kgolo
1: buke mapalesa o kwisisa ha ke na boikgethelo nthong e tena ke tlameletsa sena e seng jwalo ka nnete
0: dene o tlangwa ke go ikenya tshwetso dinaleng he go ba ranteng ke thoko e boima gakalo go o bone ikagela ka gago sekoti sa tibileng sa lefififi dene o sa natse gore na o isa mang le wena moo botebong bo bo botshobotsho bo tshabeyang kenogo keno ke
1: eaaaaaa mosadi obanna fane o ntshepisitse gore ga re na tlhaelwa ke leetho le lebetlhe mosadi aka o ele tle
0: helang
1: wa ntlha tse tsa legata jimola doke
0: monna a tla a ngolwa eno tene o na le kelello wena e o utlwisisa ntho o e entseng tene
1: hela manna
0: fane fane tene wa bona ga o bitsa lebitso leno e ka nka tsamaya ke tsotsi lebitso leno ke a lenyonya
1: dene
0: fane ke ngwaneoiketsa tsikitsiki je ya monna mogolo dene o tlhodielo ke a bofano o kanokeng o entse jang
1: mapalesa bute
0: a mapalesa bute wa eng wena
1: a ko kokobela ako e
2: ja dene le wena wa kgona o dibaka sefeto ke gaolo e latelang ka moso
3: ba o iketsa phautshete ke eng dene wa iketsa otse latalata obaneng dene abedi gaola bosimo ratlhe ya kajeno lele ya dikete ditharo magolo a supileng mashome a marago le moso le mong a tlamela o tlo utlwebekeng e tlang gore na ke dife tse tla tledietsang gale ka mona ka motseng wa surprise ville fela he e bane o fetile ya kajeno le tse dingwe tse e fetileng ya go SABC plus o tlo meamelele dikgaolo tsotlhe tsa tshwantshiso ya rona ya monyaka tshebeletso ke e ratheng le sedi
4: na o tla hapa lebelo ke Spina Sonke Jackpot Race e kgethehileng ya Holobet. O ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng le leng, labotlhano le leng le leng le moqobelo o mong le o mong. Ha o tsomana le matlotlo a patiweng, ebe o spinela ho hapa haholoholo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Bahlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Foreisetsa makhufe a kotlile moketso mogolo wa makhufe o tla etsagala mangaung peganyetse o sengangata Bloemfontein e le go keteka mmino le botšhaba ba boAforika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha tlo o tlo mamela mmino wa bodumedi a mapiano morethetho wa hip hop mmino wa dibini tsa basadi o keketege ke metlae o fumane dithotokiso tse o tlabollang go tlwa ka latharo go isa ka la lesebelebese mmedi kgweding yona ena ya lwetse selemong sa 2026 ditekete di a fumaneha gona jwale compu ticket
5: hele hele le basotho ba heso lerato la dipompong ka tšheditsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekoko e bona dithole ana ebe o seroki o motho ya thelelang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya gago mamela ditaba tse monate ke tsena lesedi FM le utlwisetsa ke mollelwa poetry session moo re tla gatisa thothokiso ya gago mme re e bapale marangrang a station re bapatsa talente ya gago seo lokelang go se etsa ke go ingodisa ka go romela lentswe seroki mabitso a gago ka botlalo le sebaka se o dulang go sona nomorong ya rona ya whatsapp e leng 079 758 5066 letsatsi la go kwalwa bakeng sa monyetla ona ke la 4 lwetse 2026 lesedi FM ke mollelwa hashtag ke mollelwa poetry session

Sebeletse ke ratwenga le sedi. Tato ha tsike ha o motshodi ko a sibili. A kila mohlano bekeng, a kima fela beke, ba be mo tlhimela hle, o tlhoma mo mo tsengolo hona teng. Nna ke dikele di magesene. Ke motsongwa ha mo le ite, ke motho mo di fara da kwena. Fara he ha o rata ka mpitsa ja, Lady Soski. Ho bana ho reng yena ya pele, re bapala ka maqhubu ka mo retheto wa reke. Ke raba da Friday. Mara what's up kwa? Ho tsela ke bo pele ba ha o tsho. Ezame metso tso ke masume ama bedile metso mine le sekotse go furele se hora ya bobedi. Aba di ke sentse ke tshojwa le ke a mohela ka dia tswatse mo fotu. Ona seleng o le lapeng o le mosebetsing. Ana lona re metso le o fitlela go renya o qetela go renya le shemele metso mbedi. Ke le bula ho lo hle se bidimo le fe. Ona sa tsama le mona tsama le bitso ya ka tafoleng ya botlhahisi ba dipapadi. A kidi ke le dilitsiri re bola re tla le bona hape ba ke nge tsanga manta ha hona kone se bele seng ga tswang a pakentse ho ra ya bo super ali ya borobedi manta ha o fitela ka labohlano fela he ena nako ke ho re nna le bona ga tswa ka peta na maqhubu iya man

se ba me so se ke ma shume a ma be dile metse magaro pele re kana ho renga ya borobong ena sebeletso ke ra tswenga ya lesedi one love one heart Bob Marley and Wailers pele mo ne ka ngela UB40 Mara many rivers to cross and like a do be ara how's na little local bua ngweso le re ntsetsang pele le a hang ona ka ba mo le mo jong hono ka ithulela o tsebo mona ke a moqotsa a ke bua ka like a do be ya se nge ithoba le tsika nete a sa a le siko le na la ba utlwang ga e ba ngutlwang ga hona le ithulele ka local bua ngona le go nyefole o tse nkolle dipolelo tsa hao e betse heletsang aga ithulela ga just shut up ke le bise la pina ke ne ke leng kankela yona kwa netshebeletso nge ratshe ga lesedi hashtag party time kana fihlano veke ngweso ene go di hodimo ya lwetse e tlhola matsatsi a mane serebeletse hodimo sa diketetse pedi mashumi a mabedi nanga le metshwetse le seng la ka le bitswe ke dikeledi magesene Aura ta kompisa ja lady soski a me so love le la ho ganya le shemele me so emedi e bangwe sina letho le ho ka le buang le ahang just shut up

Peter Tosh kwa tsebeletse nge ratse nga lesedi ore equal rights ke ntori lone langa le fatse lo hle se se kono Africa bo wa fela se se continent nge na ya Africa fela fela pele mo ne ka onkela Jim Cliff are hypocrites a re se be metso tso ke se pileng a pile re kana ho rengane e ke ya borobong ke le botlano be keng o ntso tsile ngwana ngwanana ke dikeledi magaseni na lona ke meswa le o fitlela ho renga e ke ya le shumele metso medi fela he ho lena la hashtag party time ho renga na pele re tebuka le wena ka mo re tetho wa reggae ke da bona Friday ho se la go bophelo ba hao mo go tshwa ka tshubile boletse wa hao X Facebook Instagram @lesadiofm @ladysoski tshubile le ka mogwa wa WhatsApp no bogonya ya 079 758 5066 079 758 5066 nkhaya nomoro mahala ke 086 3403084 086 3403084 mege bona me halaka e ponye sa tsapa amela etsa kae ke na sa tswa kena ho bona hore handa ka mora hore e bo bo go kena ho hashtag reggae rhythm ke motsa ko tuka malaka ba ditabana ne tsa reggae load head on the ones and twos ke na tloretsa mo ferefere of tla ho metsetseng le mashama mara ka mora hore ya e bo bo le se defem dubela hi hona le ntho e tsahalang ka mona. Botle pele, e re ke tsetse je. Hona le ntho e tsahalang ka mona ba be le motho wa tshebeletso le se re ke tsetse je.

0: Bumang puti, babela ng tsitsingata. Ho sekela, boikemisetso, tjantjello. Baba mona, ha ba hloke ho ba lebaleng, hore ba be bumang puti. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup, e etseditswe bumang puti. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Modisha mmetso ke le se me re fela tsora a ya borobonga a la se bele tsake ra tanga ya le sedi ke la bohlano banking Thomas Riley a re Superman a re ka pega dipheka ngana ga ke le bula ole ga itse le ka hle ga botsa ma dia ga taba tsene tsa hora a ya borobong ana le na go tla boela re tena hape ho renga ya le shube o so re ne le tsa tsa o qetela tsa le sasi ba bo motle dumela hle ho hle mo mametseng le hona teng e bang o sa swa kena nana ka le biso ke dikele di magesene re me swa le o fikela ho reng ya le tshimele metso e medi hashtag party time ha je le reng se re le morete thongwa re ke morete thongwa raga mme le ka ka metla o wa se ba ho re ho nke la mosako ba re ke with him noted on the ones and twos yeah man o re be hantle metso singa mashoma mararo ka mara hora a ye borobong

le tsa ke ratsweng a le sedi mabo di shebe meso so ke mo shume a mabedi re furaletse hora a ye borobong Robert on Friday what's a crowd what's a like mo philo wa hao DJ no tits ke na re tsare seng mo sa bona o tsa malaka ba wa le gay with him o re ke nya hantle meso so ke mo shume mara ho ke mo hora a ye borobong a bula le mo so le wa hao de na bula le ya hai meso le hore shume ya o le jalo ho jalo a se mo le seng a le sedi ke mo di ntodietsa halanteng a ke ma feel a veke e bile ke ma feel a veke a pele a se hlase na se re leng ho sena se hlase se tshasa selemo yo man

0: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywoods. Ge tsa dinomoro le thathamo la dikitikiti tsa ditro. Tse akhang UK 49s, USA Powerball. Le tse ding tse ngata. Ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Hey, le Basotho ba heso. Lerato la dipompong ka tsheditsaka, ka tswela ka ntle ka ema meemo. Ka ema sa mekuku e bona ditole. Ana ebe o seroki, o motho ya thellang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya hao. Mamela ditaba tse monate ke tsena. Lesedi FM le utlisetsa ke Mollelwa Poetry Session. Mo re tla hatisa thotokiso ya hao. Mme re bapale marangrang a station, re bapatsa talente ya hao. Se o lokelang ho se etsa ke ho ingodisa ka ho romela lentswe seroki, mabitso a hao ka botlalo le sebaka se o dulang ho sona. Nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079 758 5066. Letsatsi la ho kwalwa bakeng sa monyetla ona ke la 4 Lwetse 2026. Lesedi FM ke Mollelwa, hashtag ke Mollelwa Poetry Session.
3: Nao motjha wa Afrika Borwa ya batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse monate ke tsena. SABC e na le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, thelebishene le seyalemoya kapa makaleng a mang a fapaneng, dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona hobane dikopo di se di buletswe.
4: Party time! Lady Soski.

0: Ditaba tsena tsa o qetela tsalsa si di fella mona ka boela tamela e mamela tseding hape ho sa nuseng hana go e tlabele hore ya botshelela party time le DK
1: le CDFM ke molelo mo go bo wa puo ya Sesotho.

tsa male ayanda em ba ka nge sapela ka nge la DJ Stacks sa tsa male yana ndiweni ba ga mathandeni aba go malemola isa mamusi ya ntikanta ka ka mona ka Johannesburg ka mona ka Bryanston a go nganana la ha o ka bo so to he ke khetha ba ke nge tsa sebeletswa le sedi re motho wa ka aba o tsaka ka pala la Aw gamba tikelele selala penga dikeleji mayeo na house o botswe he ke kopa o ska ngetsa paki pa me dise mabese tsike mashima ba vele mabese se fileng le tsika tsa re furaletse ho ra e re shume hashtag party time ke no bila ho le khaitse dia ka hle ayanda tikelele tsike mabese se bodetswa le sedi mona thomukalo o bona mabese tsike mashima mararo ke mara ho ra a ya le shume Thulani the warrior is a dumela tlase ke tshilo kare go dina go fela ya loetse ge le sa motswako wa divine le fela a go tshwere ka ka phara dikaka ba busimbona Thulani the warrior ke na re sa go dumela tlase #wolves on wax

Na kontsa tahlehelo bophelong. Mo hau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Ajmo. Ajmo. Ajmo. Ajmo. Ajmo. Ajmo. Susi, susi. Mwana. Ajmo. Tu es long hobo ramon en galé du print. Susi. C'est que nous y l'aimons à la pire. Raton hobo. Ala, tchou.
1: Se ke ratenga le sedi ma bodi shebe meso so ke le shebe le meso e medi le se kota a re fuga le so ga yele shebe le botso le mong grooves on wax a go tla di final fela a tla ne di mo ri ha ke na re tafela nga le na le yeto la go di ka fela go di ngena le se nqo a mo re tsho o turang also utlwing a guy ka pa guy weso fela he uta utlwa tsebeletsong le sedi who hashtag party time lengwana ngwana na ke dikeledi magazine a ke tsibuga na ona di fetse ka mo le nna ke na di fetse ka tena tsibula moletso wa how at Facebook Instagram at lesedi fm at ladiesoski tsibula moletso wa how le ka mokgwa wa WhatsApp nomoro nga ya 079 758 5066 079-758-5066. Tulani, the warrior, the ones and twos. Arisha, Pisa, Arisha, the hike of a king, the hike of a gizang. What's making Arabopa, Arisha, the soup? Arletza, Ebergat, Ara. Hele! I came up for a week and didn't go find a back of my fellow baker, my hole. Ke mekete ka mekete mafelong ana beke ke di tsebeletse ka di tsebeletso ay mafela beke a pele ye sehlentse na sa se le mosere leng ho sona tsebeletso le sedi e re hle go sututse weso man hle go kenya hantle mafelong ana maholo a beke manana o tle I'm going to ha ke se bona mo dilo jwang kha itse dia ka Thulani the warrior tikaka pa se dikadi kwenga sa morethe thoweso wa house music soulful music soulful house re shebile ho tsena sa bo khabane ba hae ho tsa vinyl khoding ena yotle metswako ya rona re papala ya vinyl jele ona mozako o hatisoka go tloga ka bane ka province ya KZN ho sa sense di baga se tumenga ho lo ka mono weso jele le khatlo la pele se ya le moyeng wena go go setsote le hore ne ke sa le moyeng sefeng sa SABC ka nete ke khatlo la pele Thulani the warrior a re fa mozako ona wa hai me engwe di tsaba tse thabisang ha holo ka Thulani the warrior ke tsamae hore monono ha se DJ fela e betse ke mohlahisi wa mmino e bile ke bohlahi ke monga sekgele sa mmino sentse sa mpele dibini tse ding selale se di ka dikwe sena sa mmino ka le monzana sa bo 1997 ho fihlela ha kana le hana ba le tsena mo ke nan teng ha bua ka Thulani the warrior na motho a sa se bo bona o bua ka mang he ai tsone ya ka bad go tsetsa tsa batho ba bantle batho ba todo exclusive VIP se ba le singa tanga le sedi 0797580506 086 3003 084 mona re fana ka malomo ha re re sekepele se mona a mona re fana ka malomo mona ene tsheka ka pa ke mongwa batho ba ilenga ba bopa ba le tsusumetse kgolo ha holo morethe thongo wa house soulful house le ho ba teng ha di DJ tsa moloko ona wa ha jwale ba hatile menya buketsenye batho ba tsona le bothulani the warrior tsheka hona ke tshwang gere busumbo mafelong ana beke re tha khotse ena mafela beke ka ka ka pa ha radika ka pa 086 3003 084 086 3003 084 re fana ka malomo le se DFM dumela hi
2: dumela le di soski
1: a dumela kha itse dia ka ho jona
2: Hello,
1: hi.
3: Hello, hi, darling.
1: Hey, hello, Jimmy.
3: Baby, Mona, Julie, the warrior.
1: O bane ke tshilo kare a kgodingena ya loetse a re sapa divine le fela re babe re be.

ke motswa ko o jwalo he o durang o durang o durang gore le ha o le tlapo mane a ke re wa tseba hona le megatlhelo ka megatlhelo ba tla bolela gore o tla dula tsebakeng sena fela ha o batla go ya ka letlha koreng lane o tla lokela go go tlo le fe tshelete e tumanyana le ka mono mo le fan tshelete e tumanyana di tshe sa teng ke di premium fela ntse bona dikga tsebele tsole se di go re ha o tlo ke gore o no ye ka gore na wena o dutse kae o le lapeng o le mosebetsing o le tseleng tsebele tsole se di utlisetsa ntho tsena tsohle mahala lo kwane sebele song ya lesedi hashtag party time le ngwana ngwanana me goding ena yohle he o tlo hopule hashtag re tsamang ka yona ke grooves on wax ho bona re tsamaya ka di final fela goding ena ya lwetse re ne re kgola go di ba sadi ya ne fitileng ya phato le he groove mix jole oska makala we sore helanga ne re le ho he groove mix khoding e fitileng e beng ho etsa lang khoding ena ya lwetse re fetula mchane re fetela dikopi go tlisa metswa ko ya di final fela mme ho fela ha metswa ko e sa tlatlalang ho fela ha metswa ko e sa tlumang mme sena se o bontsha hore na rona re le party time re batla ho ya kae le wena le hore na re ikemiseditse ho thabisa ho fihlella kae kona tsebeletsong ya lesedi hashtag roofs on wax

0: Toski, o phetse kgaitsadi yaka, motswako monate kgaitsadi yaka, o tsamaya tsela. Ha se ka ra ema tseleng tsa batho ba etsang ntho tse ntle, so ke mo 400 out of 100. So monate o tswere sekolanyane Clocolan, known as London 89.0. Danko.
1: Alright, so mabedi shaba metse tsike ma shuma ba dile metse sele zeng fra letse ho ha ya le shaba le botse le mong ke le bula ho le skole hashtag party time a dikele di ha le zwalo ho zwalo tlane the warrior mo soko wa hai o na le vava vumo man o nkenya mafelo nga beke ka hona he ke mo fa le shume ho di mo le shume ke tlwane mo phethi ka mane ka thabantsho. Alright, tlwane ba bona ke re bula ho le hlaha le bona la tsubile mo laetsa wa ha ho ka nngwe tsa X Facebook, Instagram @LadyFM @LadySoski wa ba wa letsa nomoro ya 086 3003084 o ananela boqhetseke le boqhabane ba thulane the warrior atamana to tlo rona ho sane go tshwaretse mang ke tshilo ke re sena sona ke se ke pe se tla thijwa fela ke letsa sila o qetela la kgwedi ena ya loetse ke leeto la e lo hore na rona re kena ho lona go tloha ha tswa le o fithellana letsa sila o qetela la loetse a temela sa no tlo rona ke o fere o tshware sengwana motho wa ko mme re tsama ka di finals o le DJ lo ena o ikutlwa matla tsubile mo laetsa wa ha o weso ka bokgwa wa email @LadySoski@gmail.co.za. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

0: abudi na di felatla ke bana no o tlatlatla a tsebeletswe na a gya le sedi ha go legetana hape ho sane o tlogonye bo bong tlelogonye le tshumele metse e medi re ke ne ka marika e malahleni province ke ya Mpumalanga sizo ya Nkomazi ke na re nang le yena ho Groove Sunworks mosa ko nga gona o tuka ngwa la ka be fela ntso sa le baleng hore re na le o mongwe metse wa go ya Classic Vaults re le ka ya tabele moqebelo go hopotsa sa mo ba le maobane Hashtag party time. Ele ngwana ngwana na se bela sengale sedi ho re nye bo bong fihlela ho re nye le jomere metse medi. Ho sane. Pala nete ke ho re ke na di fetse ho le ko ba lona bo simbona ho tlo ho nya ne bo bedi. O fihlela mona mo re seng a re leteng. Ha ke se go no teng khaitse dai ga ke pontse wa selep. Re tla go go palena ho tla ba monate. Le mona nang o tlatlala tela ka mogafo nte ba selep. Ho fihlela na la ga tsena hape ho re nyane bo bong fihlela ho re nyane le shumele metse ebedi. Ha ka madoki si ha ka.
1: DJ call me.
0: Ko se ka pele mona tsa makatsi a DJ call me. Ka ba ka pala se bo sa 2019. Ho se je da. Yeah. Ho sinye hile. Simosan 2019. Makasi. DJ call me. Haka matorokisi.

0: 086-000-3084 ke fa ba mmalwa fela monyetla mo meresebeletso ya lesedi re tsebo re re tlo hatela pele ke lesedi dubela
1: era fonto wa tlhalete
0: era hojwa
1: e wa lunga mulano ho ya jwa ke ra nyere ka mora ka bela santi mwala
0: Daniela ho ile tsa le men la ditao ngwana e sona le ma
1: a ke ra lenta ke ye me ka mona ntate tlo tsi ni no ma tsaka ntso go ntso ka mora ka sa be bene tsi tsi pa lo mfanti
0: le tsa sile mona ate a bu di Daniela wa utwa
1: when safe to oro life goes on on that waga ga ite buera
0: ke o tla ba ba se jolo tsebeletsa la sedi dume
2: ele le mo rapondo
0: na ba se bua se go matsatsi yana magopa ka ke mangai
2: bona tsota granda ka ke pu khona mo ga ka go jile ka kula 18.2 ka go ya go tletela mo ga rapondo
0: ei
2: ya mo ga na
0: bona le tsatsi le mona ta utlo
2: tango
0: ke o tla ba ke le sedi dume
3: pondo
0: ei e jwa mpula wena mo leng
3: ke luka tsou ke go tsande
0: ei
3: 89.4 de go tsore tsore wa la mme ke malwe
0: e jwa mpula ka
3: sa go tsitse wa la mme
0: e sa go tsitse mpa bona like a re ngata he
3: e ka go tsonga la mme
0: ke o taba ke le sedi jume ya ratle
3: a bonto
0: ei ke manga
3: tsure ma wili tsiba mona ka tshirisini ponto yana ponto ya di ma
0: ka o tla ka bo chemistry ka mo
3: a yana ya hele ya ponto ka mo
0: mere se bele tsala se di pulenga ta Afrika Borwa e ka hodimo ho di percent tse 28 ka jeno ho sane pula tla bele ngata hape sonta le manta mama se le se di dume le se ya FM dume
4: allo
0: eh ke manga
4: Nna manhlapo.
0: Eh, a usi manhlapo.
4: Eh, wana ka.
0: Ibu ona la ka.
4: Manhlapo.
0: E wa mpitsa mona.
4: O ding fela.
0: Ah, ke bu wena o reng?
4: Ke tshuji fela wa Yesu.
0: Untetsa sa hore ka.
4: Bloemfontein.
0: Bloemfontein ka e mona la twi.
4: Eh?
0: O phumulong ka pa o kae?
4: Mo Bloemfontein.
0: Eh, o letsa o le Bloemfontein ka.
4: O ke flagte.
0: Ke flagte ke batla ba utlo re no ntetseditse.
4: Eh, ke mo ke mo ke flagte mona.
0: All right, ke le bua le tsatsile mona ati wa utlo.
4: O ga.
0: Ke o tla ba mme se jalo se bile tsale se di are. Le seri, jume.
5: Ke bono.
0: Ke ke manga.
5: Ke mo wili, ke mo wili ya u ka di tsaka le no ke ke mo wili.
0: Eh.
5: Aya na bona ke se ya ke lo kompisa ka ba ya na
0: ya o tlana ka mo
5: ga tloba ka mo se hana ka bo tete we fara a ke we manela se tsoro tsoro
0: eish boloki a mana tsatsile mona
5: a sa bo ke mo
0: mamedi kinga baba be di ba o qetela ke le sedi dume
6: pato
0: eh ke manga
6: le ka to
0: ke bua manga a ke mutla re feta ponto re nka ba o qetela 086-000-3084 ka pele ke feta ponto e ke bona melaetsa ya WhatsApp ka nqena le yona e mengata haholo senganyane mamedi re re wa o qetela mpe ke qetella ka WhatsApp ka mona batho ba mmuni batho ba WhatsApp ka nnete ba romelletse ka bongata dume
7: khotso ponto wa selap bua le gabele se bilwane mfukeng ka mona ka Grootvlei power station ka Mpumalanga ke ntse go jile ka tsebe le khubung la 89.2 ke alwe na mola ho renya bobedi ke re ha e boko le radio ya metlikana ka mona ponto tanko
0: ya hle wa tla na ho hle ke ya bona le seri
8: Hello.
0: Hey, rikatella ka wena. Ke banga.
8: Au ke le bo. U tla ke bo di. Okay. Ka ponto. E me di tla di.
0: Hey.
8: Hey, ya se.
0: Ke bua lana le ka.
8: Ke pampi extension 7.
0: Extension 7. Una lama.
8: Ah, ke bua lana ka ke bua nta se ka hata se.
0: Bona letsatsi le monate modimo wa etsa ntle wa utlwa.
8: Ke le
0: bua. Ke utaba, ke le sedi FM, e me hlano metsotso ka mora ho rapile. Mogatlelo ke o etela di ya ropa le ponto wa selabolo sedi FM.

0: Kitchera Sputze, umamete Ponto, Holy City FM.
1: Hamamele Ponto, hamamele.
2: Aha mamelo ponto wa selebo tsebeletsong ya lesedi ke mogatlhele wa o katela e tsheletse metsotso ka morago ra ya pele ke a tswa ke a tsamao reng ya bobedi. Ae ba o kete ka letsatsi la tswalo ka jeno ya pipipipipipi tse monate. A o kgotsofetse wena o kgotsofetse nna. A o ithata o ratwa ke nna. How we come out from poor again. Nalamata siya machano fela kwe. Atawe shebe han. Tawe jesa diye. Awasa ye shebe han. Tota ipumana osina le tosa. Ipumana okalani relationship. Ipumana okalani chere dead banking. Matata na esa liya. Kwana ona ba le tsena so so hlokala motho ya itsepa lang ka boyena e seng nno re o tlamea o itseng gore o itsepa le tsebe batho na ba di banka ba bohlale bana ba ile ba bona gore ha le sile dikarete ha ya le gono sebedisa tshelete ba le tsetsa megwa e bobebe ya transfer o dilaba lo sile karete ha ya o nkile tshelete le ka le go o loja bo kae kae 400 Ari go wa re kana go ena ba metse ponto bo sotso batla botho ha ha ona motho a sebedisi a banka itse batla transfer batla transfer eh le mamedi mo nga mpotsa re me ana re ngwanaka ha ke re ambitsa mona te o baneng ke tshojwa bona ke ngwana o fela ke re lapeng ha ke tsebe na ke nna fela ha ba ngwana o fela ka sengisimane re it always feels special How on tsona le nthwane ka ngwa tefitefisha ya. Di bile re ntse rena le nthwane ya hore ka re di road ka qetellwa ke rona le malapeng mola. Ba buruda bo. Ha o le ngwana o fela boemo bo jwa lo tlo botseba. Ha o le ngwana o fela lapeng hee.

0: Nigeria.
1: Thank
0: you. A re nge mamedi teng kwa re. Ke le sedi, dumela le sedi ya fab. Dumela hle.
2: A bon.
0: Di a ropa, dumela.
2: Go na mora. A ke tsona mora ya bon.
0: Hey.
2: Eh, a o tshe tsa ma le DJ Ken Dimoni am polling.
0: A DJ Ken.
2: Yeah, da bon.
0: A re nge lo sa bon to wa selebo 086-3003-084. Jinga ba ba di wa o qate. Ke le sedi, dumela. Dume.
3: Tonga mande.
0: Eh, us.
3: Amana mgamale number 3.
0: Number 3, 40.
3: Number 3 mame.
0: Kyota ba, kyarebo. Farida, mamedi se belo tsara sedi, kinga mo mamedi ya le mo. Mo mamedi nyeo a le mo nyeo. Ha kare. Ha kare DJ Kent Falling. Re kena mafelo nga beke ka yona. Ha kare Fat Kuku, Potuku. Re kena mafelo nga beke. Ka aputuk 086-3003-084 ya khawlang khamu mamedi ya remfela 086-3003-084 079-758-5066 Amere se bele tswale sedi ba e gautseng twena re kena mafelong a beke ka ati DJ Ekent tlona hlutisana le hlokwa ha holo le Fat Kuku versus Mahuta empa qetelong ya letsatsi tshwantse re kene mona a o ile radio.

re ke sebedise le kana ka jeno mo tjo fo sitseng ke ikopela tshwarelo mo re sebedise ngantle re pela pele sebeletswa le se bo tshashara maso ba le yo khamata di sa kopana ng di thaba empa le tsona thuka me re tidi ya kopana ho sasa ra wa tlo ra le shumele mesimi ba ba le tempo nto wa selebo ha o jisa monate ha o re nyela shumele mesimi ya jolo reng ya bo bedi mo mamedi wa monate mana nang o hla hla ngola tela tsebeletswa le sedi le bo se gatola ha ke o ratile Afrika Borwa a good morning and a good night. Epi ena pina ku sianka yona kia nkia se bi sianka or ke I wanna love you le nna ke batla ho rata. I want to love you, I wanna love you. Bo mabedi wo monate mana nang o hla hla ngola tela tsebeletswa le sedi bye bye.